0: ati de o mo so fun yin ni yeye mo ni nte tun gbo loni mo le inu o tun ko a bibi na se gbo le mi na se nwi fun yin o so wo pe ko si bi ta fe gbalejo si ni ninu ile agodo yi aba mo gbe ni life and direct ni bi en se so na ni o ma fe nu ara won so fun ara won
1: aba ma fe nu ara tu
0: teyin o kan mo gbo pe ah mi so lupo ko ni di kon so fun yan pe aba ro so ni aruso bo
1: aruso eh se ta eh aruso
0: in ti sele si awon eda
1: ti so nu we o
0: in ti sele si won
1: ni
0: won
1: so fun won
0: pupo nu eta na ba gbo ta na mo wo pe inside life
1: alawo ana do fi
0: wonder
1: ado re ko no end
0: sugbon kini kan ni eje ka fi kini kan eje ka gba gbe yin te n gbe to yi e ma so fọlọrun pe oluwa tin fi ku olaye esu mo jo ya mi lo
1: ami
0: oko ndale yawo idawo ndale oko
2: baba ni tori mo mo
0: kiri kiti mo je ri e isi amutorun wa ni le aye afoba file bi arakunrin se nba mi soro o je akoko ti o wo fun mi lati joko teni kan lati be ni keni soro ati nba mi soro o jesu ko ti orun kun mi o wa so debi kan oju mi wa da wa yi nigba na ni mo wa so pe hello sir abe le ya mi ni iseju meji ke pe n pada o ni okay tori bi mi na mo ti fe lo bo mi boju mo ti gbon ti to se mi ni kayefi bayi na ba gbo o le mo se yin ni kayefi to pe ologbon le yin na mo fi ma mu to yin wa e le gbo bi temi ke le gbo bi temi na gbode odun ni won pe omo odun mokande ni ogoji 39 years
2: ori baba mi le ori mama mi le eleda mi jo ma je kara
0: awon ni won mu oro wa sugbe won ni egbon meji n waju to je obirin egbon meji lobirin ti won ni awon ni keta nani nani ya won si bi o out of four eni kan soso lo yan yo ninu won eni to si yan yo
2: ogun leyin mo ma ye
0: bo n se yan yo won so fun yin
2: oro oluwa mi ko ni sala imase
0: nin ta won kan ni tinu won dun la won kan ni tinu won si baje le lori gbogbo n teni tinu yo ma baje eleduwo mo ni se sisa ka ni

0: ti n wa soro yen je soro tan so gunle tan mo ni nje bo la se rira tori mo fe ri yin oro ri phone ko da bi ka tun jo joko ba tun jo fuju rinju won wa won ri mi mo ri won igba na ni mo to gba pe lo to n charakunrin yi so fun mi ododo ni apoju mo wi bo se jere gan
1: gbogbo ile ale yi papoju mo
0: won ni ni jinji ta won ji lori eni imo gbeju bo awon la won gbeju mo pe baba awon re iya awon re

0: arabirin si o fa le fa won die ba jo bere si soro o jo bere si soro mo bana ni mi ni oluyole bi o le gbe jare olohun wa lo ma gesin ko sinu ile amisi oro a si go ibadan ti meru teru e na meru mo ti mo ge soro yin na e iba enu yin mu oni mo se di pe awon jo nboro obore won la ni osu meje ta awon jo nboro obo yen awon lori ofe atanfa yin lati sumara birin ka won wo awon wole to le meji
1: o da be okunrin ni
0: awon wole to le meji won nigba ti se eko pari ba ko ja bo so mo abon baden ba bi eyin ise ko ti pari awon lo baden pa tori pe baden ni workshop awon wa wa ni ko si wahala won ni bo se di pe awon wa si le baden re awon o ti ku oni ile ti awon gbe o je ile mo le bi baba egbe egbe o baba o dalera ko dale ko to fi koko laye o ile mo lebi na ni won gbe o gbọn to je mo lebi baba awon o gba ti mama awon mama awon soro kan ri pe a ni odakun gbugbe se ti baba to mo awon ba so ba an fori je an fori je se ni o di oko tun le di awon omo to bi ni mo je ama mi o wa nu di olorun mo bi olorun mo bi eleda mo bi adeda atakunrin to fun mi atobi to fun mi olorun mo je won wa nu de okunkun mo je won wa nu de

0: se di pe won ni awon dele ibadan re adugo kan to gbaju gbaja den da ko be won ni mo da ko awon gan emi mo ni se pe lori egbe to idaada emi e da ko eyan o
1: adugo adugo da ko
0: ya na church lati ma lo na wo onu olodo ala gba shop si
1: ba wo niyan te airport ni abapa osi bo ba wo ni be ko wo
0: oni awa loruko oga omo kini kan la wa ko sibe je bi ma ba hun tori pe oga awon je nikan ti o ko re da
1: pe na da
0: ndi ise awon
1: eso ni jibiti
0: oni bo se di pe awon ba se lori olo la birin wa te ko wa o o te ko wa la n ba gbe pa o di ile ta won gbe mama awon si foju kan o na foju kan mama awon
1: kabiyesi olodumare
0: ba won o se soro modo ninu
1: kabiyesi olodumare
0: o soro ma o

0: bawo to ba pe se bi ora se
1: ori bo niyan ba run mi gbe koto o mi gbe koto ata se mo mo gbejin
0: ora se
1: run na le ko si ese re le se gere
0: ora se
1: o ba ko si re ni masio
0: bibele ni awon kan si iye aini pekun awon kan si tiju ati egan aini pekun o se mu awon kan si iye aini pekun
1: ko ti ri
0: o ni asisi we meji ka ni waju ite idajo ha o se di pe aye soro awon gba number awon wo pe arabirin yi njo na o lo e won gbagbe o pe won ti ni ibalopo e
1: meji
0: pelu arabirin nigba ti njo wa leko
1: won ti wo yara ki han ti jo jade
0: o de badan ijo ti ya ifoju kan arabirin pelu omo re ijo na ni arabirin yo ti ni o ti
1: e pe mo
0: ni o ti pe mo ni won o ti si jorira mo won ni awon pe number to goji igba alaye olorun o sona kaluku ni rere won ni ko so idi kan abi nkan kan kan to sele o se di pe awon wo pe we Mr. Lupo oro yin lo we o ma la ronu ti ri pe awon ba gbese aye awon lo re se o duro won ni ko pe ko jira awon ko ninu ile ti awon gbe pelu mama awon awon filele awon lo gba awon lo gbale fun ara awon awon gbele si adugo kan se npe ni oki ni waju

0: bá wa pobin kan loni obi n da won lohun ibi ta won pe mo na lo mo igbo ta won jo gbo na ni du abere atupe won se ba do mo gbon dun re won ba do mo gbon dun ateyo kan o se di pe awon na jo en egba awon meji
1: a wa ninu
0: gbo doni ti mo n ba yin so ti mo gbe eto yi jade arakunrin ti wa ni omo ogbon odun ati mesan 39 years of age o si iyawo lodo won
1: si tata loju yanyan obirin
0: won ni ibi to tun wa le de won lo ri awon kan so fun pe ah abi o le se ni number an ba jo lo le asewo ibi ti mo ti wa sunra kire won lo ri awon kan ma won le ku te do yo lobe ni
1: lo kare lowo tun abo osi
0: ma bi ra re lere
1: alai wo gan omo gboro o ti je gboro jina olodumare lo sa anu re ngbo wa n bo isi
0: ma binu e gbe mi o mo bi je imi na wa ni kini kan to fe dabi obi
1: ma la o ni problem
0: mo pe yin na o ti ni kan te yin na fi te fi wa wo
1: o me pe tele tele gan like ko ma gbenu si kini kan ko ma gbenu si
2: ori mama mi ye eleda mi jo won o ma je daraka
0: bi kan ba se yan ni gbe mi wa ni e lo re staff baba yin abi ya yin to ba ti ku ko tede o yo lobe an ba sewo so bi kan lawon ti wa mo oro e loran ni pe n to se awon agban awon obirin meji o ti se awon na bayi
2: kiti kiti
0: je bo lo ti sele
2: kiti kiti kiti kiti
0: o ni arakun to ma won lo o ti sewo so bi on ti nebe ri o ti pe nikan to to pe nikan ni tin di ma o ti won ti jo wole
1: melo
2: beta mi jo
0: o ni eni ti awon pe se pe eh ko si owo le oja eroja loja be loja be
1: o ni asariye owu
0: won ni eleyun lohun o se egbo o iro pe na oni karu wa ka mo lohun o se
1: abi
0: won ni lohun o se won ni mi to wa de an to tan se pe come boko ko ba re jirin
1: abi egbegberin asa lo
0: won ni kankan nu oko tawon ba nbe njo na lohun ko si n to re jirin nu awon ninu won
1: kabiyesi
0: nigba ti arakunrin to ma lo to bo re pe to odun so ti gbanna
1: ti ri mashi so ti ah so ti raye sere
0: omo to mo fun ma lohun se e mo me nibi
1: olohun to na o si me laduro bi an se po to ni
0: won ni ko si kankan to da ma lohun
2: eleda
0: mi jọrọ maje ah nkan ti se awon wa bari bi kan mu ni ebu abi kayin mama yin te pe lobi iyen nko mu ni yen nikan ni omo nbe lowo e yo kan na si ni wo ni gbe mo ni bi mo se n ba pe mi so oluku be se bi mi lere pe lu o ni gbe hun awon o mo ibi ti n gbe
1: ka bi ese olodumare
0: awon si ti foju kankan ni isin odun ke ware ti awon ti foju kan en to je abi kan mama awon to je lekerin won ni ko fe ri awon ti a rira omo aya iya
1: abi
0: a ju merin lo
1: omo baba li nba
0: o wa so fun lo kan pe bo lo nba kadara a rira sugbon ma pe omo kan nbe lowo re to nbi bawon o si se ri na ni mama awon o se foju kan e wa gbon to wa sele

0: ta won lo ile ti awon lo ni eni ara ilu Igbo kan lo ra ile o wa fe siru fi ori ile yen kuro lo wa gbe se lo wa pe awon awon bajo lo ri sise won o wa tu akoko ti awon fe jeun aba ki la ti ele duwa dugbe gan ki la le ri adugbo alakowe ni bo la won bi se da poro pa lo ya bayi mo ni bi ya kan se wa kiri epuru wa sinu site niyan sinu adugbo be won ni kuda gan won ni awon ri olonje pe bi wa pe olon mo mo pe tari e wa ni
1: bi mo ba pon
0: ke se bi ti olonje le ese olonje le lu si lati gbe adugbo yin won ta le yen awon yin won ta le la won la la lu ebo kan ra ele puru wa da mo e dapo so kale awon bo awon na ti so kale ko lori ile mama wa ni awon de ma fun le puru meji aro meji e fe ja kan le lori e fun leko won ni yan wa te ko fa o taun je fa won tan e ma gbo o awon fe pon mi lo mo wa ni ka won fowo si ile ile
1: kabiyesi olodumare
0: won ni karakunrin yo fowo le o pe ko mo sanwo awon na owo si mamo lekuru amo wa ni fi owo to fe fa won yen fi le fi sori lele awon o mu lele so wa awon o da ni abi awon ko ru ayu abi awon kon ti ayi so won da ko ti o ma lo bi se wa ni alaye ni suru
1: nton ba so fun won na ni ko gbo
0: mama e gbo eni ko fowo si le pe le le ti mo wo be ni fowo le le en wa alaye fo won ta fowo le le pe o ta se be gbe gbe ah tori nta won la koja oni ni arakun to ma lo bi se ba ni mama se ko won fun ni o pe ko fi le le won la wa fi won le awon fowo si le le podan ore won ni ja wa mu o ye le le won na fe gba change ya na wa fi o change to fe ba won o fi le pe kan no mu nle le ja wo ah laye awon se mu owo le se kan se owo awon ni ya wa bu erin ere ti adua kan ti arakunrin fori gbenjo freedom re ya iwa so fun pe sori kokoro ti jefo
1: jefo lo mo wa
0: are efo lo wa ni won gba ti ya to bi ba nbe laye ti lo semi ko si kankan ti o na lo nu yin ama sa ma meji ni imo ban ti mo ri ni mo so fun to ba lo mo laye to bi odo sodo re iya yi odo loogbe

0: to bi yin ba si nbe o
1: gbogbo di yo ile laye yi papo ju mo
2: se mo mi ni ma mi mo
1: gbogbo
2: nti mo re ni mo so fun o
1: papo ju mo wi
2: gaji ola oluwa wo labi ola kuleyin xay mo kiyin
1: ogun leyin omo yesu
2: eku na wo eku odun kan ti baba oba owo labi ola kuleyin
1: ogun mo lu
2: ge ola kuleyin akoko
1: ara ti ka wa
2: olorun ko forijin aba olorun ko gba bo won iwaju ti en koju si ko ma de en ti fi le mo baje
1: kirakita
2: eba nkare mo olubadan
1: baba mi le ori mama mi le
2: ban ki gbogbo omo papata pe to won ku dele o eyin baba yo ti o ma da fun won si ngba baba nbe olowo ni yin ngba baba o si mo e nipa adolo si mama dikinesi voluka adirun mo ki nbe un bi ola yale yale alaji soli olada jo ntorunto oyin mo ki o alaji ati alaja bisere yo ni London August 1 won ni ki mamu o wa
3: eyin
2: ara gbe na gbogbo
3: ni
2: la won ni mamu o wa mo jeri won ni mamu oju
3: ebo lori Facebook be
2: wọ́n ni mọ̀ mọ̀ wá wọ́n ni kí wá mú spider wá gan kó wá pé àwọn ojú kí mọ̀ wá lọ wọ́n olóbi jẹ́ bẹ́ẹ̀ lò mọ́ wọ́n ti jẹ́ jí bẹ́ẹ̀ ní ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ lò wọ́n ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ lò tẹ́jẹ́ wọ́n ní kò lè gba èrò wọ́n ti á change ibòmí
3: kò
2: sí wàhálà.

0: kama ti wa so wipe ko wa biyan kama ti wa so pe keni yen so kokon jo ma gbe ejo kile re stress n pe ko sele a lot of things mama sele but back to kon ti mo kon fi si wa loju ni
1: ti emi
0: mo kon to sele
1: atemi pa temi so ni
0: aje ko lo soko laje ko lo baba nkan to sele si uma yen niyan on lo ba debi oko e on ni awon iya oko won na notice ta eni yi gba boya gba ton ti fe wole
1: nkan ke bi e
0: nkan so ko bi eye yo ke bi e ko ni won ti ehn now awon to ba loye won awo ah kini yi gba ta ti fe ni yi wole nkan ke bi epe yo ke bi eye awon chan kuro ni bon se wa eni to fe oko to fe yawo ile mi rent ile family so le kuro nbe debi ko gogo ma ko le ti e e wa wo to ba wa bimo egbo kini yen ti ma wa lara awon omo yen so ti eyin nkan to nsele niyan o kini yen ti ma wa lara awon omo yen so back to solution e to ba seyan ba tin gbo ba e ma ti ma fi e ni digest so solution gba kan ti so pe ton ti gbo ba yi number 1 ni pe even e je kin so fun yin ti e ba de pelu eni iru eyan ba yen fun just boya bi 5 years te ba kuro lo nda eni yen ke to le mo ri bo pe mo ri bo eni se lo to 10 years ke to ri nkan gbe se
1: kabiyesi olodumare
0: so ti eyin
1: oye
0: so nkan ton le se according to bo se so yi ibi ti adura ba ti ngbona gidi gidi number 1 kokoko gbadura ton ma fi da bo kuro labe shadow yen
1: tori
0: awon na bi won o possible ki won ti ki iru nkan ma kan ti po si won lara so ti eyin 2 ni wi pe bo se so fun won pe kan jina si bi i to on se gudo ni ni gbere gbere lo to kan jina si bi ti won ba wa ti won ni gbon kan so ta won gogan bo se wa yi mo se wa yi so bo se n gbo eto yi te ba fe lo gan e ma ti pe awon egbon yin se n lo abi pe move te fe take yin e ma ti so fun won oni ti number jo ni to jo omo eni
1: kare ni
0: ma ko gbo eyin fun ara yin e kokko lo jina jina ke kokko lo jina jina ke wa wo ra yin laarin osu mefa te ba rin pe nkan yato
1: ke wa ke
0: la dura ni o te ba rin pe nkan yato e wa le ma pe awon egbon yin pe ah nkan bayi igbese bayi mo gbe o koda e ma ti so pe bi bayi le wa fun e ma ba won so de bi pe won ma awon kan wa kan te fe ti gbo oro yin lasan nkan a ma baje
1: mo mo gbo pon ni fe se
0: awon muslim man so ton ma stress so anything ton ma boya ti nkan ba fine te ba wa se ta pe kini fine wa ni e ma se ko fine ma se pe mashallah to ra won kan wa o kin se pe boya pe oju won la ko to ba ri nkan gan o ma n ba nkan je ke ti won gbo nkan wa baje kenu kon ma wa fenu so kini pe kon wa fenu so isokunso sinu aye yan o ti ma ma baje lo ni
2: hello
0: yes sir
2: I'm so grateful for you
1: she gone new
2: sherry be se nsoro yen mo de si iyan kan de si mi loju emi
1: be ni
2: mo de ran ti nkan kan kan ma eni kan fe se yawo eni kan fe se yawo fo mo re o wa je ni to sumo mi gan o wa si yawo ntan kin to gbo an kan gbo la mo ti o gbo le mi wa ni ki ma binu mo ni ki lo sele oni won ni to n ba ti pariwo nkan won ni da
0: o wa be dada
2: e se ma
0: so ke o le ma je fun eyin gan bo ko je pe awon mi to ma gbo
2: o ni lo so o ni o lawon ti mo ro pe won gbo yen o lawon na gbo leta ni o ni ohun iyawo ohun mama ohun lawon lo si registry
0: o
2: lawon
0: o ma wa be awon kan wa be so possible ko je pe iru eyan ba yen ni won awon mi de wa ton ma de arin yin boya fe won niyawo abe fe won loko nkan yin mama le si ni laarin osu merin osu meta
2: won wa lese da
0: nkan mama le si so eyan gudo eyan gudo ma ni
2: bo se wole

Oni ni ojo majemu. Ojo ti Oluwa fi ori ofe ati anu le fun. Meza dali abaya kedeberu abahanash. Eni la Israeli. Arugbo lai lai. Bengeneke. Ajiweri omo daki daki. Eki esi. Gbogbo ti mama so fun o. Ni akoko yi baba ki esi eleyi ojo majemu ni oni ojo ti Oluwa ya soto gbogbo eni to ba ni ori ofe egbo eleyi laaro yi on ti Oluwa fun mi ni eleyi ni odun 2014 ni anu ti so majemu kale ere ajo yi ni mo fe pe o si laaro yi Afejo fi majemu bere. Afejo fi majemu wa oju Olorun. Afejo fi majemu bere on ti a wa ti a ori gba. Afejo fi majemu bere. On ti o soro nigba kan. Eye wo bi ki ba se pe majemu Oluwa to nbe. Ninu aye Abraham ni Abraham iba mo ti bi Isaki Isaki iba mo ti bi Israeli Eke sisa Israeli ni ako nipa re ninu Bibeli pe okun ri o sa Jordan ri o pada seyin Eyin kan wa nbi ti e nilo eleyi Owo majemu fe yanju oro ti e na. Owo majemu fe mu abiluko. Owo majemu fe yi nkan pada. Owo majemu fe tu ileto. Owo majemu fe fi agbara sise. Owo majemu fe gbe anu dide lekan si. Mezavaya li abahanadash. Gbogbo eni to gun oke lagunti gbogbo eni to sare bi eniyan to subu loju ona gbogbo eni to gbiyanju sugbon ti pa kun won gba mi gbo oluwa lo ran mi o iya kan ni mo ni ori ofe lati gbadua pelu won igba ti mama ide Mama yi so fun mi pe Oli e ba gbadua ki kan ninu awon omo mi kan yan ko yan ko yanju Mo ni omo melo le bi Iya ye de so wi pe omo merin ni Oluwa fun awon Mo wa ni e wo bi mama Ma gbadua fun yin looto Mo fe ke wonu majemu yi. E o ri pe awon omo yin won pada dide pada. Oni ni gbogbo ojo kerin la ni osu. E mu osan ni oye awon omo yin. E ma fi wa oju Olorun. E wa ma so pe Olorun majemu ipe temi tope je Jesu. Mavarua bahada ya gedash di defu awon omo mi obi o ti di tan bayi tori pe oluwa gbo mo de mo ko le gbo fun iwo na mo mo ko le da iwo na lohun ba mi gbo sa mo mo pe o le dide fun anu ti e na eni ti majemu nbe ni ori e e wo bi e so fun awon tan binu e pe kan ma binu e mo tori ise majemu leju be lo be ni sa eni ti majemu nfo un ninu ise re e sa o leju aworo lo sa majemu lo nsise
mevarua ba daya nada bi o ba ti bere ko ti bere bo ba ti bere majemu de niye eyin kan ni mo be la aro yi wo bi oni ni ojo majemu je nkan so fun o pe on gbogbo to ba le se to ba ngbe ni ilu ibadan wa osan baba mi fe fi majemu sise loni oni ni ojo majemu on gbe gbe mi nigba kan wo bi ebi ayan ma npa mi nigba kan ba mi gbo sa aye ja mi o nigba kan ṣugbọn ni ojo ti majemu bere ma be kadaya marwa baha aye se bi pe mo tete de gba mi gbo o da bi pe ere tete nbe lese mi obi ki se be majemu ni majemu lo fi mi dara ayan mo obi majemu lo gbe oja ayan mo siwaju mi ko de je kokuta emi awo wuli go bi o iwo kan gbo mi bayi na oluwa tu fe lo majemu yi ni odi ani gbogbo eni to ni ori ofe lati gbo mi bayi esa be yan ba gbadua gbadua bi adua ba wa so po wo gba bi eyan ba ti gba awe gba awe esa ti awe o fun ni ni ti eliyan fe wo bi majemu lokan o ma down o down fun mi mo mo ko le down fi iwo na awon ti mi o ti eriri to je pe igba akoko esa majemu down fun won awon to je wi pe won je gbese be kabalu adaya be konosh majemu down awon ti ebi pa majemu down awon ti agba ni asolo majemu down awon ti won so pe oju ma ti won majemu down kilode ti o ni down fun won na o ma down dandan ni yen eja kuku so bayi obi lati ago mefa ni irole oni sa ni ma ti ma dawe eniyan lohun ma bere si gbadua pelu awon eniyan igba to ba di ago mewa a ma wonu ipade esa o di afemojumo eyin kan gbo mi ohun ti mo le so fun oni pe wa osan oluwa ran mi bi woli egba mi gbo o ma ni agbara ni oru oni gbogbo eyin ti e ba wa ni ilu abekuta to ba o fe wonu ipade yen pelu mi mi oni obi iwo na le teko leti sibadan abi ko dara po pelu awon ti won ma ba moto wa lati abekuta mo ti so ni church wa ni abekuta njo sunday mo de so ninu ipade olohun kankan ni jo friday so gbogbo eyin ti e ba ni ori ofe e wa wo ti adani waye le se o wa ni agbara ju be lo ko si bi eniyan se po to ni ojo tuesday iyen ni oni oluwa ni gbogbo eni to ba wo ibe yen omo gbogbo eniyan to wo ibe yen eni ki won wo e kan to ku be esa mo fe bu ajagada mi emi awon oni oni adua meji pelu eyin kan ni aro yi akoko leleyi eyin ti won so wi pe nibi to ye ke ti gba aponle ke mo kabuku obi eyin ti won fi eran ikorira sara yin eyin ti won ni ko lore mo neglect yin ko mo ko yin sile oluwa lo ran mi adua ile ni to ran mi ni agba be ni sa iru ami esa lo nbe lara omobirin kan ti won pe ni lia e wo bi
ohun lo ye ta ri ka so pe o la fe fe bo a o le wo bibeli so pe tori

0: lẹ yago atinilẹyin mi e ti e ti de e kibi eni baba mo dupe po be mi wo pelu iroyin ayo and that is what the lord told me and tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mo nlo sori facebook ati tiktok bo ke to pade mi boyo nlo bi se abo lo bi se in ke koko to se boyo ti we boyo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe n to win ti olorun ko wi oluwa ni ko mi je ki won fo ese won e awon ti an ba gboran ami niyan fun iroyin ayo anigba to ba dola ma mo tun ti gbo nkan kan ta se ewun ti bibeli so ninu iwe proverb 25 iwe owe 25:25 in fact o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo mo joko e si joko nbe ma so n ta se laipe yi ninu iwe owe 25 iwe owe wi ko edogbon ese ike edogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti o gbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to gbe nbe e ma ice water eyin to gbe ba gbe ri to wa wa nu orun ti won wa gbe omi tutu wa o gbe yen si ti fe gbe opa won kan fun olomi tutu ni bo lo se feel okan okoko bale enikan ni ki le fe fi yen so iroyin ayo mo jo ke yin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi oluwa ni ki n so fun yin pe ni ati ose yi lo ifun ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olorun ibi te ba ti wa n gbo mi e dide nle e wa mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti o ba le gboran ni o igba ti ba pari ni si mani ke lo fo ese yin owo n to ni ki n so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori facebook lori youtube papa julo lori tiktok odekunle epaphras awon ti an ba lana yin ti won gbe dani ati fe lo di ke kan tan on the 15 la la lo yen ta to mu second world eke baba mi nitori quarter jin de je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta ma gba yi iroyin ayo ni eke kini o to su loni ose ki ile ose yi o to su kile osu yi o to su olorun jo nitori majemu je n gba iroyin ayo olorun jo gbogbo ba won me se nkigbe je won gba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesu oluwa wa mami oni ni 14 ojo kerinla se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan bo yo fo ni o abo gbe se oke abo gbo wo soke kan se be somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eke eyin te wa lori facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te eyin te n gbo mi lori facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle epaphras ma gba iroyin ayo kili o to su ko su yo to pari ina mani ame lo shop hali habadusa ori si iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba foke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo o ni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pa ni lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin o ni high blood pressure tbp ri o fi rise o ni gba laye loruko jesu o ni gba iroyin bi ekigbe ori mi ko iroyin bi eleda mi ko eleda awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to bi o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 14:28 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se ito ba fenu eso na ni bibeli ni iku ati iye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so iroyin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa iyan to ba pade awon oniroyin bi ilu kotan kotan kowo kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lomi ba ti gbo bayo mo gbo woli yen to ti de ojo kan won mo le ti mo gan won mo fe gbo ti sele bi sele eisa eni to nwo se ti akan ni yo kan pe kan ri ke sele ti omi tori pe kini ti tobi len to ngbenu ti wa ju eni to ngbenu aye lo bo ba ndu dojo to gboro yin bi npe odekun le pafra o kan du titi lai lai ni sa emi egba royin bi gogo se nje ti olodun gogo iwasu mi royin ayo ni in ti won pe ni yin rere se egbo gospel ni olofi yato si gogo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka wujere iyen ni pe arin ori e mo yan oloni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni kin pase iroyin dunnu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki royin re o jawo be o ye se nkan kan fun mi mami te ba sumo le ko ye sile ko mo fe ran iroyin ayo si mo fe ran iroyin ayo si e ba mi sile kun ni seju kan ni enikan ni mo sile pe fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o daba ku amana ya belikadami ku amena shahaladesha olorun emi awon woli gbogbo le ti an sile kun ile ti won sile kun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunno iroyin gbega mo ni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin bi ba am je wa fikun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo n bo ni iroyin bi mo po fopin si o ni gbo royin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say pari women convention olorun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olorun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua to la niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan inji oji o dago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo se tusile leyin gba ta ba pari yen an abere second service ni ago merin osan iyen nu pari si bi owo ago mefa ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen nu pari si 7 olukulu won mo lole isin to ba convenient fun o ninu mejeji ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iwo rode wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema ebere church olorun ojiji bi garage yen se iya olenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele oh marathon fasting ko sawon ti obu wa tan awon ka course ti mo soro bi won agbe posto mi won agbe phone mi won sori sirisi nkan ateti mo so ateti nso won san fe nfi mo tajara won won fe ro pa won le di mi awon le awon le awon le awon le fi enu jami wale aisha eni ti o gbe mi soke o le jami wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu le re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born wa je ninu we Genesis eran ko buku ti pa eto je omo te feran ju omo o si mo po feran won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori omo yen o ni iya mo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbe e leyin odun metala nkan kan sele nu we Genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 e je nkuku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so ipo kunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Aisha mama binu ju so ye ntin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to ni ni ero ti o da ninu e awon na won mo mo unjo ti won ta aburo won awon na won mo mo pada wa won mo to se gbogbo awon ti mo bo wa ti mo so so ku so won gugu mo tojo oto won mo waasu tojo oto won mo ise yin rere tojo otito bo nitori inu won won mo mo mo fe so ijeje mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa so royin ayo fun emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe iroyin ayo mi wa ebeli amanasha iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe iroyin e igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti bile o ti gborege jige eke baba o se mi leleyi ma gba good news affirmation mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise ara manda in to tun ri kan o tun sele enikan ni woli saju ana la si fe gba ori si position ori si ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different positions. Leyan le wa to fi le gbadu abami. Imi o tun waye lola. Ah Jesu mo da o. Ijo wo ni wonu o wonu e. Ijo wo lo gba Jesu ti mo fi nlo yi. Ijo wo lo je mukun tun. Eni to gba mi ku ninu esin. Eni to tu mi le to fi ona han mi. E je won se bayi. Gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi. Ki lo wa sele n 27. Won ni won si so oro Joseph gbogbo fun. Won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti mo so re ti o si wi fun won nigbati Jacob baba Joseph gan ri keke ti Joseph ran wa lati fi mu wa won fe mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan Jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gba royin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo n to dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji o lo bi je pe iroyin ayo I mo so emi ji ni iroyin dunu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le mo yin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa omo yin o tun tin mu gbo tabi ki won so pe won mo to ti mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe won mo to ti daran mo wori se royin ti mo fun oni yen oluwa lo won yi ohun yi wa gbo ti won ni omo re mo ti de lu oba won mo ni ko bi iya kan o lo mo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fagbo omo buku ni koda oni o buru debi hi afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni an ba wa gba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni mama nge won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba da ko e o lo ni ah lo nba gba phone nibi ti tin soro ba ni mo emi emi lomo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejoy Canada mo wa bayi o oni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se fe se bayi awon ba sari tun san phone awon se gbe ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase okan won san se pe pe Canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o birin birin oni bo se di bi o se se di e si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi yin ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se mo bo iya yen ni in boya ki n bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a mi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laaro ohun to ni ki n so fun oni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing won yin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni so di mimo fun pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa yi mama so lomo nbe daddy se lomo ni Canada gbogbo eyin omo olodun te nbo mi e ba mi pe awon omo yin eni woli odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua case anointing won owo n ti ma se ni ojo kan pele na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu eni kan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin yi e kan fi whatsapp fun mi lori whatsapp mo pe bo ba pe ma block e ti n ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi aje ko ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe lewo fun ki inform mi ma wa ju iwe lewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 6 meta yen 7 kan 34 43 081 6 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send the message si mi lori whatsapp engineer e je nwo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada le ri 2021 mo join pe yi mo sa n tele yin mo wa 2021 yen mo gba promotion from level 4 to level 8 mo bo si state local government mo wa mo bo si state kini yen wa da wo duro titi 22 23 24 mi ri koko but 23 yen di emi yen so pe kini lo san re first salary in 2024 mo ko wa fun yin ninu office yin old office yin e bere lo mi pe ta lo ni kin ko wa mo ni emi mi lo ni kin ko wa omo mi ti se irajo ilu oyinbo gba yin ko bo si 2024 se exam mo gba to ma di bi September 2024 after birthday yin o se exam yin won mu o wa ni won po un pada po ma repeat exam yin oni ko de sele ri be oda o pada se exam mo o traveler ni September ni October or November 2024 yin yin lo be amuye ri o amaru o jade unexpectedly this last year I lo se introduction one of my wedding amojo mama ni mo ma n ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so mo pe mama mo send message si won pe wedding ti bossi o ma se ni July 4 but thank god date mama lo bossi a se July 4 2026 thank god daddy me be wedding ti mo se ri ni omi lo mo mi se wedding ti mo se ri ni deliver pe lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e se ngo o e je ki mona adura mo gba mo gbagbo mo wa ni Christ mo wa ni church but mi o mo lohun mi o madura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi igba ti pe pastor kini keji igba ti mo mo ni mo jabu bi pastor danu lara ti mo bere si ni gbadura mi o foro yi lo anybody mi fi lo any mi member yin ni mi ni di sona church kan ife so church member yin ni mi but mo n gbadura fun ara mi mo de fojo wedding pe ti pastor dekule epaphras ba le ri wedding won se ni akoko to le ti nigeria o derun ti oyo state go derun emi na oyo state lo mo mi fe ti se o gbodo ri se olorun fo gbodo faye gba re o gbodo faye gba mi baba mi olorun faye gba re o faye gba mi olorun gba gbogbo e to te wa to wa se kini ju fun mi nigba ti asomi 10 days yen igba ton lo to everybody lo mi lo mo lo temi lojo wednesday wedding ko bijo merun mo wa lo eto ku lojo wedding gangan sherry ti jo ka pari omi yin ti lo mi rara o aburo ko mi kan ti ku fun mi 200,000 we can fit cool wedding mo le mi mo lowo ikere te ba ma help mi ke help te ba de ni help me je ki mo se mo ko mo yo jo ruko mi ruko baba yin lo nje toro ko mi ti ku e di jo keji o ye ni ki send account mi ba do ma di jo keji ti awumi yen pe 10 days she lo send 300,000 mo sare ku mi ti mo joko si mo lo si waju pepe mo lo yira pe emi na tin gbo owo ti mi o gba re baba mi mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe gba ipe mo dupe tori pe Olorun ti leyin mo dupe tori pe nkan wa leko awa na de jemele ti omo gbogbo ọlọrun yin ga tan ba so ipo ogun le nse ogun yin pe awa e ma se lo awa na ntele yin ta jo dejoba ohun iun ke pastor kankan mo pastor pe adura fun mi pastor se I do things according to your petitions. God bless you. More anointing. My regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se o rambo. Ti a ba ti setan ni sin e lo bomi. E fo eseyin. E si fowo yin. Gbogbo awon ti o ba se be won pade mi ni 6:30 lori Facebook ati YouTube. To ba wa di ola, e kan mu aso tele tele, e mu bo we ma. E so pe good news. Next.
2: Ame karo sa o emi anike omo jo yin lori afefe ni olate oko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun anote nipa ma rowo emi na rowo o mo rowo aburo oko mi to send 500,000 si mi mo tin ba won soro lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa nta to ba won soro sa mo le wa ki se account number bi mo se ya lati loru moju ni 500,000 oluwa se ohun ba mi dupe emi ese o.
0: Nice, nice. One neighbor won se 500,000 gba won laju owo won ri olufe ko si good news to to laye bo se n gbo good news tenikan bi won se gbo ti e na eje mo fi ti baba ise lo.
3: Hello sir, baba mi o e kaaro sir, e ku se oluwa o olorun atubo ma dro ti yin mo anointing in Jesus name. Anu le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema jade toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fun olorun elekeji olorun ti se moto fa wa na ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa.
0: Nice. Inu mi dun si boda yi e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and am gbaradi fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan o ti mo lo 1 and a half hour but ola iyato oloto ni to won to oni ka ti asole awon okun ti o ba laso iwe mi ti laso gbai a wa ra mu aso white a tesile ele a wa jokole leyin ta ba pari ma ko gbogbo awon ti o ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary yin ki se nti o pe ato eyin omo na won ti seju su minu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se kun bi nisin kan sanwo e ko san ese e kan pade mi nibo lori YouTube o dekunle Epaphras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo be do Olorun kankan chat bayi loluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kili o to su ko se yo to tan gba good news gba good news gba good news gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fele ikun sa o. Gbogbo eyan omo Olorun mo fe ko mu ida mewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro iniyan oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru eboti ko wa si nto le mu nto ba wa lati inu okan temi Olorun ba ni o se ko si afipase awa ti mo pe dandan ni ka san ida mewa account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni te mark wedding anniversary yin eyin na mo bo awon to mark birthday won loni e kunle e je kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Ezekiel chapter 13 titi wo 18 Ezekiel chapter 13 titi wo 18 oni ni won bi o oni lo sayajo birthday re oni le mark wedding anniversary yin ekunle ki so tele mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant, happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 88 71 65 66 08 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.

ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo ki gbogbo olugbo mi jake jado gbogbo agbaye laaro yi lekan si mo gbadua o loruko oluwa aye ko ni da awon omo re duro lati ana ni mo ti bere adua yi ti mo nso nipa ofa idaduro gbogbo eyi ti aye ti ta ofa idaduro si egbo oluwa lenu mi ni oruko jesu mo ku lori agbelebu to wa si aye nitori ti elese mo gbadua loni loruko jesu ayeraye tu o sile loruko eni to ni aye ati orun loruko jesu gbogbo eyin ti aye ti fi nkan kan tabi omira daduro mo wa ni oruko oluwa mo so oro ase si aye yin loruko jesu ayeraye tu o sile iwe ni mo so inu we Jeremiah chapter 35 ni verse 19 o ni pe a o ni le da oduro nitori iran re yo se egbo oluwa lenu mi gbogbo eyin ti aye ti daduro tori pe won ko fe ki iran yin ko se loruko jesu lati oni lo ayeraye tu o sile afa idaduro ni won ta si Samson ko le lo si waju mo be ni ko le lo seyin aye re wa loju kan titi ti ota fi bori mo gbadua nibi ti aye ti da odun loruko jesu aye raye tu o sile omo konrin kan olodun fun le gbogbo olu gbigba sugbon gba ti aye wu ona ti won gba mu ti mo ori ona ti won gba mu won gbese lowo e wa gbo gbogbo ara ko fe daku dara nu bayi mo gbadua gbogbo e to npenu lati da odun loruko jesu ipa awon o kau mami adua ni ma ngba ki nse agbara esa mi adua mo so lana pe awon nkan merin la kan wa be yan ba ti pade won ninu gbo tabi ninu abule o se n to le ma

aniraye gbagbara lowo e mami on gbogbo ti aye fi da oduro loruko jesu aniraye gbagbara lowo e ko si bo se gbon to ba wa labule ko si se to fe se to ba ti pade oyin boyo je akope lo ba pade oyin lori ope eskisa o ti pari se tojo yin sa te yo kan ba ti wole si olara para ti keje mu o esa enu o bere si wu ni sa o ti pari se ami dadu oni gbogbo n taye fi da oduro loni ayiraye gbagbara lowo e idi ni ye iwe exodus chapter 23 ne verse 28 oluwa so fa awon israeli o le mi o ma gbon mo de ran oyin mi siwaju yin lati le awon ota ku ni waju yin enikan sami gbogbo n taye fi da oduro loruko jesu ayiraye gbagbara lowo e elekeji

0: wusa obari salamu eza mori obo ofa idaduro oja ko jade lara re gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun pe yin egbe igoruro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo lori egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anointi ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anointi ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin
1: tori elekerin nkan kan be tan pe ni kan kan tori ko gbo nje le bayi ko joko laye igba ta wa ma joko lele labule o ba joko lele bayi o ba ni ko bu okele amuna ni kan kan ba fi si oni bi pa esa ba kokoso okele yen le na wa ma wa kakiri ni o le gba bere yen ko si tun ma je

another one won pe yen ni jano esa iwo so ki da do so ran dile re bo ba ni ji o to be esa another one ti tun ma da yan du o ma n pe yen ni ejo o wa fe sun ni do ba ri ejo lori sile o ba si woro wo ije wo ba le sun laju ojo yen ninu ori sile ni o ba le mo wori eja su ngbo ba di laaro na mo ni e ipo ta ni osunun le another one won

40, 50, just 50 naira. I'm not talking of 500 naira, just 50 naira. Esa ngbati ma lawo mori pe paper yen na lo se wa nbe. Ah, mo bu seku. Agun to jade lowo mi ti ba gbogbo paper ge. O ti ja kutukutu, mo bu seku. Won da aye mi do la koko na. Ṣugbọn ngbati a no de eni kan sa mi. Iwo n ta ye fi da oduro aye aye gbe mi laaro yi. E so pe owo ni da mi duro lati serere laye. E so pe connection ko ni da mi duro lati serere laye. E so pe aye o ni fi aisan da mi duro lati serere laye. Loruko Jesu aye o ni da oduro. Ibi ti aye wa da oduro si aye aye gbe o jade. Eye kan te nlala o nlala pe passport re sonu loju ala. Ami daduro ni sa. O nlala loju ala wi pe o wa ninu agiju gijigiji. Ami daduro mo ni. O nlala loju ala o ri pe awon yoku nsare ṣugbọn iwo nra koro. Ami daduro mo ni. Eni kan sa mi ibi o da oduro si baba mi gbe o jade. E so pe mi o se daduro. E so pe mi omo mi o se daduro. E so pe lato ni lo aye mi dide pada. E so pe lato ni lo aye awon omo mi dide. Ngba ti daju anu oni tebo mi duro pon do fi spam asin otubu iru oje to ye ko je won oje ori je ti jo anu fi ku laye ko gbodo je ata ko gbodo je epo emi esu atoyin ga lo nje re ṣugbọn gbo wonu otubu ta ni ofo lemon ni nkan to wo je pe lemon ni o e wa ni ko esa emi egi nje ro nje yi o emi esu mo pa kokọ fun majele je na owo kan ti gbe adale ori re bayi ori e je dana ni won ti da duro ibi aye da oduro si aye aye ja ogba laaro yi mama aye a ma fe si da yan duro Esquisa, aye a ma fi esin da yan duro. Ibi aye ti fi esin da oduro. Loruko Jesu, aye aye ja ogba laaro yi. Ibi a da oduro si. Baba mi ja ogba laaro yi. Baba mi tu o sile. Be lo ma ri to ba ti ni Kristi. Esquisa, ese a ma da yan duro. Ese a ma da yan duro. Eni to ye kaye ri o sare. Aye ri o wa ma ra koro. Nitori pe nbe igbe aye ese. Loruko Jesu, loni afawi ese re ya. Adariji o, anu o soro lori re. Be lo ma ri. Baba, be yin no ba ti abende program ta ma nse ni every Thursday morning ni challenge ni ibadan e ba ti de challenge e wo ma tutun lo si malete e so kale ni no more war lodo baba ike 47 e ja jo gbadu ati ti Thursday yi e sa mo potu water kan e mu lowo te ba de gbe keju lowo omi anu kan be nbe e le pudi e nbe ofe ni

Friday, every Friday, ni CP Tech, ni Jari. Mo so fun pe mo wa nu be o, mi o se nu be o, ma je mo Olorun tin be nbe, o nsise ni street yen, ni CP Tech, ni Jari. Te ba ti debe no mo wo e ti ri signboard wa gadagba nibe, iwo na ma bo sibe laaro Friday ago meje sagun me wa bo na ni, eyin te nbo si challenge ago meje na ni sagun me wa bo laaro Thursday ataro Sunday yo dara fun ara nu gba ibi o ni sele si o, iwo to sami ire Olorun yo ma tele o, anu Olorun yo ma tele o, agbara to ba fe di olowo yo padumo emi mimo yo ja fun be mari lagbara Olorun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu to dale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ninu to dane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun ya ka o bi ri olo wo eni kan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe ni kan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meje lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore na lowo ore ore re o se be Jesu oluwa wa phone number e lo phone number 08066481455 08066481455 e lo ke lo gba ito yin e lo ke lo gba iran lowo yin orun apadi agbara orun apadi ko ni da ogun o ti se be Jesu oluwa wa amite pasita laaro yi gbogbo eyan e ka Psalm 3 ati Psalm 121 e de ri ya

Oya ka ma kira wa ku dada wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke le vala vele le ni le ibadan oya je ka mo leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lolede wa Nigeria ni pinle oya ati ni asagugu ni o adupa fọlọrun oba anu ele to so ala layo ati alafia lana ade tun ti wa dari pada sori eto laro teni eni gangan lojo kerinla ninu osu keje odun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun ota le o a ma segun ota ode o a ma segun amoni seni afa imoni seni aseni tan ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun laroka a ma segun oni lara gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbowo tan ba ila ma ranu olohun gba o lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni bara ifowo ti ije imu wa olohun oni visibility to nira bakan na gbogbo awon to wa ni dubu lese patakata boya ninu ile abile iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada ese ayin ba ile vidide emi ni gogo mo wa lori eto laran teni o DJ Spider o de pada DJ Spider o gani mi fida wati oma jake lama tu magba dada ni biki bika akiri agba nla ye tu di oma la uolo lo tuwe tuwe ales wakosi ni ye u ola li amza lori kwa temi di top striker ele to galanti gan mba ti wang bia zina bia me gbala kwa bia ma vetiko gege bia me kola kwa dwa yimbe ye mbo nikba gbogbo ma banyi la amu gege bia ma badani oya goke kajo goke gege bia ma oki ogu si waju ong bogbo God bless Nigeria. Oluwa ko bu gole de wa Naija o ati gbogbo ti ton gbe ikani yi. Bo gada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni. Eje bere lati bu bai ko ti Super Falcons ni lu Casablanca lole de Morocco. E ma gbagbe wi pe idije fe aye ile adulawo laarin tawon obirin iyan wafcon niyan o inu osu ta wa ina ni o gbina ya bo ba tin je ojo 16 iyan ninu osu ta wa yi idije ma bere ni serara nwerere lolede Morocco iko Super Falcons won ti mura ton won ti gbara

ya ni bi odun bi meji seyin bo won se wa fe se kini ohun ibu ba igbara titi jesus o gaga bi royin tin tu alowo agba bolu bi mesan awon agba bolu bi mesan niye ni ati gbori wole o baba so nipa to je balogun ko ti super falcons Amazon nipa ti Rasheedat Ajibade o ti wa ni buba igbarade aso le ko super falcons inadoze ti amaka inadoze o ti wa nbe Azizat Osuala ti wa nbe ogbona glory o ti debe ujebe Christi oloko Fatima oluwa doze di main Rafiat Imran pelu Olade Gbopo Sukrad gbogbo won ti wa ni buba igbarade kon ti super falcons oje agba bolu mesan iyen as ati ali adan niyan o awon yoku amada po lati eni lo o wa sese kan ko ti gbori wole loru o sugbon as ati role ana an mesan o wa n buba igbarade ni e bi an ba to se ndebe a ni jaketi yin o di a mo gbe yin debe o ya papapa lati be yen as we dey go cashier we go again laaro yi owo tin lo bi 1.7 million lo ma tun je pipin o e bari bazem bari bobo lori ti cashier so ti mo bi se nlo ma wo ra re ran o iwo na lokan bayi o ti tojo meji jo meta ti wo na tin gbiyanju aje okan onu o makan makan bayi loye kan oye to kan rawo yo kan re de o ti kan wo na bayi bo ba wo ra re ran ni o ko ba wo ra re ran o ti kan o bo lo se gbegbe se star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash to ba ti send the code yen wa da message pada fun e bi pe ticket melo lo fe bo ba ti koye ticket to fe meni meji meta abi merin abi marun

ba ti send the bank to ti ra ticket e. Iwo ke sanwo latori bank ape bo ba lowo nbe. Bi o ba sowo nbe. Gba odo awon POS lo. Fun ni cash latowo re. Lo ba tan. Bi gbogbo alaye yo ba yo. Pe number e.

bo se je niyan lapa be yen e wo e je n wole so lede ti Senegal lasigbo ti n lo lo lede Senegal o si n te si waju o ninu bolu alafesegba won e mo gbagbe yi pe leyin igba ti e ti kuro ninu dije fi eye agbaye eku oke bi eku eye oke bi eye omo eyan gan na fun dada bi omo eniyan won ni orisirisi iwa baje oni won discover ninu awon egbe agbabolu olede ti Senegal o latara pe won ni gbogbo awon nkan to ye ko lo ni melo melo gbogbo e ri bake bake bake bake e me gbagbe pe kope kope boya bi ijeta ko won kede igiro loye oluko ni won gbe iwo na ti akogan re wa bi joko sina bo ti je gbe agbolopo awon agbabolu won ti nfe onu won yi pe bolu ko ni ya ba fi ko ile ti o ku ninu pa agboje o se se ka won mo wa mo bi an ba pe awon o papeto o won ti gba se lowo re boya bi ijeta bi jerin ko yen gbo mi dada agali gbogbo america agali gbogbo america won ti gunners eku mura se kagba idije fi eye agbaye pada so lede Senegal se wari iroyin to tun je yo ni pe nje je mo wi pe oro to ni se pelu eto lera lo sinu idije fi eye agbaye en to lewaju awon osise leto lera iyen medical team lo sinu idije fi eye agbaye fo lede Senegal nje mo wi pe ja gynecologist ni ile adulawo isa gynecologist medical doctor lo lewaju awon medical team lo sinu idije fe ye agbaye fun awon agbabolu ikolede ti Senegal gynecologist oni eni awon wo ni gynecologist awon ti a ma nri si reproductive health awon obirin.

ta ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni lebado o ya je kan mo leto iroyin ere idaraya eleyi to du ti gbegbe nkan si mo ba gbe yin san darapo mo wa elewo wa live and direct ni bigibi ka kiri agba nla aye elo kan ni bani dore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM lori je kan mo fan family wa nbe lori TikTok at Top Striker 100 lori TikTok at Top Striker 100 omo le rokoso e follow e gbe like ko lo fa gan lori baba won le ni afaran mo le dake awon ajo ton se go kari eto lera iyan fun gbogbo ton ni se pelu ere idaraya lo le de Senegal won ti gba na oju are are ti olede are ti ajo efe lo le de Senegal Abdulrahman Fediore ele to fedi won ta wi pe gynecologist ni onisegun ti an mu le awon lowo oni ngba ti dije n lo lowo tawon agba bolu fejosu igbe adapo egba wa o gbogbo farapata ni ta n complain fa awon ara bi gbogbo ogun ti n fun amo riri awon ogun ti n fun foto ti n be lara bi foto abo

0: blaze cut and design. They love top strike canoe. All over again. One year, good young man, woman, yeah, whoa. One year, Abdullahi Abdulrahman Vedio. Only Benala, what you want, big, busy. Not you want, expert me. Hey, I want a monk bar. Eto le lagba bọlu lo le de America e dakun o e ma ba wa lo sibu ba igbarade o le de Senegal o tori pe a dokito to wa nbe ise oye won oni ba won se rough e teyin pari nu o sugba won osise leto le lo le de Senegal won ti gba na oju re won ni obunrin ku oko tiran mo e fe da gbogbo abi le wa lori abi won ni doctor to je wi pe o ti wa pelu ku agbojo lede Senegal o ti n lo bi odun bi odun bi mesan won ni lati 2017 o ni doctor yi lo ti wa pelu o lede Senegal lo se wa je akoko yi le wa n pa ran mo wi pe gynecologist ni won ni ka ma paro ka ma jale omo npa gynecology ni looto gynecologist ni looto sugbon ti re ko ise o ti re ko imo nipa ba se toju agba bolu fun di eyi e mo paro nti o se mo wahala yen sa wa nbe ti yen julo olohun o sanu eni a fi gagbaga ti o waye da o eni atola yo nene eni atola yo nene success omo ni pekun ko libali bo ni
1: ma tokun
0: akojumo o
1: idije fe ya igbaye bi o se lanfani ati wa ile ni pele to kongo se asikagba ago mejo asale oni o le de France awon to le de Spain ni
0: yo lagbara
1: leni pelu lami ama ti o du si so won ba pere
0: eh
1: ben
0: lati jo te jo npade
1: ko pade so ko padanu so won ba pere
0: ijo keni tan bere ijo keni tan tenu bodo yen o yen o ni tumo
1: ale ola ni England awon Argentina
0: ago mejo na ni
1: ben
0: sugbon lale bayi Mbappe
1: Yama
0: Yama okay eh gbogbo won na won jo mara won
1: ben
0: won jo mara won Mbappe o isajoji sa kubasi awon kubasi kankan eh mi wili eh Jusukunde ke isajoji Yama ati Kunde o ati Yama won jo wa nu timu kan na ni so fun di eyi kalugojo gbena woju ara won na ni ko si laburu
1: yo le
0: okay ti e ni le yoro ni so mo pe friendly match ni yo le Niger Sportsmen Football Academy Scouting Program ojo kedogbon ni osu ta waye ati ojo kerindinlogbon ni o waye ilu eru wa ni o si ti waye iko egbe agbabolu mejo ma ko pa nbe eru wa United Victory FC lati gogo Ayete National Team La Lotte United Starlight lati gbora Emirate FC lati ilu Idere bakan na Slavenger lati tapa pelu Ibarapa selected gbọn ti o ko pa nbe niyan o 25th and 26th lo ma waye bakan na Niger Sportsmen Football Academy friendly match ma waye lojo Friday under 15 awon ati tanina Ayomi FC Ayomi FC lojo Friday ni o waye e ba rin yen se je niyan o ya gbagbagba lati be o do lede France o awon agbabolu ti gboju agan senator je former minister prime minister o lede Spain ka ba so nipa Mariano Rajoy ele to soro kan si gboro aye wi pe gbogbo awon agbabolu o lede Spain tan wo yen won egugu so omo labi agbabolu o lede France tan wo yen atorin wa ni won atorin wa ni won we so mo lede ti France awon eyan ti gba na oju okunrin wi pe se mo wi pe bi gba te yan ba buyan ni ebu eleyameya loro buku te so yen ni pao kubasi agbowo eyin ko lede Spain logogo soro oni a oro ikudi e ka to gbogbo en ti ba ti n soju orilede kokan e ma ma pe won la lejo mo o e ma pe won la lejo mo o bi won e ba so mo orilede yen won o le soju orilede yen o lati a ma so pe bi kan le nikan ti wa ibi kan le nikan lo oloku die ka to pa ku ba si loko gba na oju former prime minister yen ju gbogbo e lo agba bolu orilede ti france Warren Zaire Emery o na ti soro si gboro aye igbe e dakun gbogbo orilede to wa nu dije fi eye agbaye won je meji de la dota 48 countries ba ti pa la fi ri bi meta abi merin to je pe asan omo bibi orilede re nikan loko wa ti o si agba bolu tojo mo orilede mi to nationalize abi naturalize ninu won oni baba ni ka tu die ni kokan wo consent yo ni agba bolu tojo mo bomi sugbon to ko pa folede bomi boya bi olede bi meta abi merin lo sese kari ti o ni ri be ninu awon meji de la dota ta ko pa lati aje pe gade kan mo wa na ka lebu senikan eru jani nbo nto won o je olede kankan ba ti ko kale omo orilede re ni oni ka ba yo wo olede bi meji abi meta ko se le to le fi gbogbo owo soya yi gbe gbogbo en to nko wa lojo mo bi orilede awon latoke dele baba ni latoke dele ko je iya ati baba won omo orilede won ni eyin baba temi ko pa le fowo soya si argentina awon e sa awon e ni awon argentina o ni koda dudu to wa ninu won lati bere cos lati bere gege won ti elimi won ti eradicate gbogbo dudu arin won ti pe ti pe argentina awon ni mo le so pe won ni ele mixed race argentina yen nikan kada ta ba tu ro ta argentina gan o tu messi gan tu re se wa lati italy gan ni ni awon baba nla messi gan ile ta lo won ti wa o fun die yi boya la le ri o then awon china ba won korea yen awon yen na won e saba ki mo ti en wi japan aso le japan mo le de ghana ni aso le japan mo le de ghana ni ti ba ti pa la fi ro le de bi meji abi meta ti o ni asawo nu tori pe lana messi gan o le de italy la won isedale baba re ti wa o fun die yi no difficult die lati ro lede ti o ni ni asawo nu okay o ya lati be ka roju oja e ja loju oja ka lo pa akade ba ba de juskunde ti soro o lori fi gagbaga to ma waye leni juskunde ti soro awon eyan so pe boya norway okay boya norway sa boya norway e ja loju oja ka pada de
2: Akanji, ewo lo mu oto kari so.
3: Ah, wo, won tutu bele ti mo re lojo si lowo mi o.
2: Se nti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi fokanbale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, laisi wahala kankan. Bakole mara. Hurry, as our 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Logo teba tira ileni, le lafani, lati bere ishe lo dresse, la isi wa ala wong moni le kakan. Be lo si suma wak bebe bi akpata, Akala Express, Ring Road, ati be lo. Our office address is at 29, Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheimak Global Resources. Hurry now, as this offer will end soon.
4: Happy 48th anniversary!
5: For ogojo odun olorun je olojo sibe fun gbogbo idan adura ati aye onipojipo ti o ti pada di otun ori ofe re duro lai pelu okan pe si olorun an se ajoyo ogojo odun to lapere rere e darapo mo wa lati ogunjo si ojo kan drop osu keje bi a se nsa iye ajodun ogojo odun ti o ma bere ni dede ago marun irole lojo ojumo pelu isoru ni ojobo lati ago mewa asale ati isin ope ti o larin ni ojo esimi na ago mewa owuro akori iroyin lagbara nipa ori ofe awon iranse olorun ti oluwa yo lo ni pastor dr henry ojo pastor dr jd onagwa reverend dr misi funke adetubelu reverend gbade ogunlana woli kele boladun olurade baba adu ike for 7 ajinrere ilaja akintunde ati awon iranse olorun miran olubalejo woli ti ati ajinrere obirin joyce arabanbi ibi ipade mogan ijo wa cac ile atunse adesiyan bus stop olunloyo akanran ibadan a o ma reti o
6: Dr. Scrap Recycle ati tamato di rong ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin te fe ta ke fi paro oko te tun fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 090 83 01 33 33 090 83 01 33 33 090 83 01 33 33 and do won lori

to fe fi jagun ti iwo fi ni akole to da to fi lase yori ma bu won looto gbogbo nkan ta gba ballu ba se na ko ni ma da sugbon gbogbo e na ko lo fi ma criticize won o akiesi lo ma pe won si o si ma la won loye sugbon to ba je pe criticism yen gangan lo fi si waju bi inu ba bi agbabolu bi meji meta nu awon to fi sise yoran awon yoku o bi an ba ti le so jale bayi so ri agbabolu to wo yen won o lele won lo bi kankan England ba tun lo tournament mi ni odun tin bo an na won o tun ko lo sugba wo oluko ni won le li o tefe tefe idi niyan to fi jayi pe be en ba fowo to bo mo wi o gbodo fi to si famara ni o stop lati ma criticize won papa openly openly bo ba fe ba won wi ba won wi laarin iwa ati awon ma je yi pe awon oniroyin o ma lu o lenu gboro ni won na ma soro beto beto beto bi gba en ti won o fi aso ankara jo lenu bi agba ni wa pe enu re o ma jo bele bele en ti an bi o nti won o bi o lo ma wa wi oni ma se be mo awon agbabolu to fe fi jagun re ma yeye won loju aye pon won le sugbo le ba won wi bo se wo laarin iwa ati awon ko ma je itagbangba Michael Owen o na lo npe oluko ni Thomas Kesa case gbe that's the only way out o bi be ko bo ba je ki obo gbon mo lo won yawo mo lo o o dinu ko ti Barcelona are ko Barca Juan Laporta o ti jago di mimo fa won oniroyin gbe lori aro Julian Alvarez we awon gangan be to nkan fe ko yi awon oniroyin gbe se re n to je are Atletico Madrid ta ba so nipa Miguel Angel Gile awon jo soro o n pe awon si jo soro papo kini ta awon jo so ni gbe o n je oye wi pe wa sori offer to wa nle ta gbe kale yen offer yen ni expiring date o tori gbe ba ba ta a to ni o offer ta won gbe kale lori Julian Alvarez expiring date e wa nle lowo ta won le n to tumo si gbe be ba ti ko te yiri offer yen wo eyin o ni akoko o ni gbedeke ta won fi fe fi offer yen le to ba ti to gbedeke yen awon kaju awon ku o nbe ni o awon obe ni kankan lati ta gba ballu fa won be gadere kese gbe yin na fogun oju lo awon be gadere kese gbe ko si agba ballu mi na ni gboro aye o ke je pe n to ba wu yan n to ba wu ni ni po loro eni ni o sugbon o o ni ajosepo to danmoran be laarin ohun ati are iko Atletico Madrid iyen Miguel Angel Gile o ni kese asiko ta won fe se dunadura nikan wa ni gbe n tori pa fe se ninu le wa n pe o ni rara o awon ma nsoro daada lore kore pe awon ma nsoro daada pe ta ba so nipa are iko Atletico Miguel Angel Gile o ni awon ma nsoro daada lore kore apart from pe boya awon fe se transfer nsin o ni nlo fun lanfa ni ati pe lati so ero kan tawon fun pe offer to wa nle yen expiring date nbe lori re o to ba ti to akoko tawon fokan si boya ke face 30 face offer yen o ti lo nti eniyan o ko je oro ti are ko Barca eyan Juan Laporta oro to so fawon oniroyin niyan o iko Aston Villa won ti lo jagba tactics fun ni Castro e wo agba ballu eyan Joao Mazzabi lati nu ko Freiburg eleti owo re n lo bi 60 million euro e wa ma gba o ikọ ni kasu awon won ti ba oro ide bi to lapere o wa dabi igba te yan ba ran mo nse igbere ba wa naja iwa ibi to mo nti an na lowo ti an ti gba aye to fe ra keni kankan jade wa from nowhere kankan ko wo oja le ko si mu oja lo be lo Aston Villa ati ko ni kasu se ri o tori pe ni kasu awon ni won soro Joao Mazzabi lati nu ko Freiburg sadede ni Aston Villa ni agbori wole leyin igba ti ina ti wopo laarin Freiburg

0: percent here. Chelsea ni ogba iyen lojo waju iyen wa baun e wa ma gba o Man U to tin je godi mi mo lose o se lose ta wa yi ngba to se ta wa yo ba ikole tori pe omo kan ti de o o de o ti de o o de o o ti de o orosko da un bere o ti de o wole omo kan ti gbori wole bayi ana lo mo yin pe omo odun 18 omo olede Colombia ni o o buruku ju iko Manchester United ti yanju adehun re lati December ṣugbọn tori pe ke pọ mo odun 18 won ni ko si wa ni olede Colombia ninu iko Fortaleza Fortaleza FC olede Colombia lo ti wa omo yi ga daada o buruku ju lana lo pe omo odun 18 ṣugbọn ti wa nile Gẹ̀ẹ́sì lati bi ọsẹ to koja ngba ti mo pọjọ bi re yo pe tin yes lana o ti a pe tin bayi ko towo bo we are them professional gangan professional contract lo ku bayi ta ba so nipa Christian Orozco Orozco ko be se ma pe nu o eyin ororo lo ororo wale ni o ororo wolo Orozco wale eyin lenu Ronaldo lojo ojo si ororo Ronaldo lowo yi ororo Orozco Orozco ko o ti de bayi o se wa ri Christian Orozco yi o buruku ju e bariba won lo nlo po baalu won kabiyesi marking won lo fi pa kabiyesi o le mark awon anjanu ko si nti o le mark ere ebere obi mba paro ilu Valledupar Valledupar lo le de Colombia ni ti bi re gugu sachi e o nlo po baalu won marking lo fi pa kabiyesi won lo mo ile mark anything Christian Orozco e wo Avibi odi Jericho bi odi Jericho ni oga oduro tan ni saati nbo Chelsea e ma daran o Arsenal ma rogo iko Man City o ku bi tegbegba gbogbo Liverpool e ma ke tori pe Orozco ti de o ororo Orozco o ya gbagbagba lati be yen iko Gunners na won ni o ba je ipe saje lolaye eje ajo ma ko o won ti yi un pada leyin igba ti e tin je ko di mimo yi pe won gbo firin yi pe Bradley Bacola o mo sese ko mo wa available won ni eje ba Julian Alvarez soro olohun kuku se iko Barcelona ta ba la mo ba fi gagbaga alagoso iko Atletico ti je o di mimo yi pe ani ba won ba ku la won ya ko eyi ko Barcelona ko la won ta omo fun awon oko ka won fi ke orilede Spain le lori Barcelona sugba pe won ta omo fun akojo won ni gboro ti a ri beyen se be sa le ta fara ta iko Gunners n gbe igbese lati ba Julian Alvarez soro o pe bo ba le duro lo lede Spain ma bo ninu ko ti anile Gẹ̀ẹ́sì awa mo bi won yori esi o dinu iko ti Chelsea Xabi Alonso oluko ni tutu iko Chelsea o ti je ko di mimo o fi oka awon olulufe iko Chelsea ba le tanyanyan ki onawo o ni se ri emi o fe team ti o po repete tero o wa po keyin ba ti je meji to se je so ti to iwo le yin ati abi eyin oni ti o ni wulo ko akeyin anu dangan oni eyin meji ti to wa lati musu je oni agbabolu ti opo jo bo se ye lo lo ni lo oni yen oto elekeji o nfe bayin Soko Palmer ati Estevao o nfe so won di world best ona mejeji yen lo nfe build the team un le lori e ma wo nti asele watch out Xabi Alonso lo so be ojo ti lo o koda ati oka edo ki gana gan won ti de den jo tumo si pe ipade wa tun da go meji lanu sugbe e mo gbagbe pe la go mewa ku seju me edogun *347*1004 lori ti kase ri ba won eyan o tun gbo pe a tun pin rara laaro a pin owo tin lo bi 1.7 sugbe ju gbogbo e lo sina alayo ogun ede ti wa nbi ati titi layo akisola the controversial news caster
1: akujumo
0: ojumọ gidi ni ojumọ dunun ni
1: inu wa dun pe ojo to rira layo ati alafia
0: bẹni
2: ati pe o
1: mo gbe
2: ati pe o
1: mommy wa ti awon ni won ku ni ya fun wa
0: bayi
1: bayi
0: lawon tan joko yi
1: be ni won gbe Nigeria popo
0: okay
1: tori pe omo odun meje la ni won wa
2: ti travel yes yes
1: wa pada wa sile
0: okay pe ile labo si
1: o to pe won ni fe lati soro lori radio lo je ki n gbe won wa loni pe
0: laaro yi
1: to
0: ege bi alejo pataki
1: to je ala ati iran rere ti won ni lati odo
2: you are correct you are correct
1: leni
0: eh isoro ta ni ni pe se won le so yoruba dada bayi
1: ah olorun ran won lowo
2: me try
0: abi ki won of english bere
1: abi e le fi oyinbo te ma so olorun yen bere ke ma wa ki yoruba bo
2: la you know
0: okay
2: you know this is my country
0: okay
2: and this is Nigeria
0: yes
2: and we are in Yoruba city
1: wallahi
0: o mo ri yun so
1: wallahi
0: mo ri yun so
2: yeah on ko ti Yoruba ba fe ma ba won fe
0: can you imagine
1: mo ti ni ke mama ti ahan sita
2: no
1: de ban so yinbo ahan yin on jade be
0: olorun ni o ti lo moto ki okun e bo ni odun meji la won ti lo ti lo moto ki okun
2: yes a do won yes in America
1: anti mi se orun o ki ma ru yin
0: orun yin yen ma ni suru o
2: ko ti sorun yin ti pe na
0: an jade on wole bi orun japa ki lo sele
1: iyen lo nba mi leru
0: so e bo yen na lover
2: yes
0: continue
1: se ko ru bi ba ipo ju
2: no it's okay everywhere is cool
0: cool
2: eh
0: it's cool cool
1: o ti su presenter to gba wa lalejo gan
2: eh
1: oro wa
2: I can hear you very well
1: ah wala
0: tun gbo yoruba na mo
1: ti o si nbe tele
0: ti o si nbe tele
2: no this place
0: the left one
2: yes
0: all right right one
1: right.
2: The right one okay. Is not okay for me to hear in the morning
0: la aro ke gboro
2: dada yes yes
0: okay wahala ta to face no buy
1: ni ibi mo ti wa gan
0: wahala ta kokon face ni tete otun ti eni ogboro dada e
1: la aro kutu ha
0: but ti wa me
2: give me money we here
0: pelu owo
2: yeah
1: owo
2: yes.
0: Gbogbo awon imo yodo telu America. Ise GBT gangan le nse lohun.
2: Yes. Yes.
1: Eh mo kan so mo pe GBT.
2: Mi e don scam. No.
0: E ti pe rayin.
1: Mo ma je pe fi o ba pe rayin lo le mo tete rayin ni ti pe.
0: Abi
1: se mo ti won pe ni GBT.
0: Eh kini ajo se?
2: GBT.
0: Hello.
1: Apata Gibraltar ko.
0: Madam.
2: Yes.
0: Kila just say but in Bella and Yan Ati, Mama, no network.
2: No network in Nigeria.
0: No, there is a woman.
2: In Nigeria?
0: Yes.
2: Calling no network.
0: Kila just say
2: but. I don't know her.
0: Eyan no da eyan na ti yaju abi won wahala buba ni si
1: meji lolomo dayan o si se kan meji ni mo ti pade
2: olorun ba
1: gbe pade no network na
2: olorun ba ngo
1: ko le ri meji re
2: eh mo le so fre yin
0: e ma da ko mo fo baba ben yo se ti baba mo gbo nti an fi ma jagbe kin won mu letter wa lati yage ku en fe o
2: a dodon ni
0: gbo nti abi le fi french ba mo bi french tabi gbera yin bandit
2: ma gba gbogbo wa won jo ko wa papo ni eni ko le ya seyi
1: iwadi lori gbogbo oro bayi je to dare ni si Nigeria nikan ko ni sise re gbogbo
2: agbaye ni bo tu je wa yi titu ke si gbogbo ajo agbaye pe a nilo ki awon agbaye
0: ko se
2: investigation lori Nigeria
0: e pe UN onu
2: baba you hey go that see
0: se ri gbogbo nto ba je mo keyin o fi french soro lori eto temi laaro yi ko sayi tori gbogbo nto le ma fi ma so pe won pe dss ni awa labuja
2: ah
0: gbe eni ga fi french pe are bandit gbe ti e fe laye mi
2: eni to je oga dss ni Nigeria yi adolo school emi ni mo ko ni mat
0: iwaju bayi ni
2: no ma joko si o ma norun seyin iwaju
0: ni
2: wo ni
0: mi wa heki
2: ya ti mo ji mi wo leyin ni mo fun ni ko mo ma fun ko ngba na ni
0: really so definitely
2: ko to lati wa gbe mi ko to be
1: awon mo ti mo towo bo awon iwe kan to je pe bo se ya awon ba lo daran
2: won gbe to ba je ya awon na
0: awon
1: mo
2: imori
0: e ma enta ti so I want it gbo
2: ah mo so ku so ni mo so tele
0: eh man dey so eje wa ba temi lo eh bo se je le se gbo yen o komo komo tin so ni o e dariji o DSS e dariji titi tori pe komo tin so o ti fe mu to fo o fe la to fo lo ba wo oni ba made ba de ri ko ba ba je ko adari je we ni ba ba je miki adari jagolo
2: won e mu miki
0: ba ba je gesa adari jagolo eje ma ba de mi lo titi alayo toko dss oga won toko ni exam
2: bi mo ti so fun pe won mi ko mo so
0: okay o ti so
2: eh ai lo so
1: o ti yi para
2: eh ai lo so ke se mi
0: eya dj siki
1: as he go to red jare
0: flight
1: on the jare to jump on the jare
0: flight your fellow on wall abuja emi ti ba temi lo ohun ati sima na ni ejo mo npa re ohun ati sima ni ejo mo npa re
2: mo ti le
0: abuja straight adabo
3: Lagilu FM 96.7

0: ẹyọ ni kujipe niyan to ba le fara han iye ni bi pade osi awon woli akori todun yi ohun elo si ola Tuesday 14th to Friday 17th July 2026 Tuesday lagogo mewa awuro fun isona Wednesday agogo mewa awuro ojo alamisi Thursday 16th July ni asale asotele lagogo mewa asale ojo Friday lagogo mefa irole ni yan ma bere prophetic thanksgiving service la ba fi kadi ele lojo Sunday 19th July bere lagogo mewa awuro prophet ademola amuson agbala gabriel nbo pastor adelakun adeleke aseyori prophet joseph olarewaju prophet maxwell olayemi prophet murakiyo damilola awon olorin emi taiwo alara Bolaji Gabriel Prophet Dr. Rotimi Ojola Ona gbogbo loja sile Josua Celestial Church of Christ Holy Mission Cathedral Bodu Bode Labamole Tembadon Prophetess Taiwo Adeniyi ati Prophetess Juboke Durodola ni Metron Prophet Tolu Idowu lo ma gba gbogbo eniyan lalejo Prophet Elijah Olufemi Adeorele Deputy President Prophet and Prophetess CCC Worldwide Lolugbalejo Agba CCC Prophet and Prophetess Oyo State gbogbo mo la reti o Olorun Osofa o nduro di o ti ena ko ni soro se loko Jesu
1: Lagilu FM 96.7
2: Edo ki iroyin
3: Eka bo pada
4: Akiyin o
3: Edo ki iroyin wa gbera to baji o ikani lagelu re 96.7 FM oke to gaju oke lo Eja bere ni papapa tori ari ojo musolokun bi ti wu ko mo oya lati nu iwe iroyin Vanguard to si wa ninu gbogbo awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria to jade futo ni Wọ́n ni ẹni tí ṣe ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ tòun ti àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó níjọba ìbílẹ̀ oríire lọ sí àkàtà àwọn ikọ̀ ajínigbé tá a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé wọ́n ti dá wọn padà o. Òun náà ni ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún eléyìí tó wà láàrin wọn abilékọ Rachel Alamu ni wọ́n mọ̀ láǹfààní àti sọ pẹ́ẹ́pẹ́ ohun tí ojú rí lákàtà àwọn ajínigbé fún odidi ọjọ́ mẹ́rìndínlọ́gọ́ta 56 days wọn ni ha ìyà ò tó yà afàdá pakún ikú lọ àdá rẹ tó sọnu pẹ̀lú bí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò bí wọ́n ṣe ń ṣe tẹ́ takuntakun lójú ọ̀nà tí ni pé wọ́n gba àwọn padà abilékọ Alamu ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn wípé orí ló kó àwọn yọ torí pé àwọn ti ní lọ́kàn wípé ṣé àwọn ó ti lè padà láàyè sínú ìgboro báyìí o ó ṣàlàyé lásìkò ti iléeṣẹ́ ọmọ ológun lẹ́wà Nàìjíríà tí wọ́n kó wọn kúrò ní àkàtà wọn níbi tí wọ́n ti gbé gba ìtọ́jú sí ìkáwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ gómìnà ṣèyí mákindé lọ́fíìsì gómìnà ti ń bẹ ní sẹkitẹ́ríàtì nínú ìbàdàn lọ́nà òde yìí ó ṣe lálàyé wípé ọjọ́ mẹ́rìndínlọ́gọ́ta èyí tí àwọn lò lákàtà ikọ̀ àwọn ajínigbé nínú igbó kìjikìji ó jẹ́ ohun tó panilẹ́kún púpọ̀ ó sì jẹ́ ẹ̀rù nínú òjò nínú òòrùn nínú ìjì nínú afẹ́fẹ́ nínú ooru nínú ọyẹ́ tí àwọn ọmọ yìí tó láǹfààní láti dojúkọ ìyún àwọn kéékèèké ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ yìí abilékọ Alamu ó mọ̀ tẹ̀síwájú wípé ṣe rí ìyà jẹ bó lórí òun náà ni àwọn ọmọ yìí jẹ tó jẹ́ pé ẹkú ò ṣe mọ́ sun ṣé àwọn ọmọ sunkún ni àbí káwọn ọmọ rẹ́rìn-ín kò ṣe é ṣe o ó ní ṣùgbọ́n àwọn tí àwọn jóbìnrin wọn láǹfààní àti ṣe dandan pẹ̀lú àwọn bíi ti wù kó mọ wípé ó yẹ ẹ̀sùn lẹ́ẹ̀lẹ́ ni wọ́n ṣe báhùn ó ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ kéékèèké yìí àánú wọn ṣe òun torí pé tí wọ́n bá ileké tàbí tí wọ́n pariwo tó bá yọ gba tiwọn ànàbàjẹ́ ni ọ̀rọ̀ wọn nínà yìí pọ̀ jù ó ní ṣe wá rí nínà tàwọn ọmọ kékeré hun èyí mọ̀ tó ṣe pẹ́rẹ́ ṣe láwọn tó jẹ́ olùkọ́ láàrin àwọn tó jẹ́ ọkùnrin tí wọ́n tún wá burú jù tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ jù wọ̀ tí wọ́n ń burú jù èèbò ní sì fi ń láǹfààní láti mọ́ fi sọ ọ̀rọ̀ fún àwọn ikọ̀ oníròyìn táwọn náà láǹfààní àti kalẹ̀ táwọn náà sì ń sọ sí etí gbọ́ gbogbo yín gẹ́gẹ́ bí ìròyìn fún tààrọ̀ tòní o wọ́n ní láti ìgbà táwọn ti wà ń bẹ̀ ní àkàtà àwọn ajínigbé náà ti lọ rè mú aṣọ náà fi bu àwọn gbogbo àwọn ọkùnrin wọn fi bò wọ́n lójú wọ́n wá mú ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ wọ́n kò sí wọn lọ́wọ́ wọ́n mú ṣẹkẹ́ṣẹkẹ̀ wọ́n kò sí wọn lẹ́sẹ̀ tí wọ́n fi ní láǹfààní láti lè ṣe ohunkóhun níbi tí wọ́n wà náà ni wọ́n jókòó sí àyàfi nígbà wọn wá fẹ́ dìde pé wọ́n fẹ́ ṣe gá o tàbí wọ́n fẹ́ ṣẹ̀yọ́ nínú gbó kìjikìji ìyá Alamu mọ̀ sọ̀rọ̀ gan mọ̀ ní ilẹ̀ mọ̀ kùn ó ní ṣé rí àwọn ajínigbé yìí tán bá ti wá rí i pé ó dàbẹ́ ni pé wọ́n ti ń fẹ́ mọ ibi tí àwọn wà tọ́kọ́ àwọn sí ni wọ́n bá tún pe àwọn lálẹ́ ó yá o àtúnkù omi tá a wà yìí o àtún lọ bòmí o oríṣẹ́ mọ́tàn yìí wọ́n mọ̀ ọ̀nà dákú wọ́n ní nígbà tí àwọn bá tún ti dìde pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké yìí wọ́n ní àwọn kan àwọn ò gbé wọn dání torí pé wọn lè rìn ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n lè rìn bàtàdà tí wọ́n rìn ana baje ni eni ti o ba ti le rin daada so po oya ninu gbo kijikiji la sale so pe won mo si waju awon ko si waju awon ko wa leyin pelu pe won ti ka fi pe awon osise leto abo won ti fe mo bi ti awon wa nu ni o iya ala mo mo to soro ile mo kun ni pe gbogbo igba ti awon wa ninu gbo yi fun odidi ojo merin din ni ogota 56 days won ni se ri awon omo yi ha anu won mo si awon pupo o e ri pe gbogbo ara won nyama nyama lori orisirisi nkan ni o ti wa ninu ago ara won oni won je koko eyan je koko ke ti re si di oni won je o oni baka na ona ni won je kini ebo ti mo se lo no dusi oni won tun fun won oni se wa ri omi ninu odo omi ti san lodo ni won lanfani lati ma fun awon abi omi to njade lati abe apata won fun won mu bi pe o ye mo mu awon mo kekeke won ni on toju ri mo po gan mo ni ninu gbo oba eyi ti won pe ni oyo national park eyi ti won wa ninu gbo kijikiji alawon ti won pe won ni ti won je ajinigbe yi oni won ran yan o tori pe won daju bi ose ni oni nigba ti awon ko debe oni won kokko mu kan lara awon oluko won kokko se kupa oni gba ti o fi di sunday to tun tele ojo na won ni ko lara awon oluko won tun mu won tun se kupa ki ijoba le mo pe awon osere o gbogbo ta won so yi pe e fun wa nigbe fun won lawo awon osere o ori bi ti emi ti bere si aya won ti bere si ni kosoke nu ipe nja won de le pelu ayo atalafia ni gbogbo ti oju ri ko mo se so iya la mo mo soro gan mo ni fun iko oniroyin ile mo kun e se mo ba won dupe lowo olohun e ba won dupe lowo are orilede nigeria e ba won dupe lowo gomina ipinle oyo e ba won dupe lowo awon osise leto abo gbogbo ti won lanfani ati sise takun nigba ta won de igboro la won to mo yi pe ah e wo asawon eyan ni fi awon to bayi asi awon eyan fe ki awon pada wa sile awon omo pe bo ti se rinu won tun be lowo omo mo ipe bo ni oro oko yin ti e kokon bere nigba te de ori se ri oko un nigba ti awon ko to ko di awon gbe paun oko ni won ku awon si de ibi ti won ti wa lo gba awon omo kekeke un ti won ti ko ba won lona won ni be la won ti wa so kale na ti wa gbe okada oni okada ti awon eyan labi ti won gbo wa o di o fe to mewa ti won si wa lori re ti won so pe o ye mo wo be eni ti o ba le gun okada won fe se rin ohun ti oju awon mo ri ke mo se kekere oni owo ti e wa mo pe won ti se labi fun oko tori pe won o se nbe ko to di pe awon kuro ni ibi ti oko duo si ka o fi ese rin lo sinu gbo inu irin awon le rin fun wakati merin nibo mi ka to lanfani lati joko iwa to npe won stage e ni ira won pa bi joba se se nu olohun ri ja won jo gbe won ni iya isoro gan ile mo ku gan mo ni lori nti ojuri lasiko ti won wa ni akata iko awon ajinigbe o won dupe lowo gbogbo omo orilede wa nigeria o gbogbo gbogbo pe o pada si odo olohun wi pe olorun oba nikan lo je ki won fi awon sile pelu ipo ti awon wa ninu igbo tori kini tawon eleyi mo olohun ni ko si ntojo sugbon olorun ju eda eniyan lo won sa ti de o won wa lakata ijoba ipinle oyo bayi tawon na ti lanfani lati tun mo setoju won
2: o tun ya o ninu iroyin eleyi to farape eyi ti menuba lekan won ninu iwe iroyin the punch ni mo ti mu eyi ile ise are orilede nigeria oni won bu enu ate lu oro kan to jade latenu gomina ipinle oyo seyi makinde lana ojo aje monday lori bo se fi ipe kan lede fun iwadi alagbara ile ti ajo isokan agbaye ti yo lewaju e lori bi an se ji awon akeko ati awon oluko gbe ni ipinle oyo ti le se are le yi si se apejuwe ibere gomina seyi makinde ohun bi eleyi ti o wulo ati papa ti awon ri bi igba te eyan mo fẹ ti ọwọ oselu bo iru isele alagbara to sele lorilede nigeria to si pa opolopo awon eyan lekun gomina makinde nigbati o bere si gbe igbese lati ri pe o n seto igbaye gbadun ati imubo sipo pada fun awon ti won je oluko ati awon akeko bi marun le ni ogoji ti an pada de yi lori oro eto eko won ati awon nkan mi leyin ti an ti lo bi ojo merin din ni ogota 56 days ninu ahama lojo aje monday lo pe fun iwadi alagbara eleyi ti ajo isokan agbaye united nations yo lewaju e lori ati tanan wadi ki gan lo sele bo ni ijinigbe ohun lo ti se waye nibe lo ti so di mimo wi pe omo nigeria won nilo lati gbo ekunrere alaye lori nto sokunfa iru isele eleyi ti o wa di jinigbe ni ipinle oyo to si da opolopo awon eyan sinu hila hilo eni to je oludamoran pataki si are ile nigeria lori oro eto iroyin ati ato bayo onanuga nlo so di mimo wi pe ibere ati oro eleyi to jade lati enu gomina ohun o tumo si wi pe gomina nso pe ohun o ni igbagbo olokan ninu awon eko eleto abo ati ilese eleto abo orilede nigeria lapapo pelu atenumo re wi pe te ba si wo opolopo ise ti ko omogun ile yi ati awon ilese eleto abo yoku ti won se won si tun ti se alaye ni ekunrere lori ona ti won gba lati dola awon akeko ti awon eka eda ti an jigbe yo onanuga ninu ise iforo wani lenuwo kan lele to se pelu iwe iroyin the punch lo ti so di mimo wi pe ile ise are orilede nigeria ko ni nkan kan lati tako ibere pe ki awon ajo agbaye ki won wa se iwadi lori isele ohun bo ba je wi pe gomina makinde o ba ti pe o mo pe awon nkan kan nbe ti ohun fe alaye lori e ti juju wa nbe ti ohun fe ki alaye kikun ko waye le lori to aje pe bo se fe ko ma sele be sugbon won wa so di mimo pe idi ti gomina fi le mo bere ru ibere bayi o la won wa titi ta won o ti ri o tori wi pe opolopo awon ileise eleto abo lorilede nigeria ti won sise nile yi won o kan le dedede ki won o si kun omo nigeria lo re da sinu ya ati iya atawon omo atoluko ki won pe won da won sinu gbo won si fi iya je won funra lara won latowo ojoba nigeria o pe eleyun ko ti e le waye ni abi wi pe ka wo awon eyan to je wi pe won tun bo sita lati lo re dola awon oluko ati awon akeko won yi to si je wi pe lilo ti won lo won o lo lofe opolopo awon osise omo ogun kan nlo je wi pe won di ero orun koda omo iko amotekun na tun wa lara awon ti o gbe mi mi ni bi isele ohun be lori ise pe ki won o le ri awon omo won yi gba pada wa sile to nti awon oluko won o na ni won padanu emi won si sejoba ni o wa pe ki awon ise ologun abi ki awon eleto abo ki won o se ru ise eleyi ti o da yi fun ara ilu gomina makinde be ba gbagbe loke si ajo isokan agbaye UN ati awon ajo mi ti won ja fun eto omoniyan kaakiri agbaye to nti awon ti won ja fun akoyawo pe ki won wadi lori iwad lori jinigbe to waye si awon akeko ati awon oluko won papa ninu fonran aláwòrán kan eyi ti won fi lede to je wi pe ile ise iroyin kan o lo te sita lojo aje Monday leyin ti awon akeko ati oluko yi ti an ti gunle si ile ijoba ipinle Oyo leyin ti ijoba apapo ti an ti fa won le ijoba ipinle Oyo lowo wayo ninu oro gomina lo ti pe ohun wa ke si gbogbo awon eyan papa julo lajo kaakiri agbaye awon lajo tin pe fun akoyawo ninu eyi ta ati ri ajo isokan agbaye ohun gege bi gomina ati olori eleto abo ni ipinle Oyo ohun so fun won o pe ki won ma bo wa tana wadi gbogbo awon nkan to nbe nidi bi an se ji awon eyan gbe ni ipinle Oyo yi ki won o si salaye ni orin kiniwin ohun ti won ri ti o fi dabi en pe iru isele be o pada subute ipinle Oyo o pe ohun ti ohun bere yi o ni lati le je ki akoyawo to gbangbo wa ni ki se wi pe ohun fe bu enu ate lu awon ile ise eleto abo ti orilede Nigeria gomina Makinde ko sai wa re ijoba apapo leti o pe ojuse re ti o fi gbele lowo o ni ise abo fun gbogbo omo orilede Nigeria
3: so eni to je oludije labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC dupo are fun ti eto idibo to nbo lona lodun 2027 Peter Obi lo ti soro soke o wipe o sese ke o mo le lanfani lati dije dupo mo to ba di odun 2031 o ni pe se ri oro idupo o da lori bi won ti ba se to laarin ariwa ati gusu lorilede yi tori pe to ba je pe lodun 2031 won ba gbe o di apa ariwo orilede wa Nigeria yo nira fohun lati tun lanfani ati ti du ipo are mo obi salaye oro yi lasiko ti o ndahun ibere iko oniroyin eti won ti akoto re sowo si obi salaye bi pe ti idupo are ti won ba fi pin si eku idibo ariwo orilede wa nigeria yen not ni odun 2031 oni lati asiko yen lo soke ojo ori ohun yo mo ti po owo mo ti mo lo bi odun 78 years nigba na lohun oni afiko je pe ipo ohun yo pada si gusu orilede wa nigeria bi o ba ti wa pada sibe oh nkan ti se eto ati ma so pe ohun fe dije dupo lekan si nu ni won be lowo e wi pe ti e ba ti e wa padanu ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 obini se ri fun ohun ohun ti o sele yo wule sele ko se edigba ti e ba be lowo ohun bi pe to n ba padanu to won ba padanu won ori tori pe igbagbo ti ohun ni na lo je ki enikan to je omo akeko nile eko grama to fin be lowo ohun ibere bi pe se a ti e setan lati tun tesi waju du ipo are lo lede wa nigeria iyan ni igba ta ba tu kuro lodun 2027 ka je pe e lori ofe lati tun wole dupo are to si se lalai fun pe gbogbo nkan owo olorun lo wa sugbon bi kini ba yidande ni odun 2027 ti ohun o ba ti lanfani lati tun wole gege bi ipo are ada be ni pe kini won o fe leju iyan ni odun 2031 tori pe nti ohun o fi ara ohun se lasiko igba na yo ti yato si nti ohun fi ara se lasiko yi se mo pe ara o bere fun ohun gbogbo ojo ori o bere fun ohun gbogbo ti o ba tun pada wa si gusu orilede yi wi pe baba fayo kada kale ni gusu oni o se se ki ohun tun lanfani ati dupo sugbon to pe apa ariwa ni kini on ba tun so pe won fe je ko lo tarata ah a je pe ohun oni lori ofe lati tun dupo are monu
1: Lagilu FM 96.7

0: oye ti won sile ni idakonko to si je wipe opolopo orisirisi ejo ni nwaye lori eleyi oni o moje ki oro won ogunrege debi pe ko wa won o le fa omo oye sile fi oruko e sile loju opo ikansire ni opo ti ayelujara oja yi to je ti ajo eleto edibo ile yi INEC won pe lana oni oro on tun feju keke si o leyin ti ile ejo ko ten lorun to je ti ilu Abuja to fi di idajo kan to waye lati ile ejo giga ti ijoba apapo to fi mule eyi to fi pase ngba na wi pe ki ajo eleto edibo ko mo fi aye gba gbigba oruko tabi awon iwe kankan latodo igun ti oje ti egbe oselu African Democratic Congress ADC ti David Mark nle waju re ninu ti igbimo museye egbe oselu na won pe ile ejo ohun lo fi die mule pe David Mark ati igbimo adari re won ni eto lati fi oruko awon omo oye won sowo si oju opo ti ajo INEC ko si gboro je itewogba gege be oni won se kilo fun gbogbo awon iko ati awon igun igun ti oro kan wi pe wahala ile ti nwaye laarin awon egbe oselu to yan je alatako lorile ede yi pelu opolopo orisirise awon idajo ele ti nta kora won lori ipo ti awon egbe oselu kan eyi ti yan fe kopa ninu eto edibo ti nbo lona ti won wa bayi won pe eleyi o mo le se akoba fun itewogba esi eto edibo apapo odun 2027 ajo eleto edibo INEC ni ojo eti Friday eleyi ti o koja o lo se afikun si gbedeke ojo eleyi to ti koko fi lede wi pe ki awon egbe oselu kokan fi fa omo oye won kale to si pe o ngbe gbedeke to ye ko tenubodo ni ojo kokanla osu keje ohun lo si oni ojo kerinla osu keje odun 2026 pelu atenumo re wi pe gbogbo awon egbe oselu lo je wi pe anfani ti won ni lati fa omo oye sile fi oruko re lede loju opo ayelujara ohun koju oni ojo isegun Tuesday ojo kerinla osu keje lo ki won o fi le yanju gbogbo nto baye ki won o yanju lori e INEC ni bamu pelu alakale awon ate eto eleeto ti lakale oni o ti je wipe ireti wa o wipe gbogbo awon egbe oselu ti won be ni orilede Nigeria ni won ti gbodo fi oruko awon omo oye won ati awon orisirisi awon nkan to ye ki won o fi lede loju opo ayelujara na lede o papa julo oruko awon omo oye ti o je ti oludije dupo are ti ile asofin agba ti ile asoju sofin ati awon mi won ni o pe tan ni ojo kerinla osu keje wayi o ni asiko yi ajo eleto edibo wa ti salaye pe n to je ko won se afikun re titi di oni ohun o na ni bi opolopo won se n sipe fun ohun wi pe awon egbe oselu kan won foju wi na awon idiwo kan eleyi ti o je ki kini ohun o jagara fun won lati te awon oruko ati awon alaye mi to ye ki won te soju opo ayelujara ohun jade nigba na lo si mu kawon osun titi di asiko yi oro awon egbe oselu yoku ti won o ati mo inu odo ti won o don nla si lori oro epo adari ati ti awon omo oye won ti an fa ale ni konko jabele yi o ti wa di kesko bayi o aya won ja enikan omo ta wa ni o je ojulowo igun ti o le fa omo oye kale ninu opolopo awon egbe oselu eni fe lati ka si waju si oju iwe kefa the guardian ni iroyin kale si ogun o po gan sugbon mo mu bele nja nbe bo se ka bi an ti se ko o
1: e kan gbogbo kan ninu egbe oselu people's democratic party pdp ni ipinle oyo lati ibadan south east local government eyun alihaji adesina tawfik lo tin soro lori atako kan latenu dare adeleke si ambassador tawfik oladejo arapada arapaja lori atako e ti won ni dare adeleke ohun to so o nigba to lanfani ati ma tesiwaju nu oro re to fi sita to te ko niroyin lowo alihaji adesina tawfik o mo salaye gan ile makun lori oro adeleke e to ntaku ambassador arapaja o gege bi eni ti ori n to nlo ninu oselu bi ti wukomo o won salaye wipe se ari adeleke ti soro

0: E kaabo pada, e doki iroyin na ni o, ni kan ni lagelu 96.7 oke to gaju ke. Oya o e ja bo sinu iroyin yi, eni ti se alaga fun igbima, tin sakoso owo ifeyin ti awon osise ijoba bile, ni ipinle Oyo, LGSPB, Honorable, Asiwaju Akeem Ademola Ige, oni, o mo ti dupe, lowo gbogbo awon adari egbe, ati awon ti oro egbe oselu kan ton ti gbogbo omo egbe patapata ton ti awon ti won ko rajopo ninu egbe oselu PDP ati egbe oselu APM eleyi ti won ya jade ni ketiketi lati wa gba lejo eni to je oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APM honorable Abimbola Adekambi ati gbogbo awon eyan ti ko worin pelu e ninu irin ajo to rin lana oludije dupo gomina labi ase egbe oselu allied people's movement APM ni ipinle Oyo honorable Bimbo Adekambi pelu eni ti ajo ndije onimero Muftau Open Salahu ni won jo rin irin ajo eseun o eku ati leyin lo si ekun idibo apapo ti ila orun ariwa ibadan ati ila orun gusu ibadan ni mopo nigba ti yan joko sinu gbangan mopo lana ati gbogbo ayeka re nibi ti Adekambi to ti ro gbogbo awon omo egbe pe ki won dakun o ri daju pe won o teti ninu kiku awon eyan jo lese kuku ni imura sile fun eto idibo gomina ti o waye ni ipinle Oyo lodun 2027 nigba ti wa nfesi si irin ajo na honorable Akeem Ige lo so di mimo wi pe inu ohun dun ayo ohun si kun fun bi awon eyan se ya jade ni ketiketi papa awon omo egbe oselu APM eleyi to se apejuwe re gege bi apere wi pe awon eyan ekun ijoba ibile ila orun ti gusu ibadan ibadan southeast oni won ti setan lati ri o wi pe won fun gbogbo awon ti an je oludije labi ase egbe oselu APM ni ibo to kun keke lato kede le ninu eto idibo apapo odun 2027 tin bo lona yo Ige erin to na ti fi igba kan je alaga ijoba ibile to tun wa je omo egbe oselu ti olori omo egbe oselu to kere julo nile asofin ti ipinle Oyo oni o mama lona owo idupe si odo awon ikan ti won peju pese nibi ijoku ohun papa bo se menuba omo ba dayo ogungbenro Alhaji Wasiu Adeleke Michael Ogunsina barista Muiwa Makinde honorable Sikru Lai Stanley Olajide Odidi Omo to je oludije to fe lo re soju awon eyan gusu Oyo nile asofin agba labi ase egbe oselu APM honorable Abbas Adigun Agboworin honorable Busari Olayemi awon alaga lati awon ijoba ibile bi Lagelu eleyi ti atire honorable Mudadiru Kamarudin ati ti ila orun ariwa Ibadan North East inu honorable Ibrahim Akintayo lara awon eyan mi ti o tun ki wi pe eseun eku ikale eku dide oni atire honorable Dari Adeleke Alhaji Akeem Aziz Engineer Akinleye Honorable Gbenga Ayinde Adewusi Arole Honorable Abiodun Adedoja Ekolo Alhaji Akeem Oladeji Honorable Taiwo Oke ati gbogbo awon eyan ti won je oludije ti won fe lo re soju ekun ila orun ariwa Ibadan kini ati ikeji ati awon ti won fe lo re soju ekun ila orun gusu Ibadan ikini ati ikeji to ti gbogbo awon omo egbe ti won mojuto awon ibudoko ni ipinle Oyo PMS labe eni to je adari won Alhaji Tomiwa Omolewa ati ti egbe awako NURTW labe Alhaji Sikiru Aziz honorable Ige ko sai wa gboriyin fun gomina Seyi Makinde fun bo se je wipe o ti mo won rere kale eleyi ti yo mu ki awon ise to ti gbe kale gege bi ere nje ijoba ni ipinle Oyo ko se be ko tun bo mo te won si
1: iroye yi ikan jade ninu iwe iroyin Guardian ikojade ninu iwe iroyin Nigerian Tribune lori agbe kan ogbeni Owade Matthew eti won ni awon iko ajinigbe won lo de jigbe o ninu oko re to wa ni igbojaye won ni are farm road ijoba ibile tesiwaju nipinle oyo loju abameta saturday ni dede agogo mewa ku iseju mewa lojo na latenu eni ti se agbe so fun lese olopa eyin oni ipinle oyo ayanlade olayinka no se lalaye lati nu wero yi Nigerian Tribune wipe won ti fun yi okunrin ohun kale o pelu ise takutakun eti lese olopa lewa Nigeria to se pelu okada re bajaji e to gbe lo si oko iyan ni ojo isimi Sunday ti won salaye pe ero ibara ni soro baba ohun ni won fi nanfani lati ma pe awon eyan re ti won je ara ale re wi pe egbo o ati mu baba yin sodo o egbo re nbe ni odo wa o oko yin be ni odo wa o ti e ba si lanfani lati ri gba a je pe esan iye ba iye san e ba yi o won mo ba tun pe won tun gbe ero ibara ni soro le won tun pe ipada wi pe to amo ti mu eyan ri amo sere gege bi ile ise olopa ile wa Nigeria eka ti ipinle oyo bi won ti se so wipe won da awon osise olopa otelemuye won da won gege bi ase eti alamo to funle ise olopa ipinle oyo abin bola olugbenga to salaye oro sita ti mo ero Nigerian Tribune to si lanfani ati ma ko wipe awon osise otelemuye won da won sita awon ti won je iko amotekun won da won sita awon vigilante won da won sita awon ti won je ode awon na won koda mose o won parapo o di inu gbojaye ni apa ibi oko ibi ti okunrin ohun to dako si ti won si lanfani lati bere si ni tu ibe wi pe wo o awon ajinigbe eleyi ti won fi ero ibara eni soro okunrin ohun pe leyin wakati mejidi ni adota eti won ti ji okunrin ohun gbe na ni won bere si ni topase ibi ti ero ibara eni soro to tin pe igboro jade ti won si so lalaye fun won wi pe ibi ta wa ibi ta wa ibi ta wa won ni je won mo won na na se gbera ti won si lanfani ati gba okunrin ohun kale ni owo awon iko ajinigbe o pelu ise takutakun eti ile ise olopa ati awon ise leto abo to ku ti won se o koda won ni awon ajo osise otelemuye ti ile ise olopa to nri si fifi opin si iwa ajinigbe won ni awon na tele awon iko ti won lo re gba okunrin ohun sugbon nu wero yin Guardian ti nbe ni owo temi fun ti aro toni lo salaye iyan ni ekunrere bi iwe iroyin Nigeria Tribune bo ti se so wi pe awon eyan kan won gbe kiri ni olori itakun agbaye wi pe ile eko ni won ti lo re di okunrin ohun gbe won ni rara o ninu oko na ni won ti lo re gbe o pelu awon ise otelemuye eleyi ti won se ki se ni ile eko kokan ko mo tun kaya soke pe ile eko ni won tun lo ko awon oluko ile eko won tun tin lo ko awon oluko o sugbon o ti Guardian so na ni wi pe won tin sise takutakun lati gba okunrin ohun sile
0: oro ti eleyi to wa niwaju mi lo nsoro nipa ti ayeye eleyi ti yo waye ninu eyi ti ile ise Splash 105.5 FM to ti se tan lati gbe idanileko kale fun ti odun 2026 lati ile ri wi pe won se ayeye ti ori kadun fun ti ile ise ohun eleyi to ni se pelu idasile ati ti eni to je oludasile ile ise ohun afojusun re ni ti odun yi ti idanileko ohun ohun na lo si ni se pelu oro eto abo eleyi ti o se bi eni ti nho he ni ti buto orilede Nigeria lati je yi ti awon eyan o pe kelu pelu bo se je wi pe eto ohun olododun lo je yi ti opo eyan nile yi ti an ma fe teti si tori pe ma la ipare lara opopolopo awon omo orilede Nigeria lode oni opopolopo awon eyan toro kan oni won korajo ni elekanka ni gbogbo eka eto oro aje ati awon eka eka mi ninu eyi ta ti ri awon iko ti won je ti ile ise olopa ti omo ogun leye ati awon ile ise afarajo ologun to nti awon eyan leka eto eko awon lade lade loye loye ati awon ile ise turuyin ti won ojo korajo po ni ojo ikokanle ni ogun to je ojo isegun Tuesday ninu osu keje odun 2026 yi ti gbogbo won ti won o si peju pese ninu gbangan Trenchard Hall eleyi ti onbe ni ogba University Ibadan nile Ibadan ni ahin nibi ti eto ohun ti o ti mo waye eleyi ti won fi sori odun kokan de ni ogun ti won ti da ile ise radio aladani akoko ni Splash 105.5 FM sile to tun wa se konge ti ayeye ojo ibi eni ti se oludasile ati adari ile ise ohun oba Murtala Adebayo Akande MFR ekerin Olubadan ti ile Ibadan tawon na ti won tun pe odun metadin ni 87th loke epe bakan na oni pe afojusun fun ti eto idanileko fun todun yi oni yo mo je bo se je wi pe eto abo lorilede Nigeria infeju keke si nile yi ki wa ni to ye ki awon eyan toro kan ki won o gbe ni gbese kan mo kia ni bayi be ni iroyin sin se lalaye wi pe enikan to ti igba kan ri je oga olopa lorilede yi to tumo nipa iwadi iwa odaran oni yo mo se agbekale ise idanileko na sugbon to je wi pe won mo kede oruko re ni kopẹ bakan na ni eni ti o je alaga ni bi eto idanileko ati ayeye ohun lapapo oni yo mo je ogbeni bi odun ladepo eni to ti fi igba kan ri je osise otelemuye ni le ise omo ogun ati eni to je pe o ti se oju orilede Nigeria nigba kan ri be lo ti kopa ni le ise omo ogun ti ile America be ni pe ofe ni wole fun gbogbo niruuru eyan to ba nife lati wa ni bi eto pataki na e ma wa gbagbe bi ojo isegun Tuesday ojo kokan le ni ogun osu keje odun 2026 July 21st 2026 ni de ago mokan laaro oni gbogbo awon eyan won o ti peju pese si inu gbagan Trenchard ni ogba Facility ti University Facility ti ile Ibadan enu mi ago ibi ti eto ohun yo ti wa
1: esoko
0: ba mundi na du
1: ibi ti samanti ti gbedule daada ibi ti eni ti o ba lo UI ko lo suku ko lo suku ko lo suku o Lost school. Larry said, "Do I? Yeah, well, you. Any cut off the feedback, or did I eat back a Nigeria? Does it don't do quite a lower lower by ye? Ninu, I was a Africa Democratic Congress, ADC. And you are Liaji Atiku Abubakar. Lot is a la yo. We pay, Sherry, Besset, don't lower lower. Lori, a jocker. Timon Becale. Pelu oro aje alaga ni awon ijoba ibile ni awon ijoba ipinle ni tibutoro lilede wa Nigeria ninu egbe oselu ADC to si ni un se pelu ajo olobere leto edibo le wa Nigeria ti ejo si ti lo sile waju le ejo ko temi lorun ko ni se o pelu eto edibo abenu eti egbe oselu ohun se lati fiyun awon oludije sipo ninu eto edibo abenu ti won se koja lo saju eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Frank Saibu ló ṣàlàyé lórúkọ Alhaji Atiku Abubakar wípé ilé ẹjọ́ kò gbé ẹsẹ̀ lé ètò ìdìbò abẹ́nú ètí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn kan bí wọ́n ti ṣe ń ṣe lálàyé tó sì ń ta palẹ̀nu káàkiri wípé ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ò ní kópa níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà wọ́n ní kò sí tó jọ o torí ìdájọ́ tó wà ńlẹ̀ pẹ̀lú ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn lábẹ́ onídàájọ́ Okon Abang ati donators okorowo ninu ejo giga ti ijoba papo lede wa Nigeria e ti won ni idari are egbe are tele fun ilegbimo asofin le wa Nigeria David Mark gege bi adari fun egbe oselu ADC bo se yu awon alaga kan kuro ninu egbe oselu ADC lawon ipinle kan lede wa Nigeria won ni ejo tin be waju le ejo nu ejo ti won wa ti gbe lo pelu ejo ko temi lorun koni un se o pẹlu eto idibo abenu ti egbe oselu ohun ti won se saju eto idibo ti n bo lona lodun 2027 won ni gbogbo awon oludije labi ase egbe oselu ADC na ni won lanfani lati kopa ni bi eto idibo to n bo lona ninu odun 2027 yato si iroyin kan ti n gbe kaakiri won ni iroyin elejenu lori oro ADC egbe oselu ADC won lo duro digbi omimi kanko mi oye kanko yin be na ni erun owonu egbe oselu ohun ki wọn le fọka o wọn ni ko si n to jọ
0: e je un mo yi wa ni soki eti to ba gba lo o ye ko gbabo ni yoruba wi ijoba apapo un lo ti sera ro lori igbese kan ele ti an ni awon ti won lenu leka eto eko nile yi ti an fe gbe wi pe won fe se afikun iye ti awon akeko ti o kopa ninu eto idanwo niwe mewa wa eke ati neko lodun 2027 yo ma san owo ohun ti an ni won daba en gba na lo je egberun lona 50,000 naira 50,000 naira ama leyin ti opopolopo omo orilede Nigeria ti an ti yenu kun ti an bo enu atelu oni ijoba lo pe ki won se raro gege bi oro n se jade ninu atejade kan eleti le ise eto eko apapo ile yi ti an fi lede nipasẹ eni to je adari eka eto iroyin won ati ibara ilu soro Fola Sadebori Owo to fi lede o pe ijoba pe abata won da ni ojo keji din ni ogun osu kefa odun 2026 yi ohun ninu iwe kan eleti awon kan tawon ti daba re wi pe ki won se afikun iye ti owo ohun ti won gba lowo awon akeko na ba won dawo mejeji won yi won pe awon ti sera ro lori e awon peyin da pe awon o se mo leyin to ti di wi pe eni to je alakoso fun eka eto eko orilede Nigeria omo we tuji alausa to ti kede re wi pe ki won sewele gbogbo igbesi ohun tori pe awon nkan kan be to ye ki ijoba ko kokko mo nipa igbese ti an daba pe an fe gbe ohun ni o sokun fa re o pe titi ti ijoba yo fi ye nkan wo lori e ti o si ye won yeke ki enikeni ko ma tun daba lori oro na mo
1: ago meji la lasan toni na ni gudugbe ero yo mo tesiwaju ni kan na ni lagelo 96.7 fm okay to gaju oke lo e lanfani ati darapo mo wa to ba di igba na titi la yo akinsola na loruko ti akiyawa o bukola akin ade seunwele jesu ini ni ojo ebi re
0: 14 to you ma
1: igba odun ojo kan na ni yo si je
0: la se letu mare oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ire atayo la tun fi pade odigba
2: La Gelo FM, Jagaba Gogo Radio.

0: ajá mọ kira wa omo rere ki ama kira pa ko ojumo omo rere ki sole ajá mọ kira pa ko ojumo ajá mọ kira pa ko ojumo mo okiyin e ko ojumo iseya be gbogbo te ba ti lori ofe atafani te n gbo mi iseya eina mo pe baba ti pare edoki eyin a tu pale iroyin ikanni lagelo ni won pe bi 96.7 FM okay ga joke ile fofun ba la ofele le nle ibadan
1: ba ore ni vanity
0: ogba le to apalara mo lanfani ati igori ati eto
1: melody atara mo
0: asagbe yewo aponle ayesi da pe ni sowo
1: baba elesi lekan
0: and that talk about what you nation of
1: all
0: when the bear fresh no wala ati damu and job about lori ofe ati kawe pupo yon lanfani ati koshi owo then yon ba lori ofe ati koshi owo yon lanfani ati koba ase so wo ba ase ta ba ase ra ala wan kata ama wan ba ba mani mani man ta ama wan baba manya manya ta ma won mo
1: ona
0: ni pe onisowo na polopo won mati dile to kan bo le to mi mati abule kan ba bule mi mati lu kan bo lu mi
1: bo se se ti
0: se le won se won polowo ti won ta opo awon baba wa ti won je agbe ni won tun mu ta pe ni okowo mo bara won eyan wa ninu oko be an ba n sa ipo kaakiri oni nti an fe fi se o n ko yeye
1: ni to re maya to
0: kan ba ja ode eyan bo le pi
1: se fama
0: mo le gbogbo ti won yo lara re e ma gbagbe pe san lagidi ise nla ni
1: o nje o le po o
0: ise ti mo wo wa
1: baba mo le ba won se
0: okeyin e ko ojumo
1: Andresa
0: igba ti gba wa ngori igba ojo wa ngori ojo awon ise kan ton lale wu awon ise kan ta mo ni bere pepe ise carpenter ise ni ise brickla ise ni ko to di pe brickla ton ti ogbagbara o di modern won se gbagbe ba won yen wa se ma mo ti an fi ko yeyin won mo so sira won won fi ma mo ile pa pa pa pa pa pa won si mo doke pa pa pa pa pa won si mo doke pa pa pa pa pa won wa wonu gbo lo won da won ba ti gbe ope ba ti na le gbi won ma bi ese ma ni won fi segi lowo loke ah igba ngori igba
1: boko baba je o maya ba won
0: kire da eniyan so sawo oke mo kiyan ko ojumo
1: omo je bi mo
0: apa lara leto ise le wa omo lu abi bo ya briki alama o na de o da ye ko to di podo de block o
1: ni kataka
0: o fi gbogbo awon ti mo block pa ta awon block modelers association e ku ise o
1: ise na mi
0: ara awon ise ta tun mo gbogbo eda eyan mo nigba ibere pepe
1: o se se o
0: won ti mo ta so ara awon lawon alaso oke won hun aso won mo bi se akan ni ohun awon kan mo bi se lo mo ko lodo awon ti hun awon kan mo bi se mo ta ara awon se ta mo ni mo ni bere pepe la awon se tailor ko to dipo the fashion designer awon baba wa won fi won fa awon se ta wi won fi lo lo won fi la won e ya won e won de yan lalawujo wa ya gbogbo e wa nfeju nfeju nfeju ngbo di pa awon kan rin se nde awon eyan wa nko ba se mo satunse won e ma gbagbe awon bicycle repair
1: Nigeria
0: awon baba wa je ma ba ni se agunko agoda ngbe ko sara le idande mo wo ise ni o se gbagbe awon ni blacksmith ni bere pepe ko to dipo feju o di weather iron bender na de ngbo ya awon aworin tun ni ro won ti be jade aye se sun be ba ti wa ri professor to kawe to duro dede e to ma ra awon professor awon yan o lori ofe ati wo classroom amo ni di se ti won yan laayo ojogbon ni won ki gbogbo yin e ku se ise te ko e fi ya e fi ra e fi je yan lawujo ama ise nilo kene kan o nilo n ta n pe ni àforítì. Ẹjá súnwájú àpalára lẹ́tọ̀ ọmọ lara icon ayọ̀mídò onímọ́tò láti làlá tẹ̀mọ̀ kìyẹn alaba yusuf àrọ́mọdọ́mọ ìyá onírú àwẹ̀ same job adébáyọ̀ tìmílẹ́yìn tí mo ní ọlá kànmí àráìsà orí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi kété-kété lẹ̀ láǹfààní àti máa rí mi wò kété-kété lórí ìkànnì bá ń dọ̀rẹ́ ẹ máa tẹ́sí ẹ ṣàwárí iléeṣẹ́ lágẹ̀lú ẹ láìkẹ́ ẹ fọ́lọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ bá jó oníṣòwò oníṣòwò mo máa wí kinní kan fún yín ẹ bá jó oníṣẹ́ ọwọ́ máa ní ẹ lórí ọ̀fẹ́ tí ń bá wà lórí ètò ẹ lọ sórí ìkànnì bá ń dọ̀rẹ́ ti lágẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí life ẹ polówó iléeṣẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ẹ dárúkọ ara yín ní kíkún. Ẹ ṣàlàyé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tẹ̀ mọ̀ lámọ̀dájú. Ẹ fi àdírẹ́sì yín tì í. Ẹ wá lórí òfin àti fóònù nọ́mbà yín sí. Àwọn ẹ̀dá kan náà ń wò ó. Àwọn ẹ̀dá wọn gbèsè fún. Don't waste time. Ẹ̀ka tí wọn kì í waste time ní Moscow.
2: Ọba jẹ́ ká lọ sọ ni.
0: Mo kí yín lóko lóòótọ́ ẹ̀tọ́
2: yìí. Jẹ́ ká lọ sọ wá o.
0: Ṣínà Aláyọ̀ Ogunèdè. Ọfọ́mọ àlè sọ́fà akínyẹmí ló kọ́ tèmi jẹ́. Ẹ dákun bàbá kan bàbá àgbàlagbà ni bàbá is 92 years old bàbá Ọlálékan Adégòkè Àkàndé ta ni bàbá Ọlálékan Adégòkè Àkàndé. Ọlálékan Adégòkè Àkàndé is a former press officer to General Adéyinka Adébáyọ̀. A former press officer to General David Madaye Ṣe Jembe wọn. A former press officer to General Ọládayọ̀ Pópóọlá. Bàbá Ọlálékan Adégòkè Àkàndé is a former press officer to General Ìdòwú Olúrin and Uncle Bola Ige. All former military and civilian governors respectively of your state. Baba Dagba. Baba will be 92 years this year. Ama Baba ti ni ipenija oju Baba oriran. Baba is a veteran journalist. Baba wa gbiyanju won se akojopo iwe kan. Iwe yen ni won pe ni 530 food for thought. Train your brain. Iwe pelebe ni oda fun ma wa te wa ni ile iwe primary ama wa tan wa ni secondary school oda fun won koda ama wa tan wa laya institution won le ni modini olohun fun mi lori ofe ara si ona keyan gbe si ona kale keyan kowe ara si ni ara si ona ni keyan sabe kale film cinema ori itage ere onise ara si ona ni keyan je onkorin ko sakojopo orin kan filu si kan fi koye yin baba wa aje wo boya won ri number baba kin to di pe mo pare eto won lanfani ati fun yin eyin de ba fe pe won baba nilo eyin te ba je bi proprietress the first no won lowo te fe support won lati ko iwe lopopo yoku eyin te ba si fe ran won lowo baba nilo owo topo lati le print e won ti se won ti print die lati print to ba po sita fun mo wa lafani ati keko ise ona to lagbara ni o wa number baba jade keto pare won si lafani ati gba baba lalejo. Adugbo ṣe mọ bi tan pe ni ona tabantari e ba de waju tabantari won ona kan to gba waju tabantari yen lo to lo ta o da po lo jabi kan ni se muslim odinjo lona yen lo ja adugbo ni baba ngbe abala won osa gbe o olohun ni ja won o se ṣugbọn awon nilo awon to le ran won lowo lati mu ki alert ran ta won ni at the tail end of his life ko wa si muse atan lo si ran alert yin na lowo yo ran ran tin na lowo apa lara leto e dagun mo nge eyan mi kan
2: igbawura
0: happy birthday to you, sir. Mr. Michael Babatunde, one of our vibrant match teachers at Lagelo Grammar School. Happy birthday to you. Igbodun odokan ni. Eyan wa oga wa oro agba jo ba ti se laaro jo se lo wa le awon ni a ma kiyin o be ba ngbo mi Mr. Michael Baba Tunde oro agba leyin le go ni ma si nlagelu oro agba leyin pe ise te se nu aye won okere o be ba ngbo ni ma le bi won ba ngbo awon ore won ngbo Ankin Issa Aripate Kono Ayo Ragba Mr. Michael Babatunde Olorun wa fun yin ni emi gigun atalafia Oko ba da oba ko ni sayin lese be ba se nbe lenu ise o e ba ti wa lanfani ati ifeyin ti no ninu anu re yo di yin mu Ejo ki so waju Se mo pe mo nsagbe yewo kini kan lori eto apalara Opo awon egbe onisi owo kan binu won para Won lopo nta won mo ta won ko sabe ti won mo asire la ntuta Won ni se e da kon se egbe court ni se egbe mule legbe onisi owo Association of Artisans and Traders se egbe mule ni Ani ara kese Enki ano deta ye de ero Kwe informe sheka wata ama ti Wan je memba yin o ye kama Oni ke mbere ni yon Ama bo ye yin te yin bom yin te yin Wan no ekbo ni si owo Ekbo ni so wokan Se e darapo Eje ki nko kosoki ni kafo yin koye yin da da Sheri nta nkpe ni ekbo ni si owo Ekbo ni so wo O shek pataki yo Se ama tan ra waje o se pataki looto o le da le ise re le ko register under government o possible ko si to bi to diwo nbe ko wa ni se pe teyan ba lori ofe na anfani po nu egbe onisi owo egbe onisowo anfani po nbe awon alebu ta kan ke si nbe na la menu bayi ban na ba ngbo a wa se ta n se yi lati tabuku en kankan nu won baba wa re divan papa janu nu won e ja gba pe oye loku die ka to fun ni o se mistake lati soro yen o mi de ko je a ba re en to di pe n ta n se lori eto aparara lati pe won sakiesi abawa re n ti ba n fa pa janu nu won bo ti le keni o kanka to nu egbe won oye ku die ka to fun ni baba na le so pe ogun ta ba tin se ta ba ti moju an be ke mo fun ko ni pe baje leni n faye le n o soju opo le o a fe sagbeye won ta pe ni akoyawo enikan pe mi o ni egbe awon wa registered o la won de ni constitution o ni je mo believe gege bi omo egbe awon beere constitution egbe lowo awon alakoso egbe o ni je mo ko won fa won se da ba fe so daada se fe gbo se tun ni binu pimba je telo mo se wa ojo ti mba ti fe wonu egbe yin te ti ni toro kobo bayi li ngosan nkan meta mu ro po ye ke fun mi number 1 te ba ni apron ojo en lo ke fun mi ni apron egbe yin pe mo darapo ekeji te ba ni constitution ojo en lo ke fun mi ni constitution egbe yin eketa te ba ni ami danimo tan pe ni id card ojo en lo ye ki meteta o temi lowo pe mo ko se fashion designer mo fe darapo megbe yin iba je nspt iba je nut mo fi sakawe ni o meteta un mo ye te ngba lati darapo bomo mi ba fe darapo megbe yin tin jo mba darapo to ba je pe yin te wa lagbe to e ba lori ofe oye ye gbogbo yin pe ilana to tore ile fun mi ni apron egbe yin ile fun mi ni constitution abi kale egbe yin tori ni o salaye fun mi awon lana atele ninu egbe yin ojulowo ojuse omo egbe inu kan so yen ni ma ti ri be mi na ba fe aspire boya mo fe gbapo ti lati dipo kan munu egbe yin ibe ni won ti ri akoko teto odibo waye ibe ni won ti ri oju se awon te pe ni esco at the state at the local government at the zonal level ibe la ti ri ki wa lo de ti constitution egbe yin o to wa di nte yin nikan ka joko le opo yin te si wa ni agbon eto te le je esco mudo at the state level nle man tin benu constitution yin be ba ke ba se ni gesi ti o ba ye yin ki lo de te wa tumo lo fi je pe eni egbe association nkan meji gan wa te gbodo ni si meta se nla yin loye re se to ni binu tori won fe so ke yin egbe kan won leyin ka yin esco joko order ke yin o se faji o leyin ka ga joko bi te di se faji won ko si kankan o ba ti dawo ta bayi te ti gba wo Hey, you might lower fat joke with daddy. Go ye? That is a faji. Story in Yoku. Push you are that too. There's a court. They be playing my bone, you libby, bail or one, you want to bail or one, you are land, Nikilo de. Ababa sokwe, and Nick Benija, daddy. Thank you. The problem we have as a nation is the lack of leadership. Around one laying now. I begin to language going in bad leadership. Ara won leyin na wa.
3: Ajaga bi mu dudu ni je.
0: Oke yin e kojumo o. Apa lara leto. Lagelu Latin say 96.7 FM. Oke gajo ke ile fun bala fele le le ibadan. Baba n pon yin le, baba n gbaruku ti yin, baba n saye si yin, baba ra won alebu kan bi kan baba menu ba ko si to buru me. Eyin o diminish egbe yin o fe o ran embarrass wa lori radio o n fe gbe wa wale ni soju opo mo si
4: ani ma ji jajare o si me
0: ohun keji to ye ki o je gbogbo eyin te wa lagbe eto egbe yin e je so kan meta te ye ke ni number 1 o ye ke ni lawyer a barrister to no ni jala kun je o ti o ni gba bodde o ropolopo yin na te le lawon charge and bail lawyer awon gan na degbe yin eru lori nti won je awon na degbe yin eru e wa omo lu abi lara awon ton je amofin wa ese yen leni ekeji opo yin le lori ofe mi fi bu yin o e kawe lo to sugbe e ma ti an pe nipa isiro owo pupo pupo ju ko ye yin e need an accountant nu egbe yin e le wa kanu omo yin to se pari be nd o hnd te le haya ti o mo satupale we yin lori kore yin o ni faye le faje banu ajebanu po nu egbe onisowo ategbe onisowo se mo tan pe laje banu corruption ni jebe e keta te gbodo ni yen ni pe e gba omo yin kan tojo onisuro owo ti o li ma ba yin salakale abi ka igba ti yen ba ni cooperative se o ke ma gba awon secretary la cooperative lati fi di agbo owo bayi lo wole owo bayi lo jade ba se ni lele te ba ti di pe are nikan lo le determine yowo lati na to kan ka won ka kose bi melo kan mo ranu egbe te wa n pa owo egbe ni ponpo iyan ti ko legbe gbogbo wa o ti degbe elomi ah mama won o le gbe call ba yen tin gbe private number mi o
3: ba ma de
0: se wa ri transparency yen ni pe won mo boya nu egbe yin eyin te wa nu egbe nje ni receipt mi mo yeto en san lo sosu awon mi egbe mi osose ni won san wo ni zone mi mo ye won san ni local government sugbon oni ye ti won mu lo si state lo sosu mo le so tegbe afrendara mo no rodi oni binu adogo krauf oyo wa lori eto ilaro ni se o n saroro ni ojo le wa ngo siribu e gbogbo ade ba ti buro re owo ni ke so fe ja so toro fun awa on saroro ni ojo le wa lori eto ilaro e ba wa on saroro ni 200 naira ni won la won gba ni state egbe afrendara emi te to wa wo pe seyan wa kereju san mo egbe ni receipt e do ba san 200 naira ti o gba from the state se won ni tan ba ni bi munirudin adego krau ba n gbo e ti fi yen sinu se mi le ma sanwo sinu egbe kan bo se kere to yen ki mo ni receipt tin mo gba to je pe losu meji la n le gan po pe this is my receipt for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December in order to ti o ba sinu egbe kan. That means there's nothing we call accountability. Kodato. Inye lan sofa wè gbe kan. Inbe eba ni ome gbe tin lo bi 1,000, 2,000. Fak bere, egbe baba, wotu binu nan wotu binu. Egbe baba. Pe eba nan ome gbe tin lo. Inti mo si bola ben ni gbe, wè lan afe to bi 5,000. Tekbe yeba, ta ome gbe ba ala wansan 500, wansan, dele wansan bi 200 diri, wansan 300 diri, lo so su. Sinu egbe won ti san 1500 ri won ni 1000 la won san lowo lowo se wa mo ye ti o mo je losu to mo egbe to wa je baba wa ni official receipt pay from the state this is your official receipt emi bo believe pe tan zona chairman tabi local government baba ko wa si state o ye ki won le gba receipt lo ko mo egbe kokan o ya gba receipt tan mo egbe re o ti an sanwo to su yo ko lo wa fun won o o mo egbe ta ba de shop re ta ba ti ba receipt official receipt bi sanwo ni state yo le die o ti o wa si bo le se fe give account e ba wa je adari egbe yen te egbo fo jodun merin ta wa nbere pe ye bayi ni wa po yin monthly te wa la account te wa le nfapa janu ele nfapa janu se oye o wa ku die ka to lapa be un ta ba pe gomina la se ipinle yo ko give account bo se se joba odun mejo sa da jopa ke so wa po re ni na owo to wa la kata re owo ta o pe gbogbo wa e to gbogbo wa ko won ba moju to wa moju fodun meje ta ba be account to ni no se ta fin paru pe I sense wa lo to Nigeria bad leadership ti sele nu gbogbo egbe onise owo onise wonu baba sa ponle yin ko si n to ye ka mo le pe yin sa kiesi n to po amo yin fi lawon ofe segbe manu torowo te ngba lo wa won ko ni koko bi oku ya lai si loke ko wa ye ki egbe kokon wa mo ni iwe pe lo ka te pe le mo se losu meta meta according to the constitution yin ke wa le mo se ni e meji lodun pe e mu fo e gba awon 50 lo wa zone yin be ni okay e gba this is the account wari fosu mefa akoko ninu odun 2026 e je gbogbo mo egbe ogbe ti e fun won o e ma lo da sile o ara anti radio wa wa funu e baba lori ofe ati wa sile ta para le aso pe to e da gbogbo eyan mo egbe ati fun awon zona chama yin ni we iwe eto isuna egbe fun osu mefa akoko iyen ni oje ka awon zona chama na o le koji senle ti o ba wa si yen se ta baba bi yin lere sa ja yo pa gbogbo egbe onise owo lo ye ki won lanfani ati tun ero won pa nipa alakale egbe yin e gbodo se constitution tan keyin gomo le follow nto wa nbe bi o ba ye yin e wa pa won to le ba yin tumo re nta nsonu ke wa se bo se wa nu egbe to be gbogbo tan egbe yin wa nso fun wa nla wa lori ofe ati ma so nbi ha ha gbogbo opo egbe yin won ye danu mo si fi olohun ti mo si mo fi seleri ba pe lomi wa bi wa joko nu yin ta tare awon bere kan si eni le down re nti o je le yoju nanu te fi sun raki te fi sun eyin nu te fi le wa
5: awo baba wa wi a ku ba si
0: ri na ron la no Adebayo ti milen ti money baba lo na o oni yeah you are speaking well sir because I'm a barber before they are giving us receipt but now we didn't see receipt again nimbo se gbo omo yin kanu oni baba lo tele la ma ri olawon ori mo nisin olawon ori mo ko si ye ko ri be in wa fi baba nikan se gbogbo egbe onisi owo nipinle oyo la na popa bayi o ene baba to gbagba sun lo ye nu yin this is the floor is open to le give account e ba je nbe lowo eyan mo egbe iseju de mo ni kini situation ninu egbe yin e ja wo boya soju opo le kari yan bi meji meta kini situation as regards your constitution share ni as regards transparency and accountability awon kan la won rale ta pe fu gbogbo omo egbe awon kan de wa ba wa won na sanwo le awon orile ngba dola ba to da ko ni si won de to fa pa janu emi ko le gbe number temi ko le gbe number te gbe 0912370 8675 apa lara leto 0912370 8675 to foko won lo gbowo lo gbowo lo awon oloselu ko tun ni koko hello won agbo yin o
6: e karo
0: ta lo soro ko yin bo le din pe
6: ise oluwa lo soro lato yo alaafin
0: ise oluwa lato yo alaafin
6: e se e kweto
0: ise wa wo ni se ti yin
6: ise so le mi ni so nse owo
0: oni sowo ni yin
6: e be ni
0: to
6: awon oro te nso yen mo fe pa ke si yin
0: mo ngbo yin sa
6: ma ta yin o ni daru
0: amen
6: ori lori lede ko so dodo o da te ba n so dodo to po kinya e ti no ni te ngbi ati bibi awon ko de ko ra won jo ibi bi egbe abi han kan tawon ma je
0: we egbe te yin darapo mo ko si transparency nu egbe yin
6: o nbe
0: but te ko so yen o ti ni keleg Are you go bezu toro? Say ina ngbo. Say me gbo ni sowo ngbo. Ma wa tun wa gbowo lowo oloselu ta polowo oloselu fan 2 million, oloselu fan 3 million, oloselu fan 10 million, oloselu fan 20 million. Awon kan ni wa tun di ra mata. Hello.
6: Hello Kweto.
0: Oluwa Kweto re oruko yin bo le tin gbe wa.
6: Oruko mi ni Ahmed Alasiri
0: lati
6: ijoba fun gbo awon tailor
0: lati
6: baba nla
0: odun mi do ijoba fun gbo inu egbe tailor lewa NSPT abi NUT
6: NUT ni sa
0: bo la kale egbe yin
6: seri gbo klono gbo kan ma ni protocol seri be ma se fi fundisa egbe le awon tin bo le inu o si ma ba lo seri egbe o pin le yele
0: bibo mo segbe ti pin yele yele ni
6: e ma de ma jeri NUT ni NSPT lo ti gba jade
0: e ma wule so ti won ti jade nti won de so pe awon alebu kan awon case na to je ka won obota e ja fi yan le e ma ja ninu egbe NUT ni si kini situation kila lakale kini constitution yin wi sawon olori egbe n follow re bo ni ta pe ni alakale transparency oro isuna owo bayi lo wole ba se na re
6: e ma do jeri egbe ti wa o duro dada to ba duro dada ni awon tan se joba lowo ni state ti wa won ni
0: se ti ri alakale eto suna yin ri fodo kan te se be complete alakale eto suna pe okay o ododun re ba se gbo se wole re o
6: ba se mo lododun to ni branch ti wa lododun pa se mo se niyan
0: pe iye to wole ni branch re o
6: to wole re o income re iye talaja de re o ba se mo se niyan
0: nbo ni zone ti yin wa
6: baba nla
0: awon yan yin dejo baba nla ngbo boyo me so me gbe wa ma ni copy kokan aba kan se nle egbe la kan awon to wa nikan la kan ka fun sa ma fi copy sowo
6: copy yan ma ni na o that was to suno wa a copy yan ma ta ma ti jade
0: te ba teyen se awon me gbe ma ni
6: won ma ni lo dada
0: eje ko me gbe mi o pe kan le jeri oro yin e se inu mi ti edun inu mi dun mo gbe fun yin o NUT
6: Unity and progress.
0: Unity and progress. What do you say? Hello. Hello. Eti wale o. Ah to. Eni eti wale asik bo yin. Hello.
7: Ekaro
0: sa. Uruko yin bulletin gbe.
7: Uruko we ni Babe Leo lati Nalende.
0: Babe Leo lati Nalende. Bo le gbe lero se ri.
7: Se gbe lero lati kule wa. Wo ni si ti kankan
0: ah
7: so ba gba wo ba yi ko ba ti o ba ri e ti wo ba so wo won yo gbe ni ti won yo gbe re
0: owo ta en san 630 tabi ta en san si zone ko ni receipt. Hello?
7: Ah,
0: sir. Ita we ni
7: ko ti akole kankan. Ko ti receipt. Ni gba na ti ko ara lo ko kan ti gba ni se. Wo gba kankan mo.
0: O ti dibo ko.
7: Ko se gugu ni danda wi ni.
0: Oloko gbowo. Oda ese. Eja fe lo mi na lafani. Oh my god. Hello.
8: Ko ato maki.
0: Era sa o.
8: E ko eto.
0: Olu ko eto re, oruko yin bulletin pe.
8: Pelu igbo Olorun Olorun ni Olorun ni doju ti yin o. Awo ata o le ka yin o.
0: Ami oruko yin bulletin pe wa.
8: Oruko temi ni Radio Kaduru.
0: Lati
8: Lati Olodo.
0: Lati Olodo.
8: Lati Olodo.
0: Nu egbe
8: o. Beeni.
0: Egbe oniso.
8: Egbe atorise baba.
0: Egbe baba atorise ni.
8: Beeni beeni beeni.
0: To kini situation?
8: E ti mo fe so ni pe lori receipt or no receipt. Ba ko receipt na. Ko dabi pe kan sakanti kan ma sakanti owo pe iye ba le owo mi egbe o so ba le pe won kan wa so pe account awon lo le yo ibi to wa le le yo won ni account se to account wa nbe ki go head fun mi
0: treasure account wa nbe fi go head la se inu egbe baba
8: fi go la be ni inu egbe baba ni aliwo hello
0: e bo gbo yin
8: fi go head mi treasure nbe apapin ni ma kan to ko nbe won si pinwo so gbogbo ta so pe ka wa kan na wa pe o da ru ko ti awa na a do wa di ka wa di fen dara won
0: oda esin
8: awa ready
0: oda
8: ka ma da pa ma nu ka ma hale mo ni o to re n ba wa so olorun si gbogbo omo e loju awa laga zone gba bodi fa wa la fa omo wa zone laga zone gbe gan na gba bodi
0: oda
8: te ba ti ta laga ba ti ko owo 50 lo ta ba ti follow owo yen marun mewa meba yi o na o la wa jo je ni ko ni le ja so bo se lo niyan
0: oda oda e ma binu ah gamadu e ma jan baba wo pe a

0: All right. Njẹ ka ma kira wa gude de wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yi. Ikani lagelure. Lagelo 96.7 FM oge gajo kele wala felele ni le Ibadan. Kaṣe kaṣe kaṣe. We go again. Awon eyan ti wa pelu mi lapa bi. Ta ba so nipa awon ti won lanfani lati je lojo Friday. Won ti wa pelu mi lapa bi. Larin seju melo kan. Foro jo mi toro oro pelu won. Ko to di bayi ko to laaro yi. All right. Yeah. Ki loruko yin?
1: Oruko mi ni Afa Adeyin Abdugeni.
0: Lati adugbo.
1: Lati oko mama Makayoko lati Yomi Adio.
0: Ko ye mi o ni mama
1: Yoko. Awo mi le nje be.
0: Mama Yoko.
1: Be ni oko mama Makayoko.
0: Bakayoko.
1: Mama Makayoko ni oruko
0: yin. Mama Bakayoko.
1: Mama Makayoko.
0: Oye mi o. E ma daru mami loju. Bakayoko ta mo omo Côte d'Ivoire ni. Kan gba ball fun bo Côte d'Ivoire o si ti pe. Lati awon 94-95 nkankan bakayoko e bo ni tin se aje
1: mama makayoko ji to ti wa
0: eni to do ti
1: makayoko iya e na npe mama makayoko
0: makayoko loruko mo ti soruko te fa bi nickname
1: ni sa
0: okay kile te fi pe makayoko
1: o ma bo gba na ni o
0: je obirin ni
1: okunrin ni
0: si aje makayoko lo anje
1: awon kan fun nickname yo awon re
0: na
1: fun lo
0: na fun ni makayoko okay se mama re wa ni mama makayoko
1: beni
0: wahala wa o lati adugbo
1: omi adio
0: okay so anyway te ba ti wa nlo le ma ntan lati je ki mama papa yoko abi ka ma ti e daru mo yan le
1: mama makayoko ni
0: tori ngba mo bere oko yin dan ni kini gan yi mama oko mama yoko ki lo debo lo se je elo le je
1: 500,000
0: igba wo le tin play cash
1: mo ti play se die bo ki se pe mo play en gbogbo gba
0: okay
1: mo ka ma n eko kan na to ba wa si mi lara na ni
0: se ti jeri tele
1: jeri ara o
0: jeri
1: ara
0: okay ki loruko
2: Nasiru Abiodun
0: mi gbo
2: Nasiru Abiodun
0: Mr. Nasiru Lai Abiodun lati
2: Okeadu
0: awon to Okeadu leleyi awon aburo ke bi aburo wa ki le sa
2: surprise
0: gbogbo Okeadu won de be lo ba gan awon ti lelele awon ta dugbo mi leleyi o awon ta dugbo mi gangan o lo fa gan igba o le tin play cash e
2: mo tin play ti pe o
0: se ti jeri
2: yo jeri
0: eyin na jeri
2: yo jeri ara
0: eh ibo gbogbo igba te wa n play yen fi e je yen riri pe is okay riri pe abi kini yi abi
2: o ti su mi tele
0: o ti fe su mi
2: tele ta jo wan team ta jo play gbogbo mo je
0: e wa wo gbe
2: me kini ori ijo
0: ngba ti gbogbo awon ta jo wa ni line kan na to je gbe at least ka ti e le mi oje Osa ye ka re nikan ti oje laarin wa. B15.
2: A o ka ra pe won select awon yen fun kini ni.
0: A select o.
2: Ba to wa ya. Tin ba ti wa play mi o ni so fun won.
0: Okay, eyin o so fun
2: yen. Kini ye ti do se.
0: O ti do se.
2: Ba ti play mi o. Ba ja ni. O le ni won jo won. Tin ba ti play mi o ku le ni so mo kon ba ti pe o ma se pa pe.
0: Eyi ka ran se ni selense lain. Okay. Ngba ti mo wa pe lojo Friday.
2: Wa pe ni. Wa me kero je ko pe mi ko la baka. Ajo ma wo bo ni surprise na.
0: Okay.
2: Ogbe ni mo te won lo ti ya ti gbo ko re keke. Be mi te ko ah, inu mi o ko do enjoy o. Be mi o ti e believe bi.
0: O le kan yin.
2: Mo ah.
0: Se ti wa ri pe ke se scam bai. Ah, select ya.
2: Eyan ba di be ko le mo.
0: Eyin ti de be bai e ti confirm e. Ti da be yen ko si wahala awon ti won je ni ojo Friday lele ta ba nso nipa jackpot tojo Friday awon ti won je lele en to tumo si pe the next few minutes owo wole sa kan ti yin won du ke de na eyin ti ri ti yin
1: be sa
0: laaro yi
1: o ti wole laaro
0: ti yin go ah a je pe no nothing ojo weli weli o lo fa gan ojo weli weli yi eyan ge ogun fe loni in fe ma wo se fe je mama makayoko
1: a jo fun o be ta ni lati janu ati do be ye ni ogun be la ma gele
2: ni o gbe si
0: o da bo se je niyan e ti free be yen e ti free be yen e se gan thanks so much e ti free be yen all right.

sojo ni ndamu network ni abi kini ndamu network bayi a wa nkan sisi re gbe network n se bakan bakan bayi lowo lowo bayi o awon eyan fe gbenu si o network mo sojoro dakun o bi o si tangiri awo owu o bi o si tangiri awo ohun o tangiri ati ri tangiri ti ani network o network n sojoro boyojo ni abi kilo fa network bayi kilo mu network bayi o eh kini yi o se baka baka o

0: ti sa lori e ah from one network to another gbogbo e sa nse kami na ni o nse pabo jamo won get here from one network to another but we are still on it from network from one network to another kini yen se back sugbo ju gbogbo e lo for kan bale baba fe di karangida to ba fe di karangida ta lanfani ati se tori pe network na ni the only way out na ni network o si abuja kankan lorun ope ogbon odige o without network you won't be able to do the draw lai si network yen a le se draw so the only way out na ni network to ba di karangida ta ju sotun ta ju so si ti o work ta gbe siwaju ta gbe seyin ti o work ta ju soke to pe gbogbo ba se nju soke ibi pelebe na ni obe fin lele a wa da bi ogbon ogbon ki la da a wa je yi pe bi oba le apun bayi la aro yi bo ba ti a di lola a wa dobu re a je yi pe awon to ye ko je leni ati tola a da gbogbo e po that's the only option to tun wa ti network yo ba ti work only option to tun ku na niyan pe o ti apun na ri this is not the first time it has happened before and as a manager na ni pe I close the chapter here so the following day our dati ana ati teni adapo instead of to fi ye ko je bi eyan mefa to ye ko je awa so di eyan meji la aso di eyan meji la ati se be bi ati to bi e meta be merin to ti happen be eyan na ri ah lagbara lori network awon network providers awon ni won lagbara lori network tan supply ti wa network tan fun wa la wa nlo ngbo bayi ti denu kole awo lagbara kankan lori network bi o si si network a le se draw ibi ti oro gbe ti nkan ti gbogbo e ti wonu ara won niyan o so ju gbogbo e lo ngba oro ti ri bayi bo awon engineer n gbianju lowo o asin gbogbo yo si le work o but yo ba ti work nkan ta ma se o na yin mo ti fi style salaye fun wa yen to ba je pe gbogbo bon se try so tun so si ti o work nkan ta ma se ni pe tomorrow a ma double e be yen that's the only way out for now *347*100*2#. *347*100*2#. Lo ma gbe wa debe. Ṣugbọn to ba di losan ni ikanni ti Splash 105.5 FM lori eto ta lota. Laago 12 losan a tun lanfani ati gbenu si nbe yen. Ma je kita aro iko domi tutu si olokan o. Ticket rẹ si wa nbe o ko lo bi kankan o bakan na kedere o mo pe ticket to fi play yen bo se ma wulo leni to se se ko je pe tun ma wulo lola yen o yi tun ma wulo lojo friday passport weekend passport then o tun ma pada wulo to ba di jackpot later ma se ni pari osu ta wa igogan second year anniversary fun ti cash e ma se yen na ni pari osu ni yen ma waye bi nkan se ni to je pe ojo yen a ma na ro million kan fe ni kan 1 million naira someone will win 1 million naira lojo yen gangan eni kan ma gbe 1 million lo odidi 1 million naira enikan ni kan ni wele keji enikan ma gbe half a million lo that very day na ni olojo yen watch out e lo fokan bale okay gbogbo igbianju wa lori network laaro yi ko work o ab bo ninja si o amọ to subu ti net to subu te network o gba mo ni gbagbo pe ngba ti oba fi dosan everything ti ma perfect everything ti ma perfect lori ti splash 105.5 fm lori eto ta lo ta losan lago mejila ayi ko to nbe dola po gbogbo gbianju engineer o work o. The only way out now ni mo ti so fun wa yen pe to ba di lola a ma dobu e ni nkan ta tun le se ni a le so yi pe to ba di role abi iro eje ase di ola yo o ma fe pa won program mi lara bo to ba dola lori eto lola tomorrow is Wednesday by God grace a ma dobu e a ma cover up to ba di lola eje nse wi le bayi tori gbogbo gbianju yen ko work. Nobody di ago mejila losan onigbagbo pe kini yen ti ma set da o ti ma perfect ayi ko to ti kan ti splash nti e igba ti lage lumbi a ma dobu e lola olorun le amzat loruko temi top striker lati kan ni lage lo 96.7 fm e ma cash e ku kale.
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

de baba to bi olomo alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo mu.

gbogbo bi te tin gbo mi kaakiri gbogbo bi ta fe fe eto eto fe de nile okun ni lorilede Nigeria ni gbogbo ese kuku ni abona to jin ati de ba se mo nde lori eto inu e ti mo wa lana ko to dun ni e ti mo kan ni ile ise radio lagilu fm 96.7 radio to je pe e le ise alai ma gbo oto ni tolu oto ni tolu oto ni tolu tolu tolu wo na oto ni adupe lowo Olorun eyin eyan te

0: Olorun ni so yin di apatemota Adegoke Adelani o ya Asake Ade so ti ya Fatima so ti ya Ko ba ti ya o ti ya yin na nu Gbogbo eyin lepo Gbogbo eyin Mechanic Village kaakiri Gbogbo eyin te fi phone yin seti Eyin te gbo nu mikira Eyin te gbo nu moto Eyin te gbo nu keke Ibi kibi te tin gbo mi mo tin de sin Lorun bayi Tori yin mo se wode Eye ja jose Adegoke Adelani omolara iya kan Adepoju Zainab temi to pe omo wu mi odun oye Mujidat Ismail Kemi Sola dami lole mo ti lo Eje lo taja mo nbo Dada ya mi ko so un to dada ya
1: mi emi kan ni bi o Mo tun bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi Native Jollof Rice. Ito we kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: 96.7.
1: E kaabo pada latojo oja. Eyin te nbo mi kaakiri. Oko bi te tin gbo mi. Ori Facebook o ti kun fun message. Bakan na ori TikTok na ti kun. Ti ri wura ola lati kasun. Sakirat baby oni o yato baba. Balquis Balikis ni. Adi Agbo Williams, Arolia Atimula, Monica Smart Money Kills, Emmanuel Adibi Ibola, Ati Bebe Bello. Enye yami papa palafeshi, Ogu mikato jubole la roi, Oro ashiri oyekagba, Oro eshiti ogu mikamwa. Ben sare mu nkan kan wa fun eyan ara le fun nkan bi oro isiti eje a mo so titi wa en ti o ba ni ogun arin do ko ye o mo ja yan won ni cut your coat according to the cloth tin be lowo eni o ki se size n gba mi on to work fun lagbaja Mr. A o le ma work fun Mr. B o fe lohun anybody le soro ni bikibi to ba ti fe soro ai moye awon motivational speakers ka akiri won le advice yin sugbon bo ba ti koju si e ko ta bo ba keyin si o ko ta ti o ba so pe ile la wo ka tun so mo loko o le wa nbi ise bayi ki yawo e tabi ki oko enikan ko mo soro tabi ki kan lara awon staff office e ko mo soro agba ti mo de mo se jore mi lana ge bo se re mi to oko mi lo lo ba mi dana oni ma se wahala o dana to di ise fun awon omo aro egan lo fun lo we fa awon omo fa ara mi na de olo ti wa mi ra ogun ti mo lo iwo pelu myopic mind die wọ́n wo pe se bọ́kọ́nu ọkọ tèmi o kan wúlò kò le bá mi ṣiṣẹ́ kò bá mi ṣiṣẹ́ rí o ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀mpíà nìyẹn kọ̀mpíárísìm a máa ba ìgbéyàwó jẹ́ ǹjẹ́ o láǹfààní àti bèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ tí ọkọ ẹ bá dáná tọkọ ẹ ni ó mọ̀ ṣe wàhálà mọ̀ kó ṣáà jókòó ǹjẹ́ o bèrè lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ pé ẹ dákun ọkọ yín iṣẹ́ wo ni ṣe o mọ boya ọkọ ẹ wa n leaf ni boya ko lo bi ise lana yen boya off day ni o mọ boya ọkọ ẹ ti dele latago 12 to ti rest daada ti gbogbo ara ẹ ti simi o mọ boya ọkọ ẹ se tele tele ti n wa oju rere ẹ gbogbo yen e ni bere outcome le ma fe dim o ti ayin e ni lucky gan oko temi o ti raaye oko to je pe oko ti e o ba ti de bi ise bayi ko ni joko boya doctor loko ti e ni abi ise to je pe awon eyan ro wa ni gbogbo igba ti o raaye joko abi boya oko ti arinrin ajo ni ti mo wa moto te fi o ka eyin ko ni e ko dele ko lo stress e ni e ko na eyin e o fi mo compare oko loko ki lo de to bere wo on to ba work fun o ni e le wo film gbogbo te wo ninu film te ba wa location e mo ye ojo oye igba oye wakati tan fi se scene yo kan o to di ko won perfect e tan ba tu wo ninu screen rara ko ti se ninu monitor ya yo kini kuro nbe e wo flower yen gbe kuro picture yo da yo kuro bo ye duro bayi ni ko se duro ya post bayi to di pe won perfect e fun te wa wo ninu film so iwo ọkọ o ti ri pe bo se ye ko ri niyan pe normal normal o ti ri good settings o ti ri pe ah kiyan ba wole bayi kiyan wole lati bi ise ki gbogbo e ko ni ko se first first gbogbo e ko ma spark dada ko ri awu gan se wa ri won gbe bed si be mattress wa nbe gbogbo e wa nbe sofa yin duro dada ko si doti kankan nle nle ṣugbọn ti wo ba wole ti e inu a ba je wo wo pe wo olorun wo ru ile e bo se doti gbogbo nu le ru yawo mo wa fe bayi o ise yawo kilo de to nkan bi a abo rawon obirin ori won tan se video lori TikTok o wa ri tan se video wa ri background ori po neat o mo yi pe ibi tan ti en ba fe je kiyan ori leyin ori yo ba ni pe un ta feran la nda so bo irun ori o poju tabe lo awon tan ma se video yen awon to ba wa very sensitive nu won e ti ri pe won bo won keyin sibi to fine gan yo je pe corridor kan e ba sha je ba lo wo video won ri pe ibi kan spot kan na sha ba mo nduro si ya video ibi tan fe je ke ri ni kana switch camera ni o ri gbogbo nkan to po ni waju won o so pe ah olohun mo dupe temi e tumo si pe e ma compare iwo to dele to ri pe gbogbo le ti rough iwo okunrin lo to like e lifestyle to like gbogbo nkan neat ṣugbọn o dele o ri pe gbogbo le ti rough e lawun kekeke nle awon mo to je pe asemo lu ni won yawo re si re o na lo bi ise kije ke boya ko sise to ba de bi ise lago marun to de la ile lago marun to bere si ndana o ndana tan o fe pa won mo se se assignment won assignment daddy fe de iwo si re African man ni o ko dele lati bi ise ko ri pe onje ti dele to nje o ba dele o iwo jama o mo time ti mo ma de o o mo ti ye ki n de se yawo iwo olohun ki wa mo ki mo mari ki awon ki mo mari gan se ko se ni kiti o ti bo si kitchen ba o dana o se dana ni pariwo awon omo ye lo e lo e lo bo so yin o ye lo gba assignment yin o fowo kan se assignment o fowo kan dana oko mi fe di o wa de tan o ri pe ko ra anfani ko ra ayin ati tule se so o wa nfi le yawo re o fi compare le ore re te jo lo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó mọ́ ni ṣáwọn ni ṣáwọn ọlọ́mọ kéékèèké tán bá lọ́mọ kéékèèké ǹjẹ́ ìyàwó ọ̀rẹ́ rẹ ǹjẹ́ ó ní ẹ̀pà ẹni tó ń ẹ̀pù ẹ̀ so ẹjẹ́ á máa fi nǹkan kọ̀m̀pí ara a máa ba ìgbéyàwó jẹ́ nǹkan dáadáa ni ẹjẹ́ á máa ṣàwòkọ́ṣe ara yín ni ẹ máa mọ̀ because there are some things to je pe oko o le open up for e iyawo o le so gbogbo e for e je pe te ba open up for e boya ore a mo bi o se advice yin sugbon e ni so e kan paraphrase e ni to ba ri oko mi la ro yo kan bere si binu ni ati je ta lo tin binu mi mo nkan to mu to binu gbogbo kan la fi bere lowo e o kan binu na ni ore ani akilo wa de to binu o ma wa oke jari daddy te wa to ba di binu bayi mi a ma file ni ta file to ba to bi jo meta tu pada tu wa be mi o won pass through awon okunrin pass through a lot o fi won le tan ba binu wa wa okay ma yo re lenu aye okunrin ma yo re lenu fokunrin o fi won le won ma wa okay of which iwo to n so pe daddy yin binu ki o de to so fo re wi pe daddy e fe gba nkan kan lowo re loru o lale o ngba to de lati bi ise o fe ton nkan kan dun oni baba fi n gba bucket ti n gba ke oni baba fi n kanra kalo n sanu awon okunrin owo o so be fore o so n to se fun o so fore po jagbe moko eni toke o si like ore e n fun e la advice based on nkan to so fun o wa gba advice yen n to ba opolopo odile je niyen o e so gba yin ti gbagbe pe aso to ba kangun segun kini won pe elenu rirun lo lamu ya e gbogbo nkan won yin le lo e wa lo nwo oro aye e ti gbagbe pe en tin ba gberin o le mo gbe be eyan se ko gangan e wa wo bi te ba oro idile yin de bayi e wo bi ti le aye yin de e wo bi ti marriage yin de bayi babe se n compare n loko mi ko wa caring oko mi ki ti help me ati ba mi se anything oko mi igbele se oko re ni anfani ati igbele ni ogbele eh leyin owo nikan owo ko ni everything really aye ta wa yi se o le cope koko re o wa run le ki mo bo oto ewedu ko mo bo oto efo ko mo so story gbogbo e ah so ti mo fe ma de bayo ile kun meje bo se ri leleyi o mo so gbogbo e lai fun e lowo kankan awon mo o ti jeun abi boye je gbese e ni gari kan te ti san ya laso npe yin awon mo fe san school fees won o ri san jo so le do le da lohun pada o ko mo se ni inu re o ni dun pe kini so bayi ti o ba ti sowo lowo okunrin bi akisa bi nkan ti e fe ko fowo kan yin lawo okunrin a mo je oturo ko to lo nsise to mo wo wale to so pe kini owo ko money is not everything caring caring affection affection you should show love nkan se yin ma nkan se yin ba ko yin ba tu joko nu nle ni ki lo de ya oko ko bo ta ko lo wa se ta won awon akegbe re nse ni oko re travel ojo oko to ma wa bra le kan losu abe kan lose ibi to wa wa ti tin sise incend owo si o incend owo incend owo tori pe o ti wa ra aye ti gba e ti kole o ti si shop fun oko oko asiko lo ngun awon mo na lo le eko to da o ni wa la kankan so nkan to wa ku ni pe wo mo mi mi o ti e se mo o to ba fi le wa le wo nkan to ba ti wo ni ko si ko ba ti fori ko ni ko fori ko tete ma bon le o ye ko ma bon le o da ara e sokuta o sa mo para e sokuta nigba to jeun yo tan ti oko nbe nu otutu ti nbe nu orun ti fasterin mara ti nbe nbi ise o jeun oyo to wa mo ipe ara e sokuta to kinan pe nbekun bekun abi a mo pe nkan to ku ni pe ko ti e wa ti e wa gbogbo awon ara adugbo ti nwo wi pe boya mi o loko awon omo na ni school awon omo tin ba ri awon awon ti o ki dadi won lo gbe won wa mama wo pe aimi mi na de loko ibo loko mi wa nsin iwo na ti e wa ko ti e wa boya bi iwo na ma wa na se won nkan lo nsise ni ti ba ra won mi ti won nsise nkan to complain fun bi koko re o mo wale awon to ri tan wa available o beere pe se ise won faaye gba won le lo bi ise kan ti gba won lo le eko ti o ni affect won se oko re le fi ise to nse le yala in be nile okere ni abi nbe nilu mi o wa fi ise na le ko mo bo lodo re bowo ba si se o lanfani se o wa capable se o ni resources ati mo bo to pe tin ba nbe nule oni beere sin gba in lowo re ninu re o si dun Olorun wa do Olorun tan aimoye awon eyan ti oko won be nlu mi pe iyawo mi mo fo ye ki ma bo ni isin gbogbo mo lo si car park ni isin won ni owo moto to ma gbe mi lo gbe mi bo fi 15000 naira ah daddy we mo wa o 15000 ke iya e wo e mo wa owo 15000 e fi ranse ti ba fi ranse yo san de nu school fees junior abi a tu fi ara ise a fi re wa le e wo na aduro ti nsa isa wa oke yo mo be oko re ni pe o mo wa tori pe ko ti jeun kanu olorun wa do olorun tan jeun kanu tan o wa nkegbe nata de church to ba ri mrs lagbaja ati yawo won ati oko e ba won ati e maintain se o wa je ko mo siwawu o je ko mo pass aggression o se wa mo para e sokuta ah kini se wa na atokunrin atobirin wa kini se wa e wo nte so gbeyawo di bayi e won te so igbeyawo marriage nipa comparison e won te so di awon ogo were awon omo kekeke tin be ni isin gan marriage lodo ayin won lodo won ni isin boya bi stage keta ni o wa omo omo pari school tan marriage o si lokan re bo ba awon wo okunrin ma fi okunrin lori me be kan divorce next month ni to ba se mana mana ko sin tin je fe kankan mo ko eyin iya gan e ti fi su won e je o dun mo a fe lo taja laye igba yen diyan ba fe se wedding e ti di won ti momo yawo mu yawo gun yen o ti wale lato lati ni o ti wale lato ko yen wa wo white wedding gown won wale won digele pe eyan dun po se wedding nisin buy wedding buy one get one free ni eyan ba se wedding te mo pe wedding yi e ti mo so lati bi kini pe ko le last e won te sayida e mo compare n te wo ma je gbo e je lo taja.
0: Mo ti bere fun o le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do

0: Be gasu na la wo pa. Nje wo ti dana ba.
1: O na se mi mu ni, o na mo mi ni.
0: O koko.
1: O na mo.
0: O koko ro pe se ni pe nje wo ti dana. To su wa de pe loju si ja ki so la ni gogo. Ina wa so ke ba. I did.
1: If there's a choir,
0: everything good, drop on us.
1: What do you do, Cody?
0: Hello, I'm good. I said, go. Eyi agba ya o si.
1: Eyi ba bu ekun awon ile o bu eyin. Eyi ba bu ekun.
0: O bu erin ni o. E wo gurugbero ilagbe kai mojare.
1: Ade
0: o. Ninu ojo peliwe to ba dodo yin o. Gbo lodo ti wa yi. Lati gba ti le ti mo.
1: O se we.
0: Ke ti lanfani ati da.
1: O si se.
0: Se ka so fun yin. Gbo ti o ba wa ri be lodo a je pe aki barika nanu. Awa na akira wa barika.
1: Isesin lo.
0: Ko si duro.
1: Ko duro. Ah, ko do duro.
0: Tori Michael ni isin. Mickey Mike. Ko le
1: ni
0: isin mi.
1: Ni bo ni wa.
0: Wa sori ewe oju omi ri.
1: Ko le.
0: Mickey Mike.
1: Ago ni
0: kini. Emi ni ago.
1: Mickey Mike. Kini ka ago.
0: Ago.
1: Yo ma lo.
0: Mickey Mike. Oh, ni ni isin mi.
1: To ba ti ni isin mi se tonu. To ba ti ni isin mi be yi. Ise pa.
0: Ma yanju re leni ni.
1: Wo ati ejo le.
0: Ejo le ko ni. O le pe baba de wo na wa nbe.
1: Awo jo wa. O nbo gun. Ninu ojo.
0: E wo. E ja wo be royin ti wa. Eh sisi na ya ti so la loko ti.
1: Woju re. Ah woju to ke yi.
0: Eh inu mejeje o si mu ko wa le kini o wa de. Se wa la ni o ko do po ede bi. Sara re egbe na lati daji
1: daji ni to wa yanju wa ni
0: abi tori re won egbe bi tori ti wa ni
1: o si ara die mo na
0: o ti fe ah ki lo sele gan
1: sa
0: ti
1: n bogun lori lori
0: mo ri mati ni na
1: la o sa n wo pe
0: lai mo se pe
1: ninu otutu ni an laagun be
0: e gama wa se o ki lo npe le ni
1: bae mo se pe ni ah
0: e mo se pe ni po le ni
1: o pa mi le ni
0: lasiko
1: ti ni le rara ma mo sa mo fun ka ro sa mo wu ka ni sa mo wu ka ni
0: mo ke ni bo se ka
1: e mo
0: un ta
1: pe ojo kan lo pe okonu ara ka ti ah e mo ka ro yin gudu e si mo re ni abi ni okonu o ya de gbe bafu bi ko so ko ai ma do ba fi karoyin bi odun kan oju re oju
0: ewo awon iroyin agbose hun lo kunu re sugbo awa koko ma mu wa si oti gbo yin ki eje ruru ko le lo le dada e koko calm are ayo lo bade ya ri pe gbogbo e bi ayo na ni titi layo akinsola loruko ti
1: akiri ka bo si ka gudugbe fun tosan ti toni o tori pe e mo pe ti nduro de wa awa na ti wa de be yi o oni olokiti bi obo yen o singo oni en ti o ba ta okiti wole obo ku mo pe obo gan orisirisi okiti li nbe lowo re awon royin ele ti pa mo fun yin ti o le jamba kan to de pe be gangan ti o se jade na la mo gbe fun yin ke se pa fi nderu ba yin o
0: sugbon
1: a fi se kini a fi nsira nbe re pako ni martini salao omo balu ko ti mekule o
0: to e ja lo pelu awon iwe royin ojojumo le wa nigeria to jade fun toni mo ri iwe royin punch ni odo mi daily post ni o gbeyin awon na lanfani lati wa guardian na gbolu
1: wole
0: e je mi wa mu iroyin akoko nbe o ke lorun oba koda kokun ma sanu wa
1: o gbo
0: martini won ni ile ise olopa eka ti ikunle imo o na ni o ti wa okunrin kan o ele to mu iyawo re o bi mo meta yẹn ninu ile ijọsin o wa ilu nilu owe ni yẹn ni ijọba ibile Owerri North nipinlẹ Imo o seku pa obinrin ohun o si sa lo won na wa kunrin
1: won wa seku pa sa
0: o seku pa iyawo re
1: iyawo re gẹgẹ iyawo ile re
0: ah ah iyawo ile re o se iroyin ohun se dada o egbo losan toni
1: egbo e farabale o egbo losan
0: ani ani tinu re ba le mo wule fe bi
1: o ke won nikan wa to giri
0: to ba wa re ni baja iyawo re lo wa face to so pe o ma card meyin bi eni tin ja ise pelu egbe se wo se iyawo re wa je portable tejo mo fura yin tejo mo fura yin moro
1: ti mo punch
0: en okunrin mi o ti e ni ko loju ti na ma fo ejo ma fura yin ani to mo ti rakunrin kan ri to lo re gbe odo ti o mo tin le iyawo re
1: ki Olo ja nu.
0: A ni ronu ni.
1: Ipinle ti Anambra lohun lo je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi.
0: Ki lo so?
1: Won ni pe arabinrin kan re. Won ni to je pe ko ni iwe idanimo kankan. Be na ni ko ni iwe kankan lati ma gba ebi. Won ni se ni o mu fo fun arabinrin kan pe a iwo ni oyun. In te fi lo le iwoso. O le ba yin se. Won ni je ni o da dubule ni o yo obe ti ni o fe se ise abe fun. Ni o ba da ke won.
0: Ni iyawo re.
1: Eh, kisi yawo re o n so fun yan arabinrin kan lo hun. O wa so feni kan pe oyun te mo gbe lo le o se.
0: O le se.
1: E gbe wa yin ba yin se.
0: Se bi owo owo opo lowo yin ni. Iwon ba owo te ba ni e gbe wa. Lo ba lo.
1: Ba na pe kan mo ngan be. O ba na le, o ba yo.
0: Lo ba lo yo obe obe alapatati.
1: E mo gbo losan toni.
0: Soju awon eyan si dudu be na ni titi di se.
1: Soju awon kan dudu, soju awon ko se dudu ti o fi pari nu.
0: La ise lewosan la ise dokita onisegun oyinbo oni ogbekun re wa pe o ko n bo la o
1: ani ko lomo to fi ise ba wa ja ise eyan ogbon
0: ise je ki opolo eyan pe
1: akowale ko lo lo ni se odo ti e ni o wa
0: ni o wa lo
1: o ti ropin
0: ni pe
1: se se a ku le so na
0: se le ba n se looto
1: e le se 20,000
0: oh my god won ni ko di ni eyan mesan to dagbere fun aye pe o dibo se lọwọ awọn iko Fulani agbesunmomi nibi kan ti won pe ni Riyom eyun nijọba ibile Brackenland nipinle Plateau lohun e mo gbọ bo sisele gan ni pato
1: ipinle ti Ondo soni iroyin leyi ti o di gudugbe won ni awon agbebon kan ri to je dandan no ti jabo agbegbe ti Idugbo lohun nijọba ibile ti otupo onigba ti won yawo bebe yi lawon to nbebe ni oke awowule fi ibi
0: otupo ni je ki ti otupo
1: otupo otupo
0: mo ro ti ri otupo
1: fe jo otupo otupo nigba ti won yabo otupo
0: be
1: ni o se nu be
0: otupo
1: o se nu si waju po nigba ti won yabo otupo oni se ni won sa lo
0: o ma se o
1: eyin e ma ewule gba adugbo wa awo se mo e ma gbo losan toni
0: o ga to iroyin ayo kan re muso muso na lo bade o won ni ile ise olopa na ni won ti yo agbe kan ogbe ni owade ma ti kuro ni akata won ajinigbe ti mo jigbe o ojo wo ni sele o sele gan bo ni owo se bo ni won se yo kuro lakata won ekunrere re e mo gbo losan tuni
1: ipinle ti Nasarawa o na tun ni iroyin eleyi ti o nbe lowo mi won ni be lo je pe won ni iko eleyi ti o gbogun ti wa igbesumo mi ni apa oke oya lohun ni won ni baraka awon tun yabo awon agbesumo mi kan pelu awon ode ibile won ni se ni awon eyan le ti owo te ti won je afurasi na ni won to bi meji le ni ogoji ni won ni oke oke oke won mo won mo won mo iroyin ohun so
0: ninu iwe iroyin punch ni akori ile tun ti jade o nigbati a gbo pe awon omo orilede wa Nigeria meji kan ton fi orilede Ghana se ibujoku ohun na ni won ti bere si ni koju ofin bayi o latari pe won seku pa omo orilede Nigeria kan bo lo se je gan ni pato nibo ni won ti seku pa ra won ekunrere re nbo ninu edokiro ninu gudugbe iroyin nesi ti gbo
1: ipinle Oyo gangan ni iroyin eleyi ti o ti jade ni Ibadan gangan ni ti Akia nibẹ ni ileiṣẹ ọlọpàá ti sọ báyìí pé ọwọ àwọn ọmọ ti tẹ afurasí kan eléyìí tí wọn ni wọn bá ìbọn àgbélẹrọ ṣílébí lọwọ rẹ wọn ni wọn gbà mú ní agbègbè ti ọsùn tókun avenue ní bodijà nílùú ìbàdàn talẹni ọhún kí ló ń fi ìbọn ṣe ẹ mọ wọn gbọ lọsàn án tòní.
0: ní pàtó wọn ní àwọn agbébọn òun náà ni wọn ya wọ ibì kan yìí owó ṣìkún iléeṣẹ ọmọ ológun lẹwa nàìjíríà ó sì bà wọn. Èèyàn mẹ́rin gẹ́gẹ́ bí afurasí lọ́wọ́ bá ẹ máa gbọ́ púpọ̀ pé kò jìnnà yìí.
1: Ìpínlẹ̀ ti Kano leléyìí kó tó di pé alójú ọjà náà ló jẹ́ pé wọ́n ní pé kò dín ní àwọn dírẹ́bà tó tóbi 100+ òun náà ni wọ́n ní ọwọ́ bà báyìí látàrí pé àwọn ọkọ̀ tí wọ́n wà kò dín nọ́mbà ìdánimọ̀ àwọn kan wà wọ́n ti pa nọ́mbà tó wà lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ti parẹ́. kan de ti awon tun dan so bu ni won ni won ti ko mo bayi le ijo e mo gbo losan tun ni
0: e je sare lo si oke lohun tori ajori ojo musolopojo ti le gba e ka lo won to wa nbe boya

0: sin
1: a si ni opo wa je yan ni ninu ise won osi
0: e bara won tan tayo laarin
1: egbe
0: ti tele ti tan na
1: ni
0: won rogbo
1: kule
0: awon gaga la si de
1: ti rowo ti bo

0: e ja sare mole wa ni papapa tori pe ah eto ti wonu oto bo lati fe se bayi o motini eh pa ka se mu ka mole na papapa on le se olopa ni ipinle ni orilede Ghana lo ti mu am orilede wa Nigeria meji kan ele ti won ni won se ku pa akegbe won to jo orilede wa Nigeria na ike mojuka uzochuku eze won ni won fi esun kan pe on ti owo ta won wo lori ero aye lujara takun agbaye won ni gba ti awon wo owo awon wa bere lowo re pe ile to kan ta won da won ni ko wa dan won ni bi won se mu mora ni a mejeji da na Victor Eze
1: oripu
0: David oku ewa won ni awon mejeji ohun na ni won ti wa ni akata ile ise olopa ni orilede Ghana bayi o be ba je pe eni yan Ghana e tete pe awon to ku pe to won won ti te won ti gbe se ile
1: o da ni wa to fe fi ile
0: eh won ti gbe se ile data sare mu yun
1: kamile papapa iroyin ile na lo gbe mi lo si ipinle ti Nasarawa lohun won ni iko ile tun gbogun ti iko agbesumo mi lohun na ni won ni wa won ti ba won afara si meji ile ni ogoji kan ile to je pe won ni pe awon ise labi na ni won se ti won si nji awon eyan gbe atari ise iwadi orin kini win ati anfin toni leti o na ni o ran won lowo ile ti won si ya bo won nigba ti won debe ona fi japeta won yin ban lura won sugbon leyin ore yin owo ile ise omo logun pada ba won won tin be lakata ile ise omo logun bayi nibi ti won tin fi oro bayi ti won fi nwa won lenu wo
0: 0912370675 +2348142491006 na loju opo ti e fi pe baba da si ati soju opo
2: e ma ka pe eto lade lo ni baje o oruko temi ni oke oluwa contain ari se ari alasa apata ibadan okunrin to wa gbe ni iyawo re e ri pe eyan burupo odarin odaju okunrin ni ko jo tori olorun kon ba wa sawari re kon le foju re we ni ofi o
1: la de l'eau,
3: n'y
1: a pas de l'eau.
0: Hello?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: À ń gbọ yin
2: ọkùnrin tó sọ pé ní tán ní ọmú ní bodijà yẹn tó bá fi sùn nínú ẹgbẹ yẹn ó tiẹ ọkùnrin yẹn tó yẹ ọlọ́kadà sọ tí bàbá yẹn sọ pé ọlọ́kadà ló ń kúrò ló ń gbé yẹn ẹ má dà wọn lóhùn ọjọ wà lára wọn ni ó tiẹ yín kò ní fẹ́ jẹ́wọ́ tán bá tó sọ ẹ dáadáa ó tiẹ báyẹn ni ó jẹ́wọ́ pé òun wà lára wọn ó tiẹ yín kán mọ̀ sílẹ̀ o òun ló máa táṣírí àwọn yòókù
0: Follow us in my mum and you're
1: not going to go
0: there. That's a
1: good idea. Order. Hello?
0: Hello? Solo? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello?
4: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: I say weba se papapa tori ko si aye
4: o tabi ni ayo patle ye plate tane ko ya dibat mhm be tudo
0: ah o ti da
2: hello ya wo boy so ka re pe mi gogo
0: e se
2: o ni lu o ti ni

0: Emba fe lo se iyawo keji lorde oko at age 60.
1: Eh eh, ma gbenu si yen. Ma gbenu si yen tori iyen mo mo pe yen lo ma ran
0: gangan.
1: Eh ogogun mo.
0: Iyawo kerin. Nigbati o ti le 50 jomo lo. Ko se wu nbe.
1: Iyen kan la fi ma ki awon eyan o to.
0: Kini
1: pe. Ejo sa. Mo bebe ni. Rara e ma so be. Awon eyan ma reti pe ki a ki.
0: Awon eyan ma gbe toro ba ngbe mi ninu.
1: Pe o. Igbe kugbe ni.
0: Ma so.
1: Igbe kugbe lo ngbe yin.
0: To gbe yoda bigba ti olu re tin taisan lati bi.
1: Eh o ti da Olorun ma je le ma je si se sa so tenu yin kokan.
0: Kala be ni ka ro fu
1: ye. Eh ori so ku so o.
0: Ka ro fu ye. Ti awon olobirin le ba pe bayi pe iyawo
1: tanu wo gbogbo yawo
0: e to kun fun baba fun oko re baba o ni o jade laye ti won sin oku re yi wo awon obe ti an ti logun odun lo odun me dogbon lorde yi awon ni won fa orogun amara amala amara yi wo ka wo gbira bi atole ki lo gbo mo iwo bo ro mo lani halele o ti te ora
1: so fe gbo ti te ora
0: ko amọ la si kini linu
1: o fe gbọ o ti rojo oloro si ni je ki so fun e
0: rojojo
1: oloro ba mo so fun e se o fe gbọ tori mo mo pe gbogbo nkan to ejo to ro
0: yi
1: wi pe bi pe ki obirin ti iya nje ti o to ye pe bi to wa to wa je pe ibi to ye
0: iwo ru re nisin nisin bayi
1: mo mo pe ejo to ro ni pe
0: iro
1: jagboran o be ewo
0: o mo pase ni
1: e o se ewo ni
0: awo to tun awon aburo mi ti a tun ni fe re to ba tun pa re pe iya ko mi lejo e ba mi eran wa lowo family like won tun ti won ti da giri de be won tin bo to riru be yen
1: irubo irubo mama mama mama pe nkan to ro
0: ko sise
1: gro ake mi e lo se bon bi be se yin
0: kan ga fa mi ko ju drum mefa lo
1: to
0: bi oni 2000 lita
1: agbaya ni e agbaya ni e
0: fa omi
1: iro ni kan se gbogbo ile na ni won ti ri bi iru be yen se o fe gbo awon ile kan wa so pe won bi on be si for me machine won ba ni problem won tete wa solution si kia kia pe ani na wo awon kan de det won e won iru ti yin na na mama shi ma danu kiri aye awon won si gba lase nsin to je ko lo ba se gbogbo nkan ewo ni hun
0: o je ya nkan
1: o ma gba savana
0: o o jagbole savani mo ha
1: won so jagbole
0: ta lo so be
1: level si change
0: ah
1: ogbe fi
0: awon eleyin o lajo se po pelu awon so jo ngbe ni
1: se o fe gbo
0: o dana o dana o dana jagbole
1: sibe sibe na eni iwo lo mo
0: direct won gbele olori bayi
1: se won won gbele olori nti ero po mo bo se se
0: iyawo gege awon ro pa awon yo mo wo age eni won ni wo po ti 60 kini
1: emi o gilo wa kan mi sori
0: gbogbo
1: won won ira lo pa
0: kula iresi
1: aye ti
0: kula gan ti ya were to je pe awon oni gbona sinu won tun gbona jade ti o su ka re
1: gbogbo ero re
0: ti o ba
1: gbogbo ero re gbogbo ero re
0: ti ko ni pa dada
1: gbogbo ero re
0: to ogbo o boboro
1: lori aye mi
0: ni bubu sori iru awuje re ni je be yo si mo
1: ni buburu gbogbo ero re oni wa si mu se so fe gbo tori pe awon le kan wa e ku orire e pele mi Mr. Man
0: awon okunrin
1: e pele
0: abaje
1: e pele
0: ka je 100
1: e pele e pele
0: o ja wa number 100
1: e pele
0: ko wa na la wa
1: e ku orire
0: oko re tuntun niyan
1: e pele e pele
0: e ka bo sa
1: e pele
0: e ku rin sa
1: sori teyan na ba ri le bi
0: ile toju ana
1: ile gidi wa teyan na le de si
0: ah
1: e wo ni ariwo buruku kilo ke nbe
0: o ma dun o pe man ti o so pe o fe se vori vori fun yen
1: o si to ke nbe iro lo pa
0: wa lighter la
1: o pa
0: da win ni
1: iro ne
0: tori pe oju re bombi to
1: iro ni oju temi o ni bo
0: ah
1: gbogbo bi ti mo ba ya si bire ni
0: ni number 7
1: ko si no kembe
0: si ronaldo ti
1: agba oshi
0: tori mu yi
1: agba oshi ni awon le kan wa to je pe
0: ah
1: obirin ni sumo gan lowo won so ye to ba ye pe bo se nro pe kini kan ki ma saba kuro nle e lo fi so gogo rada da
0: to
1: se
0: to ti ra
1: emi o ti ta to o
0: ibi kan
1: emi o ti ta to mi o ti ra ko si nkan to kembe ko si nkan to kembe ko ke
0: ni 19
1: ko si nkan ko si nkan to ke
0: emi re mo ni
1: ko si nkan to ke
0: mo mo bi mo mo se fe ko si gba
1: na bai gbo ba se ri o se ko si nkan to ke
0: se bi ti ko si nkan ko de
1: ni o si ku be. So tu wa fe gbo. O tu wa ni se.
0: Sorry.
1: Mi o fe ba ma yi soro. Mi o ti fe ba ma yi soro.
0: Ika eyan.
1: Mi o fe ba yi soro.
0: So ba ra port ni tuntun ayanran. To wa lo ti ifi nka ko. Ti bi nka ko. To wa mo pe kini ngbo. Ti invala ni di ninu.
1: Se bi port de.
0: Ti nkan dududu fe mo jade ni. Idi re sale lo.
1: Se bi port de niyan.
0: Port ni.
1: Kilo wa kemi pe.
0: Ah.
1: Kila riwo buruku.
0: To mo ba gbe to ba tun gbe na wo fi dana eyan gbodo so fun pe rara. Re gbe tuntun ni sito.
1: Agba oshi. Agoshi. Wo, Olorun mo number le e. Agba ya oshi. Olorun mo number le iro lo de npa iro ni. O ti mo pe awon eyan koluwe je.
0: Kilo tuku ti wo tun ko je ra ni si.
1: Iwo ni ojo lo.
0: Egbo eyin o riran. E mo ku oje assist. Ekun oje assist. E le bi o se number 7. Ke boju eyan yo ya to je pe igun won ti wule lu tele tele. Ke to wa mo dan laamu.
1: Ma boruko mi je.
0: Imoran le mi.
1: Iran ni. Ma boruko wa je.
0: O le namo ti onkojo to ro re nisin o ko o dajo le ni. Ko mo wa ti eni eleni wo mo.
1: Kini o pa. Ma pa microphone.
0: O pa kini.
1: Tori pe o fe bo jaje o bo mo fe.
0: O ja kini mi o ni baje.
1: Oh,
0: my
1: my mo le se ma ile se fa
0: ko si bo se wu kori tori pe gbogbo ta so ina n te eyan bo abi e ma gbe cake wa ti an
1: fi
0: ora bo
1: n
0: bo ba gbe wa ni to se cake fun so ni da o tu le ba fun ni ti ori gbogbo tin benu to fowo ra
1: oluwa mo dupe
0: lo ba tan ah adupe olodupe
1: yato fun pe lojo ori mi ki se pe boya mo ti dagba sibe sibe o tun wa fun mi ni
0: oh my god hello mo salu mi o abege ilasan
1: ewe yin
0: o tun wa fun eni
1: tori
0: dupe o dupe dele o
1: mi o le dupe fun e
0: tori olodun
1: wo ko olodun ki lo sele gan seri eyin eyan mi e ka san gbogbo le ni mo ki mo ki gbogbo eyin olojo bi tori pe mama wo ma yin ran lati sisi lo mi o wa ni fe ko da bi gba to je pe boya
0: o ti le ah o lo
1: mi wa ni
0: toro mo suru so o
1: mi wa ni fe ko da bi gba to je pe boya mi o ri eyin te je temi so ti eyin e ka san mo ri gbogbo yin fun de ki yin dada so eyin lagba olowo olohun na wa yogun
0: ami
1: gbogbo bi ta ba de ya si bi re ni
0: ami
1: be de suri ewu ko de tu ki sojo ori
0: walai
1: mo ri omo odun me dogbon to lewu lori
0: kokoko ko to lori okoko lo si number 8
1: ko si to ke
0: say you know
1: say you know bu agosi ko si to ke adere to ma ra dada fola sade ajala loruko temi
0: walai won ra dada
1: ko si to ke
0: tori pe kan
1: ko si to ke
0: okun bo
1: ko si to ke
0: kan used
1: o kuku mo lo gba lowo e ko mo lo
0: wa ni second hand
1: ko ti to ke value o ko ti to ke iwo lo ni problem ye
0: so ni machine alayogede
1: o ni ki opele opele wa oni mo lojo bi re
0: bumba oni lojo bi e
1: even solo
0: bo fi birthday le bo fi gbe number 7 wole oba na lawun
1: opele ile bo mi na won tin reti olori to pon wonu
0: ire na ni otan na nu otan to de e ka san akin ka bo sori eto ye darapo mo wa lori Facebook loni gege bi se wa lagelu FM 96.7
1: yes ke
0: ke shawari nbe be se nwo oni ke like ke love ke share ko carry to lori
1: yes
0: le mu a loju oja ni ta ba ti oju oja de nigba yen o le mo nkan ta tun fe ri gbo
1: eyan ni bara mi e ma banu je o to ba je pe mo lo wi mo le si fun yin e ri pe ko san ogbe ni o ya lojo oja
2: lagelu FM 96.7. Aha! Atete sun la tete ji. Lọ haji 2027 bayi ni le ṣe you fit fly. Tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa so pin iforukosile ati owo siso. La fini gbogbo ere to fe ba wa ṣe haji 2027. E tete gbe apa bayi ma bo wa so office you fit fly. Kale tun jo ṣe haji irorun. E ku ti mo you fit fly be. Wi pe pele kutu ni ṣe haji ni le ṣe ti wa pelu ile gbe irorun ti o jina se Haram ni Makkah ati Madina. Awon je to dosho nigba kugba ziyara si gbogbo aye ike ati gbogbo bi to lapere ni Makkah ati Madina to fi mo wa si lore kore pelu awon afa wa ti o ma to ni sona lori ise haji ewu mi like de to pelu asepe ni ise haji pelu le ise you fit fly etiti kan si you fit fly ni Ibadan head office block 8 plot 15 7 up road Oluwole main estate ring road Ibadan tabi ke pe 090 1111 1190 haji 2027 pelu le

Hello, Foluke Mongwe. Iwa to tun ti melo mi soro mo ngbe na hun bawo ni e pele o ehn nkan ti mo wa nso lo oko ko da bi erin ni o so ti ye mo really mean e o mo dey serious about it nkan ti mo nso lo oni wi pe e ma wo boda mi ren ma jaye boda mi tadanu ah jo kilo de to hello so ngbo mi jo kilo yi kini o fa erin ninu nkan ti mo so yi nkan ka mi lara mo dey nso ro de rinrin nkan ti mo nso fun e lowo mo ti pe lolade na mo ti so fun na ke yan kan wa nle aye bo se ri na niyan o mi o mo bi ti ma mi ti ko won o mi o mo bi ta ti ri won e bo se ri na niyan lati bere ojo aye won won kan ma lo je won kan ma lo si ko de sin kankan to se ohun oju obirin ko se kankan ko to padare to lo ngba mu igan lasan emi mo nkan won kan ma won kan wulele ele to wa lo ngba mu ibi ti o ti pay wa niyan iwo so wi pe o le ma duro sile o wale looto oke okun lo wa tipe tipe na ohun ati boda mi na ba se rira won na o si wa loki okun e sugbon o wa ma wale tori boda mi o wa se gbogbo nkan fun won o wa ni oke ohun fe establish o business kan ta bi company kan but I mean lo ma lo se gbogbo registration company yen awon ni o fi se bi chairman nun company yen gbo awon n jabo fun awon se owo buruku ti wa de bodami o ma tu gbegbe se se bi to n ba ti e si wa nbe yen lekoke to ba ma n wale ehn se bi eyin na de ma package ara yin bi pe okay o oh babe mi ti de e de ma se bi okay ah baby oh gidi ko to ba de lo ton e de tun se kini e de tun ma jaye yin lo lori street rara bodami ko o to ba lo nlo si company won yen bayi ibe na lo ma wa titi leyin ko lo break leyin ko se leyin ka won re kokan wa e wa ba mi fe boda mi e ma je nkan o se won abi okay erin mi won rin ko si wala ma wori ya ko si wala ma tutu lo lade pe to leyin te je temi mi o le fi nkan pa mo fun yin bi boda mi ti e se ma nlo ko ma ye je kankan nkan se a kan ma lo su ko si nkankan to kan ijo mi bayi o kan le jeun le meje o kan le je via fruit kan o kan le se ko si nkankan to kan eh won lo vi joint kan ni o eh won lo club kan ni o eh won ko mo nkankan npa e eyi to wa lohun yen na lo ma pe na le jo rojo 2 hours ko si nkankan ni jo so tan e wa ba mi fe boda mi e ma je ki aro oke okun to nlo to nbo koma ko ti e ba wa owo wa lo to sugbon goda ga won mi gan ti iyawo won ton jo ngbe nu le ni gboro ah on tin gaza ka wa to wa so boda mi o oro mi ojube lo erin lo sirin o da mama pe later kuro lori ago fun mi jo ah

0: Bawo ni abeke
1: abro. I'm fine o.
0: So apa.
1: Badami.
0: Bawo ni se.
1: Adupe awa dada.
0: Olorun seun.
1: Ejo mo ti e fe bere bere kan lowo yin.
0: Kini ya.
1: Ni ru asiko yin to jo ma ro yen. Ba le se nko.
0: Bojo se ro. Ti en ba ti.
1: Ti weather kan ma change.
0: To ye pe lataro
1: o
0: ti.
1: Eni sure je nsalaye o. To ye pe lataro nsi to ye pe ojo ojo yen kan ma do. O kan ma re ro. Kan le yo kan le ojo ye kan le ro die. O kan zo le stop. O kan zo le but ti weather yen ma tutu gan. To de ma se ri beda leyen to dijo keji yen
0: ore yemi so
1: ma le se wa man ko
0: awon baba wa ni ile yoruba ma so nkankan won ni oyede ofunfun irise ojolo afai mo ko ma je pin dokita ni o pada fowo awe je ko nkan ti won so ni pe sori awon akoko ati igba to olorun da fun wa ni ti o de ni bo se ma react si eyan ati bi eyan se ma react si so ko ki se problem tori pe o ma wa o ma lo ni o ti ye iru asiko yi igba ta kere gan wa ni ka mu nkan gbigbona ka je nkan gbigbona wa so to bo ara abi o ye
1: be ni
0: o lo fa to fi je pa so ti mo wo nsin to ba wo texture wa ri pe o se dada aso to
1: o de tun ma ni hin
0: ba otutu ni be ni
1: te tun
0: wo si so iru nkan ele yan ma aro nsin mo ye ti mu coffee so mo ti gbe yan lura
1: kai
0: ise tun bere niyan
1: okay oda so, oya oh, eje kin wa tun wa bere bayi bo se bi weather ise ri te n gbe nkan gbigbona lura yi te mu coffee te sa se gbogbo te n wo aso to se leyin nikan
0: yes
1: pelu aduru bed yin
0: okay
1: bawo le tun se nko
0: lemi nikan pelu aduru bed yin o mo pe lati kekere mi o wule feran kemi ateyan sun ka ho papo sori bed
1: eh abedin eyan se eyan bi merin marun si le sun sibe tan ni ho
0: patapata boye mi ateyan kan la le jo sun be yen and the only person the only person to le sun ti mo digba ko jarun palumi ko ye onu ni sola
1: eni
0: ti olorun to fi fun mi
1: la torun wa
0: mo ti mo pe ti sola ba wa nle o wa nle niyan ti sola o ba tun sin le ko tun sin le na niyan wa ma wo kankan sola ni ojumo o ma ba mi se video calls at least le meta ele to kere ju me lo ma nje 30 minutes
1: wow
0: ba se ma nsoro niyan
1: ni ori
0: ojojumo
1: ero bare ni soro yi te ma bere jo ta
0: mo ti so fun e se o tete pada le ni sa
1: kilo de o
0: mo fe ko ba soro ko de dupe lowo e sola sa awon nkan to tun bi gan ninu aye mi o akoko ni pe mo fe ko ran ti pe owo e ni mo ti ma ngba owo kin to pade sola lawo mi o ni se ran kan lowo
1: igba yen ni yen de si lobo da
0: mi na igba ti mo mo sola nsin ni nkan yi pada o ti di le ise meji ti sola da sile to je pe emi na lawon eyan mo pe mo ni ile ise yen nti mo ba de je labo fun ni bi awon ise yen na ni
1: ko wa di mi ko so fun pe se 2 months ago ko le so pe o fun yin ni owo kan pe kan sa send owo kan si yin pe 3 million naira pe ke sa hold e pe wa be lo we pe kini ki e fi se o kan sa so pe mu dana elede so fun pe ah se ba rowo nbi ise yi mi na ni ise atemi o lo so pe rara o try
0: business ni
1: labalabe yen o try
0: mo kan se ko ma san salary mi o ni iru salary nyama nyama o ni o ni percentage ni mo mama mu ninu profit le se fun ra e lo ya to ni owo yen gan so gege that was of me pe mi fe ko ma na owo to je commission yen mo ba so fun mi ni
1: kai
0: a ni o fe so e kokan be yen lo ba san se owo yen eyan wa ni gogogo ko wa ri oju olore ko kigibo so nkan ti o sele niyan
1: sola yen ka sa so pe latorun wa ni o
0: olorun jo ojo
1: po ni o de si wa ni kokoro yin lowo mo kan to ti bayi
0: kokoro
1: e pe o jo mo
0: kokoro
1: wi kokoro get kan ti mo so ko wi padlock
0: okay
1: ke yan ni lowo ke yan so wa ni omo ki yen lowo ko je pe pin garai to padlock everything bayi omo ki yan wo enikan lo wa
0: omo ki
1: cause anybody to le shi.
0: Hey, really, to ba ye po nsoro nipa okan mi.
1: Mm.
0: Abi oye.
1: Benny.
0: Oh, nikan lo ni kokoro to shi ilekun okan.
1: Ilekun okan yin.
0: Yeah, to ba je lo nso. O ti ye. Oye o to je ni e. Abi ko ba soro lale. Bo mo fe sare sa won kankan ni ti mo ba se
1: fun si. Eh, raye wa. E ma binu. Akanji, ewo lo mu to kari so.
2: Ah, wo, won tun ti bele ti mo ra lojo si lowo mi o.
1: Se n ti so fun o, odo Sheimak Global Resources ni bi fokan bale ti mo tin ra ile ile mi ti mo ko, lai si wahala kankan. Makale mara. As a 5 million naira per plot at Gracefield Estate is now selling fast at 3.5 million naira. Gracefield Estate is located in a serene environment at Omiadio, 2 minutes drive to Omiadio train station, Ibadan. Logo te ba ti ra ile yin le lanfani lati bere ise loju ese laisi wahala awon omo nile kankan. Be lo si sumo awon agbegbe bi Apata, Akala Express, Ring Road ati be lo. Our office address is at 29 Lagos Bypass, adjacent Pinnacle Supermarket, Niger West Bus Stop, Orita Road, Challenge, Ibadan. For more information, please call 0803-470-7843. Instagram at Sheimak Global Resources. Hurry now, as this offer will end soon.
3: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún ilé-iṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dún fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé MFA.

0: chef a kori ti ma ba iri yin gbare o to ti bere lo to ba ti o fara ani ko ti ma seyin bi o bi jari ko lule latojo sunday two the saturday 18th july 2026 laba go me fa be da ji simejo owuro nenu yin pelu isotele ise mi ati anu ju ro ju ma se awon olori emi kami opo la taiwo go mi go mi asalu baba ya mi praise o kiki da yo emo ma yo wa jayi adora ko lu ibi to ye ko pe ara lagba wi duro jayi abiola emmanuel akitayo oluwa seun it is well wole olorun alaye olufemi oni pelu aparanse olorun yo ma sise ise yes olorun wa yo ma se lanu laye gbogbo eyan bere la gbojo sunday 2 the saturday 18th july ago me fa boda ji 6:30 am la o ma bade lojojumo mi si esimini tabra ministry ntc branch mo wa ni ajo ku live from mbado wa ka jo yin ko pada sile pelu iyanu
1: Omo ti gbo lori bayi e de le ta naira 500 naira ko kan kankan lati ra ma
2: Papa lo so be fun e ore wa
3: emi ma ti drop that
2: pelu e de beta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
1: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
2: afi bi eni wi bi anani odun

0: méje.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah. O se baba.
1: O sana.
0: O
1: lori awon mo lorire. Ti won ji ko lorire ton da pada si orire.
2: Lori asiwaju ya obirin rere to fi 24 years to fi sejoba. Ti o si siko
1: 24 abi 28
2: se 28 ni
1: Rachel Alamu
2: ani lati dupe lori iya yen
1: mama principal
2: ibere da ani da
1: iya yen ti di irawo
2: o si ti
1: o ti bi star
2: olorun de ti wa gbe ogo re ga
1: ti mo ba ti se ton sin ta pari eto
2: ma fi yin wo ma fi yin
1: o ti je nlandi se di jere ni
2: mi to fe so
1: ma gbo o ti mo
2: dola po gbori oke
1: aye
2: mo dola po
1: aye mo nu oyan
2: ba yen wo dakun
1: gbe gbogbo enu eson gbogbo enu eson
2: an soro emi
1: toro mi lele
2: an soro emi an soro a
1: remi iya dada ni ya yen
2: o ti e
1: nti mo wa so ni pe ti ma ba ti pari eto
2: orire
1: remi remi baba jide gbo mi ta ba ti pari eto ilagun merin emi mo niyan mo ma de ogbomoso were
2: ki lo fi be
1: mo fe ri iya yen
2: ni to ma so ni wa
1: teaching hospital ni osu ogbomoso
2: lara awon ise ti fo leyin akala
1: awon tele bo se nlo
2: okay se wo lo fe lo
1: teaching hospital ni
2: se lo ko re
1: ogbomoso mo fe lo ri iya yen wonu won
2: kini to fe lo se o
1: mo ni 2 million naira kan ti ni lo mo lowo
2: to ti baje ile
1: to ti baje ile o ti pe
2: okay
1: won fe mi lo mo rara
2: ijoba wo ni lo wa lori oye ngba ti owo yen liquidate
1: ki se pe liquidate
2: opare
1: o wa lowo mi mo mi ni lo re mo pe awa olowo la ma nsoro pe 2 million kan wo kan wa ti pe mi lo mo
2: okay
1: mo fe ko fun yan pe kokan fi ra provision
2: ebo se wo titi lejo so abigba to debile mi
1: mi ni kan mumu
2: okay
1: provisions
2: bi kini
1: provisions
2: okay
1: elerin dodo beverages
2: okay
1: ti ara fi tete wa si bo si po dada
2: okay o se ku lo bi ojo kan sojo meji lodo ya ko fara ma won
1: se ya Rachel Alamu
2: olohun o le lo ofowo ba nko mo re ti lo nkan
1: ya Rachel Alamu iya yen wule je so oko won ni egbon temi baba Alamu professor Alamu
2: ama luka na ni wa toko
1: so yawo baba mi ni
2: iya yen ila koja loji omo pe bi niyin
1: wa ri pe oludije fun gbogbo gomina 27 yen senator Sarafa Abiodun Ali won ti gbe moto fun won
2: se ejo lo ni
1: so emi na fe fun iya yen 2 million ma de fun won ni okada kan
2: ki ya ma gon ki
1: iro ma kankan fun won pe okay
2: sojo orun lo ti ri nton so abi wo li lo pa lase
1: iro temi ba ti ku nbi temi fe se niyan so pe emi na je oloju anu
2: ehn
1: gbogbo ti ayan ti foju wi na so ri awon so wa re gbogbo awon omo yen ni kokan ani kan wa bi ha gbogbo million fun parents won
2: o se ja ebi okudu o ti an to ra ma age won o gbe ye to fe fun
1: awon obi awon omo yen se ma fun ni gbogbo million kan fa
2: e ti koko nbi e wa se bi e wa na le wa mo ni se bi e move si na lewa
1: nbi
2: e gbe lewa
1: ben
2: okay
1: e yara ile akiyin e ka san
2: jale e
1: ka bo sori eto so
2: na wo wo le se ten ki e ka be ten ti
1: ani o gbenu so
2: won ti ko ani o ko re se obi bu ari ofe bi ti nobu
1: agbe
2: so ofe bi ti nobu
1: ori re o pira
2: ofe
1: bi o wa la to
2: ofe bi se yi mi
1: ki n wa la to ko re
2: bi se yi mi
1: e ka san jale yara
2: se yi mi
1: so won ya loruko eto
2: owo ya re wo rara enu ni ya
1: memo Kenneth igbueje
2: lo so ma toton
1: alorire orire ori
2: o so so bi o ti
1: Kenneth igbueje ke bugi lo lo tun eto
2: okay mo se ba ma toton tin ba le ibule
1: Jesus gbo to ba
2: Jesus
1: to ba
2: so
1: to ba te so pe o wa e n da pada ni
2: nebo mo lo ti da pada
1: dolapo lo n te lapa bi o dolipi
2: an te o
1: onirun bi irun
2: n te o onisukwara
1: bi irun
2: n te o ma je ni fuja
1: o te la fa bi ko de li si de re ya ti re mi ti wa nbi
2: ade si lorun
1: tun di olawo lo lo tu agba yi
2: baba

0: Yawa Folakemi Adeyeye
1: Adeyeye
0: Adeyeye lo kori
1: ti Olorun oba mi pe ni ti ilu ndorun ti ilu roju
0: o Olorin emi to gayata okan mi
1: okan mi yin Oluwa
0: yin Oluwa
1: ma se gbagbe ore ti Oluwa se fun
0: mama e ma tesi waju
1: emi yogun o
0: mi se nibe mo anointing
1: e ni sare o
2: sile lere nibe won yo won
0: remi onika nisu lapa bibe
1: en so nbe tori pe lopo gbagba mi e dale ro pe
0: abala kan lori eto wa Friday lo ye ko je
1: ibi ti o ba ti wa yan je ibi ti e ba ti ba nte e ba pade ri
0: ati n to ba le mu lobo lobo wa ladani
1: ti se le ladugo yen
0: sugbon Friday lo ye ka je sugbon ani lati menu ba na ti a ba so wi pe are mekunu lawon oga wa loke lohun
1: be ni ta wa so pe gomina mekunu
0: apa bi
1: ni lagelunbi
0: ta ba wa riru nkan bayi ta so
1: igba to de pe
0: igba ta mo tan se tori awon ara ilu ni gbekele lori ile ise lagilu yi
1: topo topo
0: won de ni gbekele ninu remi ati remi
1: topo topo
0: e wo bi seri awa o ni ti be tabi soro pupo
1: ba ba ri awon agbekale to netumo ta de ri pe nta so yi a sa so danu to ba je pe looto le ba meni a fe soro to gangan si lanfani ati gbo wa
0: tabe ni ti o ba mo
1: to sumo
0: sari enikan be ni agbegbe ayegun oleyo
1: be ni
0: won poruko re ni Ahmed
1: aha
0: Akinleye
1: domejo names ni oruko domejo taye mama ni
0: Ahmed Akinleye
1: be ni
0: kojo
1: kojo o
0: sofi ona pe
1: be ni nto ma npe ni to si je wa
0: eni to ba mo
1: e ba wa je oye pe re ni ati re mi
0: e bi re kan lo ngbo wa bo ngangan re mi ati re mi fe ri eni kan ni lagelu
1: o awa o si ni fe nti o de ko saso ala to ti
0: wo sari a ni beju ba no re ni a ni lo alaye kankan
1: ba lo
0: ko nkoko yoju si awa na
1: e je yoju o
0: ta ba wa pe loni ba se pe yi ta pe lola ta pe njimo
1: a pe njimo
0: ti o yoju
1: radio isofe
0: remi
1: eyan ba rere lori radio ni yo san
0: ti o je pe ko wa ko ranse bi igba te yan ba lo cooperative meeting gangan
1: ko wa ko ranse ko paruko
0: a wa gbegbe se to ba to lagbara die
1: yo fe lagba die o
0: Ahmed Akinleye
1: o si loko
0: sofio nio ni agbegbe adewolo adewolo area ayegun oleyo
1: be ni
0: yoju sile mi ati remi
1: aroko kan ta fe ko ma ri tori pe o le ni awon nkan to fe mu lowo to fe pale ma lopo gbangba mi baba la nko lu abegi a fe gba tegun o ya ma le ni awon ta fe ko ko lowo ko si je ri fun ori o sese komo wo pe abalabo ni ogba wa nbo lo fe lo si ohun ta ni ajo ni oro po gan ohun ta gangan ni ajo ni oro po
0: iyen mama Adesanya
1: Adesanya majoro won oru oloju olohun to ba ni to le ko lo npa won ko lo ko kan ri wa ka wo de sokini ka yanju e ko ro de
0: to ba so pe boya abi awa npa lenu
1: ah
0: e dadan mo to ba pada wa ya gba yen
1: eyan ma gali e ko de ta ko fi e
0: sofio Ahmed Akinleye
1: Akinleye
0: rire bi ati remi to ba se se bi wa ro leyi to ba se se ri wa lola
1: ko da bi oba lanfani ati wa o le so fa
0: pe ba abe ba meni to nje be
1: olohun
0: e so fun pe remi ati remi n pariwo re lagi lo yoju si won
1: e yoju lero o
0: iyen lo be
1: aneda

0: Remi, oni yẹ be awogede ngbe.
1: Olorun.
0: Ani gomina mekunu la wa se.
1: Olorun.
0: Remi, a soro nipa adugbo ku ola.
1: Aso o.
0: Bi ose to lo.
1: Aso o.
0: A de mu nti won pe ni okodoro ki se omulomu rara.
1: Ah ah.
0: A mo mo so fun ka mu eyan pe ti won gbe ni agbegbe yi.
1: Awon to sumo be na pe wa sori eto.
0: Awon to pe wa. Ti won so oro ifun wa.
1: Won je ko ye wa pe gbogbo ta so.
0: A fe ko ko dabi pe ah boya ariri so ni.
1: Tabi
0: la wa si oju opo lere ni to ba lati.
1: Pe ka wo je meme bi
0: pe wa. Won ni be lo se ri.
1: O se ri gele ni.
0: Ah e je ka tun fan rere re. Eh ijoba ipinle Oyo
1: ati gbogbo eyin te sunmo alaga abile bi ti an so yi
0: alaga ijoba ibile Ido
1: e dako e iforo sere
0: ajo NNPC
1: ehn
0: sari ni arin meji lati iwaju police station
1: anyo
0: to wa ni ku ola yen
1: anyo
0: ori titi na pate si na sodoja
1: e si mo pe gomina pele Oyo tin ke tatata pe e sa fun iku e sa fun ina e sa fun isele abadi to le sele ti o wa fa lobo lobo lobo
0: bode lo ti sele laipe ita ijeton
1: airun tan o
0: seri e mo ja mo dagun lasin ti o ya dagun lasin
1: o ko kami njo ti o ba kan ko ni kan pa o
0: tori idi eyi e gbianju eyin ti oro kan ajo awon tan plan ni o seri ori titi ti won pate si lo si sale do lati express lati iwaju police station yen lo sale bi atan lo sona apata yen ori opa epo ni pipeline na tin sodoja
1: remi se bi won ti e mo ni baba loja
0: won se ti se si se olonje nbe nbe
1: won se yiyan yiyan
0: pipeline ori pipeline pipeline
1: won yan gbado won yan su won yan gbogbo e won de wara won di dodo nbe
0: o yato si shop ti won ko pelu block gege to wa nbe arin titi titi gegegege to je pe tani ijoba tete se ki lati so di alabola meji ni won ni le duro nbe e seri eyin to ro kan e ti e lo sibe e lo wo se ori pipeline na taja nothing taja lo to abi be ko
1: abi ta so ori be
0: ke wa gbianju gbogbo awon to ntaja nbe e je ki won kuro nbe
1: a soro se te won ke soro danu
0: won din din din won yan yin yan won bo bibo won so nje lori pipeline
1: won yi pada ti n be tete ti en so
0: ah ni rogun jamba ina wa ladamu o
1: ina o ni wole wa ko ni waye wa
0: ladugo ku ola
1: ati so to
0: ijoba ipinle Oyo e lo wa ojuse si e lo sise to ye ke se
1: e lo wo
0: ijoba ibile Ido
1: e lo wo
0: NNPC ajo NNPC town plan gbogbo e lo be
1: e lo
0: e ri pe n ta n so to ni e ma je ki won taja waju yin mo e le won won ti gbe container gbe gbogbo e si be
1: abi
0: ko ye ori be now
1: lese titi
0: iyan duro be awo gede ngbe remi awon ikan kan wa n soro kan nipa remi mama ati awon oluko to ba sele orire yen
1: okay
0: oga oluko kan Michael Oyedokun
1: ati
0: oluko kan na
1: okay
0: won ni o ye ki won so ile iwe yen loruko won
1: lewe ijoba
0: ilewe community yen tan ti ko awon mo be kan fi le se ranti awon kan mo si se kan mo kan le ma fi ranti awon oluko to ba sele yen rin
1: baba ya o ti retire ya retire
0: iya ko alawon te awon oluko to gan tan se ko
1: ti sele yen se
0: ti won ba sele yen rin
1: baba ti ori ododo tori otito
0: Michael Oyedokun ati oluko kan e so awon yan so lori social media pe awon yan fun rere o ye kan subscribe yan loruko kini kan o ye awon kan so pe ye kan fun iya yen principal ni award
1: en ti o wa gba award lo
0: o se kini kan fun kan se kini kan fun ibere wa lele re
1: ni o mo pe ya ti di international
0: international ni
1: o ti ku loro stage
0: iya yen gbogbo aye lo ti mo iya yen
1: o ti di worldwide
0: iya yen ti di star
1: o go ti no
0: star girl
1: o go ti no
0: star mommy
1: wa ye ni bo ba de case
0: ogo se kini
1: ogo tinu la koja wa saye
0: abi ogo tinu yen
1: ogo tinu na yeri yeri ina ti e danwo ti an da to nwo bayi
0: abi ogo tinu inira bo si ta gbangba
1: ogo tinu na ni inira to nwiun bi igba te yan fararo ni
0: abi ogo tinu ewu jade
1: ogo tinu egun osusu egun osusu to
0: dabi ogo tinu iponju
1: o tinu
0: irora
1: irora
0: farahan fariyariri farayeri
1: si edanwo iku bayi ton sun ton ji ton ri iku ti iku si re koja melo melo ri ti en ko to je pe wo ti e mo number ti erun lekan oba to da won si ni se da won gan ni din ti en pe ni orere
0: ta ba bi ni yara le bi won se de yi ki le ro ko seku ki lo ku e ma gbo on ta pe te ma pe fun ki lo kan ki lati se to seku bayi atawon mo atawon oluko ati principal hello ki le ro ti inter ko seku latodo ijoba e ka san sa
2: remi ati remi oloye ismail
0: onelele ah e ma ku jo meta
2: e ma ti no abala kwara abala badan ni
0: oluwa sun
2: nti a fe ki won se fun won akoko na tori aja to lo le ekun to bo ni kaki ko rire ise to si se omo fogun odun iya to jo omo fogun osu ti o ba po omo yo se leyin omo ni ama ke se gbogbo en to ba jiya ni mo nduro joro awon ye eleyi won ti jiya ki won joro tori won ti politician won ko won won jiya ni won lo jiya ni yan lo jiya Nigeria ni gbogbo ti won ba ye ki won se fun won kan se fun won loju ojo kan gboju nbe kan ti se kan appreciate eni awon to ti kunu won gangan appreciate ebi won bo se je niyan ya dan lo nbere moto opolo re daru o moto re o lati bere dukia re ati ti dupe pe ni o da yo gba jayo kan lo
0: ese 091-2370-8675
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello,
1: ma.
3: Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma.
1: Hello,
3: ma. Hello,
1: ma. Hello,
3: ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma.
1: Hello, ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello,
3: nkan to ju awon omo won yen ti ri sa o koja age won sugbon to ba ko awon omo won yen to koko ko won lo si bi ko to gbe kini yen kuro ni brain won o ta ite awon omo yen wa wulo because omo to je ko le ninu won tele to tu wa ru iru nkan ba yen sa ki le fe ko omo yen o da
0: ana ni lulu ni fa awon omo kekeke yen pe won so pe won fe ariwo won ni to ma tin pariwo no am a fi
3: ko wa bo se no ka olorun aran won lowo ko ko bo ya ko ka mu yen travel out no kiki ni yen ko kuro ni brain ni won sa
0: e se lero titi yin e se
1: abiamo
3: e se
1: e ni sare
0: e se
1: emi yogun
0: oro won awon abiamo ri
1: awon abiamo nu
0: e se o
2: e lati re ni
1: e se o
2: e lati re ni e ku se mu kiyin
0: yes sir
1: e le mo
2: to olorun aru wa lo wa nbe lati se
1: o da o
2: seri awon ti eni tun wa popo pa niba ti won wole yen ati baba oyedoku yen o important si mi o olorun mo ni interest o seri adupe fọlorun ku awon to ti de to ti ye sugbon ere ti yi pe eni ti won popo pa niba ti won ko wole yen ohun na ni family o ba le le kan si mi o yohun ni ohun na lo je ni ti o ma toju ile won o ye ti won reti won ati baba oyedoku yen o important ti bi go ni o ti e sere o gbogbo awon yokun ko se ti o important o gbo kon re ti awon labeye ji yen o ba le ile kan ni won o e ku eto arun wa lati seyin
1: a ni sirin abo daju ogo ogo to tinu e go susu jade
4: Remi ati Remi.
1: Kẹpẹ o.
4: E mọ ko eto.
1: E mọ seun.
4: Mama ti lati Wema.
1: Mama ti lati Wema.
4: Seri abala temi na fe so. Ona mejeji ni o pin si. Alakoko oni mummy to soro le nkan yen emi lo Olorun nkan ti mo fe so gan niyan. Tori brain awon omo yen. Nkan ti o ti fi oju ri. Kan ma ba ma try e lojo waju. A mo nkan ti joba le se fun won. Ni gbogbo nkan ta foju ri yen to ma fi kuro lopolo won. Yen be elekeji ni ti awon tan ti ku yen o ye kan se nkan kan fa won family won kan jo nitori olorun ki se pa npa lase an be won ni kan jo nitori to olorun kan jo remi ati remi eni si we eni si so
1: ami o
4: ojo nro o ya je sina mo re ti e o ojo nro o
0: mo de tan mo
1: ni we ma
0: mo nbo ma pipi mo nbo ma mura mi sile
1: ma se
5: remi ajire mi o
0: iwo ni soro aye kini
1: ma se o ma se o
5: eh ni soro mo wa lowo
0: a ni meeting ni
1: meeting wo le ni
0: meeting na lohun
1: igbo fi ti ti ri
5: o
0: a n gbo yin jare
1: a wa gbo yo baba
5: remi ajire mi o
0: tani kilo de
5: o ni pe yin pa pelu ogun olohun
0: ami
1: o
5: ede se wojo oruko demi ni ko foshi ladolunde mada
1: e kabo
5: eh ni foshi la la e se wojo e ku ni ojo ti ko ma laba
1: e se o
5: adu ka ri se ri nkan to mi se ki ijoba se fa won omo yen oju pe kan jo kan ba wa fun won ni scholarship o gbo bi ton ba fe kawede kan de ba fun won ni orientation kan ri se ti brain won
0: yo da fun yin
5: so olohun ni da wa lamu
1: ami
5: dajo olohun ni jona ku foshi ni lati lunde
0: eh se ri ba se nso yi awon toro kan awon ijoba ipinle oyo ijoba papo won kuku ngbo
1: won gbo won gbo won ti ma tokan
0: bi e se nso yi idea te mu wa ina
1: olohun
0: gbugbe lo valid o hello
1: e ka bo
0: present
6: sai du pe ya gbalagba ti ri ta wi
0: ejo nti e

0: kaapo pada lati ka polowo oja won so bu mo le to te ngbo lagelu 96.7 fm le de tin gbo e mo gbagbe ti ka se ti mo nso yi star 347 star 1004 star 2 hash oni o gbe yin debe eja fun iseju bi meji si star 347 star 1004 star 2 hash be ba ti debe agbe yin bo si ipele mi ti so bumo 0912370 8675 enda wa lori takun bani do Facebook mu nbo o en so nbe mu nbo. Hello hello hello hello oh no no 091-237-08675 number to wobi inu hello
1: hello hello
0: yes ma
1: ekwale
0: ma
1: amati lato lansi
0: ojo oya mama
2: Asuwa bere kesan. Ibere ke lo ma?
1: Kesan.
2: Ibere kesan ti lo.
1: Asuwa ke kala gbana.
2: Ibere kokanla. Ibere kokanla lo bayi. Won ni bi a se ni ojo laarin awa eniyan. Ojo na wa ninu ohun abe mimiran. Be ni a ni ojo ninu awon eweko. Fun apere nsin. Se mo pe eyan mi ti e ba jagbe mo. Ajo ko ni adake je ko ni le so kankan mo
1: be
2: ohun abe mi ta nso yi ta so po na ni ojo e wo okunrun ti won pe ni millipede se won pe okunrun te ba ile fowo kan bayi akako ni
1: be
2: ko de ni tuka mo te ma fi kuro ni be to ba te fe tuka gan ko se akoko yen lo ma tuka won wa ni ojo wa ninu ewe ko na ewe kan wa to je pe ta ba ti fowo kan bayi a ro ni won ni kiloruko ewe na
1: se en ba fo kan yo ro
2: o na lojo gan
1: yo ro se wo pato mo
2: down direct bi gba pe mo
0: se ki
2: se mp dara yin loju
0: ba se bi mi kin pe ki se
1: se wo pato mo
2: pato mo e gba o ya mu bere mi
1: bere ken
2: Ibere kerin ti lo.
1: Ikarun.
2: Ibere karun na ti lo.
1: E fun mi pe je ngba na.
2: Ikeje ti lo.
1: Ikeji nko.
2: Ibere keji wa nle.
1: Oya.
2: Won irufe omo wo ni Yoruba n pe ni abi ti ma nso loruko yi, onikepo.
1: Onikepo.
0: Ki gela nke.
1: Omo ti Boya ko ba je omo kan la ebi
0: e. Eh mo.
1: Eh,
2: asu mi. Ah. Nte eyan fura yin na niyan.
0: Omo ke fa won mi. Omo ma beto bo. O ye so fun won.
2: Omo ti won pe ni onikepo, ni omo to je pe oniya, oniya ya, o tun ni ya ya, oniya baba. Oni ya baba o tun ni ya baba baba to ye pe omo igba ti laya ti jo e ma ri pe agbole ni won ma nbi omo si to ye pe ibi ti awon obi ma npo si irufe omo yen to je pe ise ti ya re nikan kan ma se ni pe keyin leyin ki ya re kan fun ni oyan to ye pe awon to je bi ya ya to wa leyin yen awon lo ma se toju e to ma fi dagba iru awon be ni ma pe ni onikepo awon mo to je pe awon to ma ke won po gan
0: oni kike la nke
2: to ni ya to po
0: Eko la nko 091-237-08675 Oni number ti won fi npe wa nbi ti ka se ti kuzaju o ti kuzaju meta bayi o laarin iseju meta sisin a yi star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 hash egbo lekan si e sare lo se bayi e mo gbo uru baba na baba ni mi o tari mo kan te gbe je nte yo kan na ni o si tun je star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 hash be ba ti send a gbe yin bo si pele mi melo le fe ta 500 le yo kan eta meta eta mewa o ba de po si na a je ko tun le roll number yin a tun roll sibe e ba ti a bi pe melo le fe ta iye te mu yen ti mu o ya send e e ti send e o ti gbe wa pe se ussb le fe fi sanwo ni ussd abi bank transfer e mu bank transfer de mu ussd na te lo code yin le mo be se ma nlo e lo le oni pos e ni o ba yin sanwo si account number tan fun yin won ki yin pada won ki yin pada lori phone yin pe e ku orire ki phone yin o mo ku nikan a ma won ri ti en ta pe e je fun iseju meta yin si o ya 0912300 8675 ta lo wa nbe o hello hello se bumo
3: hello abumo
0: o ya ki lo nje mo
3: Omolade
0: baba te ba ja ibe te ba gba ibere meta 5000 le mama gba
3: ko si wala
0: baba e ba gbe yo ka bi meji ko si ebun
3: ah
0: oya
2: ibere keji la wa nle se le fi down si
3: oya ko si wala
2: won ni kini yato to wa laarin ilu ati gbedu
3: ilu
2: ati gbedu
3: gbedu oxo
2: sa
3: oxo
2: ko so option be
0: option be
3: ilu ati gbedu awon ni o pe fa sare leyi
2: ke le sasa
3: oni fa ta ti ma ko pe le ise mo pe ma ke lo ara to
2: se be ma listen si wa tele
3: ko gbo gbo gan na mo le ba ye lo o ko ro se lo se en gan ya mi lenu
2: e ma ba wa bo nda no
0: odi si ba yen na
3: Ah,
0: no, wo pe sori radio ri. O ya e ja salaye, kini yato tin be laarin?
2: Iyato to wa laarin ilu ati gbedu. Ilu ni gbogbo nkan ta ba ti le ilu to ba ti le mu sandi wa. To ba le ti mu ohun wa. Ilu ni. Awa ni orisirisi ilu. Ani gangan, ani sakara, ani omile, ani gudugudu. Even go e ma ri pe lopo igba ti omo ba wa nile boya okan mu won kan lowo to ngba soji ilu ko ma ilu. Gbogbo nkan to ba ti le mu ohun wa to ba ti le fun wa ni sand ilu ni amata ba so nipa gbedu gbedu je asayan ilu

0: le ti won se fun awon oba tabi awon alagbara bi awon bi egbe ogboni tabi awon oba gbedu o kin se ilu to je pe won kan sadede ilu ni ta gbangba ti ko ba niji lopo igba won ma lu gbedu boya ti awon ogboni ti won ba nse ipade lati fi bara won soro won de ti ma lu gbedu boya ni bi ti ayeye asa ba wa ti o ti won ba nse ayeye asa ti oba ilu de wa nibe lo je pe oba ilu nikan lo le jo si gbeju ku se ilu ti won kan le lu ni ta gbangba bi ti o ba si idi pataki tan ma fi le ti won le fi lu ya to wa ni nbe ni
1: to ti ye wa eyin te wa lori Facebook lagelu FM mo ki nbe olodude kayode mo ki prestige sodiq aro wan lati seyin gbogbo ipata mori omo eleni ateka na nbe nbe gbogbo lo eje ki a dupe lowo ejika ti o je ka so ye lorun be a de tun ki gbogbo awon eyan wa gbogbo awon akegbe wa awon ololufe wa ti won se ojo obi loni opele oro
0: olanre adeusi
1: waju
0: olanre waju
1: olanre waju
0: adeusi
1: happy birthday to you ojo ti won bi olanre waju Adewusi opele oro ojo yin na won bi Bukola Akin Adesewele Jesu
0: wow
1: oni na ni ojo bi ti gbogbo won apostle Elijah Akintunde oni na lojo bi gbogbo won won te fe to gun a le ma kan bi gbogbo yin e ku na wo ojo bi to ni o happy birthday to you oya lady ti cash e ba eh o tin yo o tin yo o mo ti fe duo o ti fe duo tani o je o tani o je o o ti fe duro o ti de bi se de o o ti de o ti de o ti duro o ti duro number he pari pelu 405 o bere pelu 080

0: Ndogo ti gbowo lori bayi.
1: E de le ta naira 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra mo.

0: The Kingdom of God Gospel Mission International, Obamoro Camp Grand, along the Ogbomoso Road, Iwo Nipinle Osun, lo sagbekale 72 hours program. Ti o bere lojo kedogun osu keje titi di ojo keje di logun osu keje odun 2026, July 15th to July 18th, 2026. Sa pakori eni, etu sile, eje ko ma lo. Ah! Agbara ninu Jesu si wa sibe. Ta lo de o? Ta ni ojo olojutu aye e? Ta nso se redoku. Ta lo leri pe o se reti fun omo? Wa dide. Beranle lojo kedogun, ojo kerindinlogun, ojo ketarindinlogun, ati ojo kejedinlogun osu keje odun 2026. Ma bo ni pade adura alagbara ni 72 hours program Obamoro Camp Grand along the Woli Pili Osun pade Woli Peter Adeleyi Olowo Poroku Apostle Dr J Olayinka Folabi Okoto Jesu Woli Mati Oyelowo Prophet Timothy Jesu Tunde Pastor Ezekiel Ayomide Olorin Emi Lady Evangelist Emilola Exeda Esther Akitola Iya Anointing Lady Evangelist Ina Olaji Oroyi Oko Ofembe lati MRS World Academy Tasca Filling Station Olodo Fatuma Junction ati Silencele Filling Station Odoriwo Prophet Ezekiel Salawu ni o gba gbogbo yan lalejo dibe won deni tu
1: Atungwe kande o golden jam loto voglade dode
2: Golden Chance Lotto Vogue, masun piye, beranle magorae, munamba, tala ola tola, odimimushe, ta Golden Chance Lotto Vogue, kimu haro kutu, ta kurukore ni Vogue, Golden Chance Lotto Vogue, ni bubu haro ojo, anfani wafon, lati je wotabwa, wosati ta Golden Chance Lotto Vogue, ta taje, ken hope ke, anfani be ni pe, to ba je ni nwe yu wwa wwa gemu wa, olegba winnings, ni yike yi Golden Chance Lotto Payment Center wa, kilotundu ode, lo, si yike yi Golden Chance Lotto Kiosk, to wala dubore, Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Ta lago mesan, koja seju me edogun uro. Ago mesa abu aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawe ebi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue. Lagbe dode.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Eyin agbagba te n gbo wa nle akiyin kaabo lati ka ipolo wa ja lohun ha eto gbina ya bayi gege ba se kowe re sa kokko mu lati bi ope ni tori ope la kokko dun feledua fun tawon omo ijoba ibile ori re tori koyo lakata awon ajinigbe a se gboshu barabande fun joba ipinle oyo ati joba apapo gbugbe ka ileto abo patapata on se gudugudu meje ati yaya mefa o sugban ha ete ja kokko fun ile ise olopa ni Kunduz papa julo ti ipinle oyo tori ngba ti won gba won omo sile lojo eti friday ti won si kede e pe to awon akeko atoluko de o won tun jo gali eko o gali eko mi igbe lojo abameta lagbegbe kan ti won pe ni gbojaye loju ona oyo sugbon dansa ke fun le se olopa ipinle oyo lojo aje monday won tun gba pada e pa tewo fun le se olopa ipinle oyo ngbon ba se ti oda na e ba wi le ori eto ni lati ma polongo e pe won se bayi o ngba won ba se to da na La fin ka o se nbe ba fun won ni credit e. Se gbagbe ijinigbe to waye leda oniyo. Ni nkan bi osu meji seyin ti won se fi awon na sile ni nkan bi ose kan. Seyin. Eyin te ba ti n gbo eto yi ti pe die. E mo pe agbe sele kan ni nkan bi osu die seyin na. Ti awon ajinigbe nso pe ton ba ti nbo o ki won ra nkan mu mu elen dodo se gbagbe yin te ngbo wa ki won ra o ti ye yin na bi ehn yi ton ma nfe nu pa won ehn be ni ki won si ra milk to da awon ti won fi sile ni eda oniyo won kokko gba 10.5 million lowo won ngba won gba won le te ko wa owo nje lasan ni o ha won ba ni customer re wa 15 million wa yin awon ti won fi le te eh o te n wo lori social media won na ni te mo ti ko si social media le fe gboran leyin ngba ti pe tun wole ti pe ohun dun gara won ni be ba ti nbo le kan yi e ma ko 15 million bo e si ra bready bo gene mewa milk pack meji eh o mumu ti ma nfun yan lagbara e ti mo yun na pack meji koda won tun wa connect lai se customer ti ora su loja aba won tun wa connect awon to fe san ransom mora won pe enikan na nbe ni apa abi kan won na fe san ransom ejo connect ejo ma ko ransom bo le Nigeria yi na eja gbalaye ti won se na eh e da oniyo la wa yo e ku kale
5: latojo to ti lo olojo kan soso na fun won ni right won na won fi yo si igba yen lo ma pe 60 te ba ri bo se so me eniyan be yen ko si be yen se le daju to abu sekun ni oni akile nge won legbe tutu na sha fun olojo meta te yoka tutu ngba ton gba owo yen ton atawon kan ta ko lo won lowo onje lasan ni lowo ta ko fun won yen won ni ka lo wa 50 million wa ta ba mo pa fe ri awon eyan wa gbe lati wa lenu
4: eyan agbagba te n gbo wa nle yi won ni bi yan ba ri awon eyan ohun omi o bo loju eyan gba won tun won le tan oda eja fojun gan ni awon eyan na oya e ma bo lori kan ni Facebook o obalana ni nbele ka social media lo eja foju gan ni awon eyan un toto boya mi jo bo loju eyan boya ko ni bo oya e ma bo lori kan ni Facebook o oba ba n gbe kini ohun sori kan ni Facebook ngba won pada tun won omi o bo loju eyan looto je lanfani ati lo audio re o ti gbe foran sori kan ni Facebook o lagelu 96.7 fm nbe lawa le funfun balawo awon re gbogbo won o le darin mo ha won ni ege tutu ni won sa fun won je lai se wure nigba won ko won lati nu gbore o tun won gba won le tan awon tun won fun won lege je
5: gbe lati wa lenu e ta bere si nbe gbogbo omo Nigeria ta nbe ijoba ta nbe gbogbo awon eniyan t'Olorun ba ran lowo kan ran wa lowo ti afen t'Olorun afawon CAC awon nikan won fun ani 5 million naira chairman local government won fun ani 2 million naira ilu to luko gan ti o si development nbe la wa pada sile ta ile melo na fe ta leda ile ti ile mi ko wo ti 1 million ani ka lo muwe wa ka lo muwe moto wa ka mgbogbo wa ta ba pada sile gba tan wa pe pada la ba so fun pe ka ma ti e paro o ko so lowo wa o only elo lo wa nle bayi la ba jowo fun pe 15 million naira lowo tayi gbogbo tari to wa nle bo se yari niyan o nigba won ni se kini kan o lo ba ni okay ngba tolorun gbo adua lo ba ni ka gbe 15 million yen wa pelu 5 bag of rice ati 30 liters petrol marun gbe ka gbe wa ka wa gbe ba won ni ta ba ti de egbe ka pe ngba ta wa de ta fe kuro nle oni ta lo gba usa lara wa ani ko si o o de dandan lo wa pe enikan oni ka ni suru beyin ka ni suru pe won a connect wa pelu enikan ba yin sin bo se die lo send di number kan o le niyan wa ni isanlu o la won na fe san ransom pe eyan won de gba usa dada ba ton send di number yen si wa a wa pe eniyan ka to kuro nule to ra won mo to fe wa pade wa o ni won gbo kankan ju usa lo on ta ba ti de gboro egbe ni junction yen ka duro bo won a ba wa nbe aba debe abe si npe okunrin o ku de ka debe lo pe lo ni oloni kara bready long mewa kara predator packet meji pelu malt packet kan ati semo 5000 aba ni pe ene wa ni ka ni suru kan je ko npe o ba pe o wa so fun pe ninu owo ta ngbe bo ka yo nunu e ka fira e ka to nso yin pe eye ta ba na ka so ka to dodo ohun lene wa pe wa pada pe oloni ka yo owo yin awa na 35,900 lara owo won ka to dodo ohun bati ma yen wa pe pe eye bayi na na o okay wa ni ka lo ra siga ani loru yo o si igba ti an so ti lo si bi agbo kan oru emi ti mo soro yi inu ba

0: fente ba se ndarapo omo wa fona won le won lori kanne Facebook wa ye lagelu 96.7 fm ni badan eh ban tun fona won gbe si lati bere ka won ti se ndarapo omo lori kanne Facebook ko won lanfani ati ri badan jens lanfani ati lu audio re eh lapa bi tori ngba won wa connect awon ti o saran somu papo eri parakunrin ngba ti o pari oro oninu banu je lohun wa tori iya ati egan to ntori e se wahala ogba o pada ku sinu akata awon ajinibi ohun egbelaye won le kan si lori kanne Facebook la wa yu foran re o awon re o gbogbo won o le darin mo ngba won ku won de April 28 ni won ti ju won e wo mele bo se ri ha ha awon mo odun mewa omo odun meje ko se beyan o se ri won lo to to mi o ni bo loju eyan ha pele
1: ona wo le yan fe gba wo le te omi oni bo loju eyan koma fun yan ni ege ege tutu ege tutu baba omo ni nke egbon to oni e wo pa mo ohun se da baba omo niyan o ohun lo wa gbe omo yi ko seni kankan ta binu obirin ti o wo fọran te won lori kan ni Facebook yi lo to to mi oni o baba oni ori omo e nigba to mo de to ni ege ni won sa fun ohun laarin bi osu meji nu ege bi e ba se po lohun ba pa won mo gan eyan opolo jege laarin ojo meta ko lo ma yi ku ana to awon chemical kan be nu ege ti o se jero sugba won mo yi fun bi osu meji ti won lo ta won mo orire ko leleyi o ti e da oni yo leleyi ati e ti debi torire boyo jobo thursday la se perepe tori yun po koja ka si nkan bi mo se so si waju ngba ta bere to ye pa fun le se olopa ni kudosi won gbianju o won gbianju ha won ni won kokko mo 60 1 billion won kokko ni won mu wa won wa bere si ni na ti ti won fi dori 50 million ngba won e ri pe won soro iwe ile iwe moto ngba won lo re yawo ni banki niyun o age npete ni tori akoko won wa ni gbogbo eda oniyo gan ile melo ni nbe nbe be ba ta le mi odidi ile eda oniyo ko wo 1 million naira depo pe won ni ka won fi we le se iduro 50 million naira Nigeria ha asim so lati bi ose meje meta nbi ati moro yi bo ni wipe e mo pa koko nta npe ni akoko igbarade fun eto idibo na la waye ebe gbagbe bi ta ti mu bo lati bi je dogun awon mo ti won gbebon kaakiri yi na ti won somo sota oleselu be ba pari eto idibo tan e da kun se bon ti won gbe kaakiri o di pensu ni oba o le pada sinu studio ba won aje nsoju opo le ka lanfani ati mu pe kan si meje labala be un e si lanfani ati fi iroyin sowo na lori ikane ti Facebook o lagelu 96.7 lawa ile funfun bala o felele ni lo ti badan hey 0912370 8675 0912370 8675 lati le okere lohun +234 8142 491006 iloju opo mejeje ti obo si apa bi hello
2: dada
1: eya to pepe o ko yan ati bi te tin pe
2: aruwa aruwa me la ji se
1: eh gbogbo seyin ko o seyin oro
2: ah adu ko olohun oba e ku se
1: e seun
2: ah o ni te ri igbaju mo wo awon
1: foran
2: ni agbara
1: hmm
2: e wo won se ri laisi alangba
1: hmm
2: laisi alangba
1: hmm
2: te ri ori de eje ko sibe tu ki ku ti a jabi fun ni ewo eje ta ba so ju be lo e ma be to bo
1: asom te pe te da si eh ewo la bala ojo po keji se le ya be le ninu mi ele ya be eh eh hello eya to pinpin ami o ele yo ma bo sinu kini a n gbo yin eh eh yin ore bete o je mele ka to lo re po lowo oja hello
2: o ji dere
1: eya to pinpin o ko yin ati bete tin to
2: orun ko de yin le ko foshi la do lo de nbada
1: ah baba ko so ko foshi
2: oga mi ku eto eh ni mo si lai lai
1: ami ata yin na
2: abe ri po o koja be a je kokko ki awon eleto abo tan ba ba rescue awon people yi eh adu wa fa si po yi be ijoba apapo state local government kan ba fopinpin mo eto abo yi eh kan jo dori tolo emi ati yin ate bi wa on ni ji wa gbe o
1: ami
2: e ku eto
1: asom
2: ko si ni ra do mende
1: asom te pe te da si hey oba ba ntun foran gbesi eh ba ntun foran gbesi pada fanfa ni awon eyan ti e se ndarapo mo wa lori kan Facebook be se nwo eni kokan si are mewa ko le kari ile ko si kari oko ki gbogba agbaye le mo pe to nbi ati gbe ba nbi atun jasire o ko lohun lodumare kojo ko sanu wa foran le nwo yo afe polowo oja ti nba te kai polowo oja de oja bode ni badan isele na tojo ko la fe so o eh eh omo obin ti o ko le iwosan to di kayefe nla to se lagba po to subu waju alagbo to si gbe meme loju ese ese ha baba na se se ha nu mbo e ku kale
3: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omalu abi Splash 105.5 FM ti nge se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile Oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: Ojaraba.
1: Ijoba ibile wo niyan idona kan ni yen.
0: Idona ni.
1: Oda ati note e ja fenikan lanfani si ojo ti lo. Enikan ko sa ko pe ko je meta baun papapa. Oda. E le pe number temi leyin tabi ke fi sowo si mi lori WhatsApp te ba pe tin ba gbe. E send there si mi lori WhatsApp. Mo promise yin pe a sise lori e. Awon mejeje ta ti won so yi bọlọn tin be temi re gba ta video ojo mejo e gbo fi back lori eyan number to ja si odo temi 070 36 26 86 88 070 36 26 86 88 number to ja si odo sewon aribikola comrade ileya
2: to eyin ijoba e mo isimi lere eto abo papa julo ijoba apapo olorun o da bo bo bo wa o
1: amen e seun lekan si number to ja si odo mi 070 36 26 86 88 o na ni WhatsApp number awon oju opopona bibi ti owo ja ijoba o ti to lagbegbe yin e fi sowo si mi lori WhatsApp ngba ba fe wa sibe eyin na gbolo wa randi o keji pa kan wa ja so pe eyin o sin le e du o bayi ta jo rin gbogbo e a jo rin ja a wa kan si abala ijoba ti o lanfani ati ba yin se to a ma bi obe ni besu atelese ati benawo an lo loni a tu pada wa njo bejo en ba ni a ma de bayi ila ni de ban le se won ari bi kola ina njo giri osa ina gori ile fejututo

Baba wa ti Olorun wa dupe lowo yin tori pe yin ni Olorun agbe yin ka tori pe agbara yin wa sube Jesu omo Olorun Oluwagbo pe wa emi mo Oluwagba yin wa ogun ni fona loke orun Jesu Oluwa ti Olugbala omo mi ibi omo yin woli ati alufa lati le seranse God Vineyard Church International ni oruko Jesu mo gbadura fun yin iran lowo Olorun a dide fun yin ohun ta o fi gbara wa niyanju mo la riwe ninu iwe Jacob ori kini ese kanun bi o ba ku ogbon fun eni keni ki o bere lowo Olorun eni ti ma fi gbogbo re fun eniyan ni opolopo ti kin se isibawe asifi fun egbo mommy ati daddy e ti o ba ku ogbon fun eni keni e je ko bere ha egbo sa ninu ile iwe aseyori ogbon o se pataki ti eyan ba fe se aseyori laye ogbudo ni ogbon ha eni kan ni omo mi ko ma saku bi o ti egbon bi o ti eda ah ki lo pa eyan lai si ogbon ha e sa nibi ti mo ti wa sa won ma ma ko wa ni ogbon ni won ni ogo ogo ki lo jo go bai ogbon ni fun omo ekere lati ma ki agbalagba ogbon ni pe ti agbalagba ba nsoro o le woju e nibi ta wa ti wa o le woju e wa ma gboju sisale wa ma gbo oro ogbon nje mo pe awon omo sin te ba ko won ni ogbon te so pe nkan bai ni won ni old school wa ni old school te ba correct won won ni insult won bi gbogbo awon omode se ma so nsin ni o won ni mommy en bully won insult won eh sir won fe correction won fe dari won fe keko kankan to ba nko won pe bai la nse layade wa ni old school ti o ba je pe e tun ko won pe ah n to se yoda won ni en bully won eh sir eni to ba fe gbe ogbon ogudo ma ba awon agbalagbarin mo ba baba mi Bishop John Talabi Ajimotoke baba to da olunirona mo ba won rin esa ninu gogo omo ti baba mi bi esa emi ni mo ba won rin ju mo ba won loko awon agbalagba ma soro hey awon agbalagba ma so iriri awon agbalagba ma pa owe te lo bere mi church mi ai mo ya awon owe ti mo ti pa fun won odo baba mi ni ki je pe o fo sori mi ogbudo ni ogbon ogbodo ni ogbon it is necessary to have wisdom to ba fe sasiyori loju eni to ba fe lo siwaju ni aye to fe ma deni waju ogbodo ni ogbon ogbodo ni ogbon olorun ogbodo ni ogbon abinibi ogbodo gbon eni ti o ba ti logbon to lo nse marriage to wonu igbeyawo esa he will fight unnecessary battle eni to ba ti logbon to lo gbeyawo to lo gboko awon ogun ti o ye ko ja la ma ja ogbon leyan fi ba yan rin se ri ogbon teyan fi to si obirin lati fe ko togbon teyan ma fi balu eni ti o ba ti logbon ko le sasiyori laye awon ashifa awon to ma tayo ni gbogbo nkan lo berin won ologbon ni won imu ninu oselu eni ti o ba ti gbon oselu is a game to ba gbon wa lu e wa de dump e egbo sa eni ti o ba ti gbon ko le je oba lu to ba je oba lu ma sise o ni lo ogbon sa mami te eyan o ba gbon o le ko yanjo e wo awon baba baba wa ti won ni 1 million 2 million ogbon ni sa aje ri awon ti ogbon won le sakoso omo merin ati iyawo kan elomi o le sakoso e ko gbon rara o ba lu to n sakoto lu ogbon ni ogbudo surround ara e pelu awon to gbon oluwa fun mi ni ogbon bi eni keni ba shine ni ogbon bibeli so pe ko bere nigbati solomon ijoba oluwa ni ko bere ohun to fe ni oluwa fun mi ni ogbon lati sakoso ha esa nigbati o bere fun ogbon isagoto olorun funfun owo wole oro wole eniyan wole eni ti o ba ti ni ogbon ko le ye eyan kiti ko ye ka ha ogbon ni lati mo n to ye ko se ni akoko to ye ko se tan pe ni ogbon niyan ogbon olorun ohun ni lati mo n to ye ko se ni akoko to ye ko se ohun tan pe ni ogbon ohun ni ko soro tunu
nigba ti wahala ti awon eyan ba fe dite o gbudo ni ogbon eni ti o ba ti ni ogbon ko le se akoso ko le di olori to ba di olori o ma scatter ni eni ti o ba ti ni o gbudo ni ogbon sa mama o gbudo bere fun ogbon olorun bibeli so pe bi enikeni ko ba ni ogbon e je ki o bere to ba ni ireti lati tayo if you have hope to stand out in anything life go and ask for wisdom ari bakuta yaba mo gbadura ni oruko jesu bi atin bere fun ogbon ogbon olorun ni oruko jesu olua ko fi fun mo ti ri ninu iwe mimo ni bi ti oko o ti gbon ti iyawo re to de fi ogbon ba oba lo oba iba pa oko re o de fi ogbon soro fun ka biesi de pada eni ti o ba ti gbon aja ogoko ni o le so emi eni lo yeye mommy ati daddy o gbudo ni ogbon ni oruko jesu mo gbadura fun mama ati baba yi awon omo to bi laye olua ko fun ni ogbon aya re olua ko fun ni ogbon ni oruko jesu ogbon lati sakoso ogbon lati jeyan laye makota yabagudika saria ogbon olorun olorun ko fi fun o mo se president awon pastor ni Africa e mini president won ni CTN esa nigba ti a se tan ta pari course yet mo wa so mo eje ka so fun awon to gbe lecture ikale emi gan so 25 se ri ba ti mo soro ti mo ba mo soro tan a ri ninu awon to fun school yen ni 500 iba ni soro pelu ogbon emi gan ni mo donate kereju ti agbada mi gbe awon eyan lan la den donate 200 won den donate 300 won den ele 500 nitori oro ti mo so titi de ni school yen ni association yen won ma wo gbe ha eni gbọn o gbudo gbọn elomi sise olorun ko gbọn elomi lorin ajo ko gbọn o ni ba se ma ba yan soro mo pa ni ase ni oruko jesu ogbọn olorun ko wonu aye ogbọn olorun ko wonu ise ai mo me kan je ologbon omo e won ni didakuda ogbọn olorun nje ti ri omo te ran lo lewe to pada lo damugbo ko ni ogbọn lori ni nje ti ri omo te ran ni school to lo join court ko ni ogbon mun to ri lowo iya e to ri lowo baba e o go eni keni ti o ba tin kasha lasha ko gbon mo pa ni ase awon omo re won ni go laye awon omo re won ni didakuda ogbon olorun olorun ko fi fun won gbogbo ona lo jasi govaya gbogbo ona to jasi sale mpere di odo so pe govaya ni mo lo ni felele be lu wa gbe ede be gbogbo ona to jasi express bole ni ana felele ni express so pe god's vineyard church felele be lu ni mo lo wa gbe ede be pe mi si ori ago yi 08033542436 is 08033542436 abiko pe mi sinu number yi 08169737275 08169737275 olore de ma dayo

tu anu awon kan wi pe okan ninu awon woli awon kan wi pe enikan to wa Elija ni Jesu wi pe kini eyin pelu nfi mi pe Peter wi pe iwo ni Kristi Jesu wi pe eje tabi eran ara ko lo fi eyi han o sugbon baba mi tin be lorun ni nitori pe o mo mi o ti mo oyan ni Nigeria wa ni o da eyan mo to ba ti ni Jesu o ti mo oyan ojo to ba mo Jesu lojo na lo mo oyan lojo to ba mo Jesu lojo na lo da eyan mo lojo to ba mo Jesu ni isoro re to lojo to ba mo Jesu lo ni kokoro Jesu wi pe ma fun ni kokoro ijoba orun tori eleyi o ti da eyan mo emi lo mo loni Jesu wi pe mo fun ni kokoro ijoba orun ohun to ba ti de ni aye a o de ni orun eyi ti o ba tun ni aye a o tun ni orun lekun to ba si ni aye a o si ni orun eyi to ba ti ni aye a o ti ni orun in another word Jesus is the key. Jesus ni kokoro na. O fi ara re fun Peteru. O fi ara re fun awon apostle. O so fun won pe e ma silekun. E ma silekun. Ko si ohun kan ti yo soro fun yin nitori ohun ni kokoro na. E gbo gbogbo eniyan ta la ti orun e to fe isisile re. Oni lo Jesu. Lai si Jesu o le si orun re o so ti ni Jesu se o da Jesu ma iwe mark Matthew 16 loka verse 19 wa ri

call me ma. Be one by the other one silly. Be one by one jewelry. Come back to her. Call you by the quote no one will do one. My mama tion wa. My way lay was up. He lay one shy, sir. Tell it. Nitori ati oru. Ki oba le si oru re. Yi pada si oloru. Kokoro keji ni e o. Ki oba le si oru re. Yi pada si oloru. Akope. Bi e yi ba yi pada. Emi o yi pada. Are you with me? Number three. I said, don't bend me enu re o. He will not bear it lonely. Matthew 7:7. Echo leko. Mashi. Any come bending ile. Olu ani oru kore. Oni kokoro. Oni ileko. Eyi ni number one ti mo kokoro. Be Jesu ni kokoro na. Bi o ba ka leko. Ashi leko fo. Ole ni kokoro fo are. Bi o ba da Jesu ni. Mi so pe ko lo si church o. Bi o ba da Jesu ni. Ko sile ko ti o le si. Number two. Mo kede re wipe. Bi o ba ti le ma Jesu ko pada kuro ninu ese re. Ko ese re sile. Yi pada si olorun. Ashi leko pada fo. Number three, money ko kaleko. Nitori o gangan ni leko. Bi o ba kaleko, a o sileko fo. Egbo mi loni, gbogbo eniyan to gbe labe orun ti a ti, e pada wa si odo re. O setan lati sileko fo. Nje nisisiyi, mo lo kokoro na ti a fun mi. Ni oruko Jesu, leko re si loni. Ni oruko Jesu asile ko fun awo ile re so ma lo ma dese mo ma gbe labe orun to si lo ma se rere Jesu.

0: eja ko gibo sekere ka ka won message tin be lowo wa na leyin yi a wa fa aye gbe yin te ba fe pe lati le teni un te fe ta. No time to check time. Kosa koko ni nje be. Destiny ni papa o ya ka won ara le ka bere eto ni bere o.
1: Destiny Mr. Abatunde Abib Destiny Mr. Destiny lo nki pe e ka le ka bo sori eto yin eto wa fun tashale yi. Awon ere bani so tere fi ba wa soro fun tashale 0912370 8675 lati le okere +234814249 1006. Seven plot kan re ti won fe ta o wa fun tita ni ore two village won lo sumo iroko akinyele local government ni Ibadan bi ni agbegbe Moniya won ni one plot ni be 1 million naira ni en to ba de fe gbe mejeje 7 million naira lo ma je gbogbo wi e lo pepere. Complete 3 bedroom flat kan tun re ti won fe ta o wa ni agbegbe Amuludun Junction ni Omi Adio Apata ni Le Ibadan bi gbogbo iwe e lo pepere won ni ko jina si titi ni bi ti ile ati le wa 30 million naira pere o na fe ta
0: 30 million na fe ta. Lapodo ti mi nbi plot ile kan ti ile to je 3 bedroom flat ni be lori e so e wa ri leyi ani awon ti ko de window level address ibi ti wa ni Aba Teacher ni Omi Adio ni Ilu Ibadan ta wa yi gbogbo document ile yi lo pe pere pere oni survey plan ni nbe bakan na land cess agreement nbe fun 5 million naira leni to ni fe ta jale nu. Ile 3 bedroom flat to je uncompleted eni ni awon ti kole ide roofing level inbe ninu ti Oluwa ni estate ni agbegbe Ajawele ni agbegbe Soka ni Ilu Ibadan ta wa yi. Ile yi ori 1.5 plot of land no kosi si ni document ti nbe fun ni deed of assignment ati registered survey plan nibi ti le yi wa lowo lowo value e bayi 15 million naira ni sugba baba yi lawon ni lowo ani tawon ba re ni to mu 10 million wa awon o gba.
1: Two bedroom flat ti won ko ni ona meta si ori compound ninu compound kan ati a room self contained o wa fun tita won ni won ti ko de roofing stage o wa fun tita ni agbegbe Akala Express Road legbe 1B ni Sunsi Road 4 Kasumo Estate ni Ibadan bi gbogbo iwe ile yi o pepere o ni awon iwe to wa lori e o ni red copy o ni survey plan o ni building plan gbogbo iwe sa pepere won fe ta ni 25 million naira pere.
0: Eni so bi pe awon ni ile to je 3 bedroom flat ta won ko lo lori half plot of land ile tan so yi o ti de limited level ni agbegbe Akinbile ko jina si titi rara ninu Akinbile ni ile tan so yi wa. Document ton ni survey plan registered at land cess agreement won si fe ta ni 4 million naira te ba moye ton tale lagbegbe yi e tare si ile ti mo nso yi ni. Bakana ile oko nbe teni yi fe ta ile yi o ni size e je 8.7 acres of land farmland ni nbe ni inu Matako village ni agbegbe Oja Ayepe iyin o lapomu ilu apomu ni Osun state lo wa 7.5 million naira no fe ta gbogbo e awon ni iyin e mo gbo eka yi size ile yi 8.7 acres ni won fe ta ni 7.5 million sugbon to ba je pe eka kan le yin fe ran nu e 1.2 ni emi o ba wa advice yin ka e kukuku gbogbo e
1: awon fish tank kan ri ti won fe ta won lo wa fun tita fun awon agbe to ba nsin eja ni agbegbe Ibadan bi abi ni Le Ibadan bi awon fish tank yi ona meta lo pin si won ni kan wa to tobi die won ni yen 80,000 naira pere la won fe ta won ni ikan tu wa to tobi ju yen lo 5,000 liters ni yen won ni 200,000 naira la won fe ta won wa lele to tobi ju nbe 10,000 liters ni won ni 320,000 naira pere o la won fe ta
0: ile to je 3 bedroom flat ton ti ko de roofing level in beni inu adegolo estate lagbegbe ayegun oleyo 9 million na fe ta leyi agbegbe ti mu nso yi te ba lo be ke lo price plot ile kan e le ri less than 14-15 million naira so gbon pelu ile to ti de roofing level 9 million leni fe ta to ro ni lo wo ni yaju yaju ni ile kana ni to je story building only ile yi 70% completed ni 22 bedroom flat na ko be ni waju oni awon tun won ni foundation to je 4 bedroom flat ti nbe ni waju ile tan so yi ile yi nbe ni number 5 road 2 Isokan community ni Bako iyun baba kojo mi adi oni agbegbe apata ni Badan ile tan ko ile yi si o je standard plot of land and ni awon ni register survey plan back na land sales agreement in be 25 million naira no feta ile 3 bedroom bungalow ton ti ko sori half plot of land ile yi oni living room oni dining room o si ti ni bi ti oni ile yi pe awon ti ko pari agbegbe to wa develop area ni en suit na se ko gbogbo yara kankan tin be ninu ile tan so yi PVC ni nbe nbe ki se POP bakan na ni awon ti re inu sugbon won ti re ita agbegbe awon eyan tin gbe be daada won ni ile yi gan pa awon eyan gbe nu e nbe ni ile tan so nbe ni agbegbe Akerele Road ni Edo 10 million naira no fe ta
1: uncompleted 3 bedroom bungalow kan re o tun ni a room and a parlor self contained ti won ti ko de linted o wa fun tita ni agbegbe Ifesuwapo Street Adelu Estate Ido Local Government Area ni Badan bi gbogbo iwe ile yi lo peperepere won ni ori full plot of land o ni won ko ile si 15 million naira pere o na fe ta
0: eka ile meji kan ni yi ti o da fe nte ba fe ko mini estate te fe ko hotel te fe ko company tabi ile eko nbe ni Katode Alugbo Secondary School iyun baba koja oja erun mo die kekere siwaju ni lona to lo aye deun iyun lagbegbe Alugbo ni Ibadan ta wa yi ile yi ni register survey plan only land sales agreement 4 million naira ni eka kan te ba fe ko mejeji 8 million naira seri gbogbo nta ati kakale yi eyin eyan wa ite ba nife si kan tabo mi number ti mo fe pe yi ohun le send WhatsApp message si bakan eyin te ba ni nte fe ta ti araye gba ipe yin number yo ni ke send WhatsApp message si e ma binu akoko loku wa npapa mora number yi ni 070-42-38-39-51 070-42-38-39-51 e send the WhatsApp te ba wa ni smartphone e send the text message a gba lowo yin a ni riju bayi lo lori eto ojo tayi fun tale loruko lo to eto yonga wa kene to gbeje loruko gbenga o yato layi wala loruko itunu dixon to ja moju ero a mo lo a pade lojo mejo wa to wa te yin olumuyiwa adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo se redu apostle
1: Babatunde Abib Destiny Mr. Destiny lo so pe o daro o ka fere pade lojo
2: Lagilu FM 96.7 Labbaik
3: Allahumma atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokantan alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele wipe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti alidaya wipe ide ko alalaji a o mu ni kekere lo ládọ̀ ti wa ètò ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kì í yẹ ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́ẹ̀kan sí Alidaya Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedipu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Alidaya Hajj and Umrah Services sorry 0806-244-0572 àǹfààní sọ díẹ̀díẹ̀ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìnàjò Umrah olóṣooṣù Alidaya Hajj and Umrah Services ájì ìrọ̀rùn ni tiwa bíznílàì tààlà.
4: Ah, bọ̀sùn o lè kó lọ́sẹ̀ yìí ni. Mẹ́bọ̀ lágbà àbẹ́kà ní ọlọ́kan nínú àwọn iléeṣẹ́ búrẹ́dì tí ń bẹ lẹ́kù. Bẹ̀dásọlá ẹjọ́ ẹ bá àwọn iléeṣẹ́ búrẹ́dì gidi ńbàdàn tó lè sanwó gidi bágbà àbẹ́kà. Àwọn tó lówó Èkó Èkó ní gbé òpàrọ̀ o. Gbogbo owó lẹ́ fi wọkọ̀ tán tí ń bá wá rí iléeṣẹ́ búrẹ́dì ńbàdàn tí ń sanwó gidi. Ẹ wo, ó tẹ́ mi lọ́rùn ju kí n máa lè kó lọ.
3: Àjẹpọ̀

0: Abdullahi Opolyogun, gentleman on the body system Ogbontarigi. Akanse bitters ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo ya ya. 50 bitters besti gbogbo obirin to dati emo. Imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra. 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe, omoge to sexy, bobo ati baba to fe wa fully active in the other room. Tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal. David, ta sise sise ki ati son ton wa fe dogun. Ewo, aye gba yen ti koja o. Step up pelu 50 bitters ko sunrayo. Ko fun baby etan. Nibi kibi, nibi gbogbo ati nigba kugba. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esin le rira kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. Nafdaki Jolote.
1: Wagilu FM 96.7.
2: Mokiwa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan eje n fi ero bani soro won ta ko to di pe n o pe baba wole 081-3885-5308 baba e ba n ki awon eyan wa nle
3: moki okunrin moki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile ise dede olomokunrin abawon aile ise dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada abawon isoro to le mo mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo roni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agbo ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki o mo pe telephone number wa 081-3885-5308
2: ki la npe ni aile ise dede olomokunrin ati pe kini ma fa
3: ese ohun olotu awon kan ti ma nfa aile ise dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sun mobirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile ise dede olomokunrin re mo ti wa mo fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi n to ju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo birin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun be si ni elomi o ti bi mo ri to ye pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pere pe inu won a mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kaakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni aisan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi bẹ́ẹ̀ ni ó se máa tọ̀ ọkùnrin mi a rí wípé inú ara àwọn

0: nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wipe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo bo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won po ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi o ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gba lode ta sese ko de ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boyo okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omo okunrin re boyo mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni ballu meji tin be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta n pe ni balo imi awusa pa otun imi awusa pa osi ori pe nkan omo okunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omo okunrin ko ni je ki nkan omo okunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omo okunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abon se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara n fa ohun so elomi a ri pe eyin n ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a kan ri pe inu kan dede n lo ohun suyin o seese ko je pe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan n je omo aya re o ni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si rona abayo telephone number te le mo pe mi si 08 1 3 8 5 3 0 8 0 8 1 3 8 8 5 5 3 0 8
1: kini ma se okufa isan oju
0: e seun lotu ti enu mi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je ra pere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe ohun wo ina ina fan ka loju re abo ri pe ohun wa oko lale abo rin lale tinu oko ba je tan si oloju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti ma fa nkan ina ni idoti inu eje gẹgẹ bi n ti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni ri na ka bibeli ko ni ri na ka qurani mo elomi gan o da owo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo sewadi lori n to sokunfa nkan ti n se o yi to ba je o ti lo sayewo ti o ni cataracts ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to o ti wa logun naa ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe naa sugbon oju re si lakale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawọn kan ba de nbi kan awọn kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 3 8 8 5 5 3 0 8 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge.

0: gajoki.
1: Akoni by Washer ni Lagelu FM 96.7 pelu Ogunduba. Ogunduba logun akawo magaja tokun eto akoni by Washer Olodun Mario Masehun lori abuka beti kanka to yonda fun Ogunduba logun akawo isopolo to yanranti atede asoko to kipapa bi obe apan leti gbogbo olugbo Ogunduba logun akawo atokun eto akoni by Washer atokun ti ki roju lati se wadi ohun isen baye gbogbo ton topa oro kon du asa ati se dori gbogbo awon akoni to ti lo mamade oba batan yo ba Aroba babatan yetu ede leno Ogunduba logun akan o lori eto akoni igba washe ni gbogbo ojo segun Tuesday lago mesan leti ti lago mewa le pere ni lagelu oke gajoke ni bi te ti ma gbo tuntun ara eto lori awon akoni to tebi sasaro ibo ni ati se wa e ma gbo tan leno awon to tun tan so bi oba magaji bale atan to ba tun soju won yo ka koni osere onisowo onisi owo to ti lo eto akoni igba washe gbagbon kan si ipade dale Tuesday pelu Ogunduba logun akan o agbadari gede
2: Akan o ti de o Ogunduba ti de o Akan o ti de o Ogunduba ti de o Ene ba ti sun Ke ti ji won o

So, mo ki waka bo sori eto yi eto wa eto akoni ti gba wa se. Mojuba Ọlọrun Ọba kan o po mojuba feyan. Iba koda iba seda o. Mojuba lowo omode mojuba lowo eyin agba. E tun wa ba wa se lale yi, a le da se o. Adase bayi ni won ni homo. Iba kan ogbodo homo. Loogun akan o, mo se ba Ọlọrun Ọba. Mojuba feyan. A je pe lo ko olootu eto yi eto yin eto wa eto akoni ti igba wa se temi tayo omo oye ladun aboro eh Ọlọrun ma je nfa kankan je ko osi ni je be osi oni wole to wa o lo ko amoju ero Dixie Itunu Ọmọ Alaja ona lo wa nbe ona ni o fi orin baba Yusuf Olatunji na lo fi gbe wa wole adupe Ọlọrun Ọba loko awon ta jo nto ko eto yi eyun eto yi eto wa eto akoni ti igba wa se japo japo o wa ni omi aje o bakan na ni Ismail Akere ajo wa yara agbo nsafefe ni baba mi Peter Agbola lo fi detail ni baba kale si o ti won se nse se agba won se se baba oju oni ti yin o Ọlọrun be leleso Oluwa be leleso oju oni ti yin ogbo anu to je mo ipinle Ogun ina ni awon sise le lori ogurugba Ogun akan o yin na re araye mo je nwa ninu nira inera oda o eti gbogbo ti o tun je gbadun eto tale yin eyin gan o ni ba won wa na nira tori nkan mi ko inera oda e ku kale

0: so ori eto wa eto yin eto akoni igba wa se ohun la wa ele ise radio elero ami onjeje ile ise radio ti lagelu eh ama lo si ilu da nijoba ibile ode dan pele ogun labe okuta eh afada afada ti a ba npe akoni da akoni la afada o ituna ma laja alubarika ye ka afada wole lati inu ile agbara afada ta ba so nipa akoni igba wa se e ma je apuro tara wa je eh ah ise ni o e je ki afada wole
1: eto e ba da ko yin o
2: uruko mi ni afa abdugani kenide nilu idata wa yi
1: ilu dalawa yi mo nda wa
2: ipinle ogun na ni
1: eh
2: ta ba ti koja ilu gun si ona abekuta nbi
1: eh
2: na ma ti ri iyana oda koda ta ba wa ni titi oloda bayi a ma wo abule wa lokan ni o jina si titi rara
1: nipinle ogun
2: labe okuta nbi
1: joba abile ti bo ni
2: ododa
1: joba
2: local government eh ben
1: so akiyen ka bo
2: oho
1: eh ta ba bi ni lere bo lati bi yen gan
2: ilu dambi na ni won bi mi si
1: ibe na le dagba si
2: lagbara olohun
1: wa le ti se we gan
2: ilu dai na ni ilu dai mo ti lo lewe
1: eh
2: ben
1: bele ti fe yawo
2: mo dupe fọlọhun ninu ilu yi na ni
1: ibe le ti bi mo
2: ninu ilu yi na ni
1: ibe le ti gbe daada si
2: ben ni ninu ilu yi
1: so ta ba wa bere e kawe jena bi
2: ani kon standard 6 bi 3 ni won pe iwe atijo iwe mefa atijo ni mo emi ka o iwe mefa atijo ni mo ka
1: do to
2: ko lo n to ma pe ka ma ri dada se mi o ka ju beyen lo
1: kini aliwa so wi pe etesiwaju si tesi
2: itesiwaju gbo nkan te won ba ma se laye yi won ni ko bere lowo ori Olorun ma je ko ri wa utako wa. Tin ba so pe bi ami o ti jade ri pe bia mo wa se kan lo. Iro ni mo pa o.
1: Eh?
2: Won mo mi lo sise won baba to bi mi ati ya mi.
1: Eh.
2: Won ni ni oro irin ajo aye mi. Mo wa lo si ilu Ibadan. Won ni ki wa sise weather nbe. Won o bere fun gba yin rara. Won ni ki wa la sise weather. Ngba ti mo wa de be. Gbogbo ti mo lo koju osu kan lo awon iya mi wa gbegbe se pe je irin ajo to mo irin ja won awadi na won wa awadi lo awadi bo won ni ki ma sise yen mo won wa bere pe ise wo ni won wa yan fun mi pe ki ma se won ni afi kin la sise oko
1: ise oko
2: eh
1: agbe
2: eh won ni ki n kewu kin la kewu kin de ma sise agbe ani be ni ma ti rowo mu ah ki n ku oni gboro ah awon nkan to je kaye fi fun mi ah to ade dupe lodo olohun loni mi na de mo gbera mi o ko si ya mi pelu baba mi lenu mo pada soko tin ba ti be ni
1: lati ilu Ibadan
2: wallahi mo se nkewu loko mo ntele dadi mi loko mo nsin dadi mi ni won fi mi le odo dadi mi ni mo tin sise
1: ise
2: agbe mo sin won ni o to di pe mo niyawo mo sin dadi mi fun odun 18 18 years
1: eh
2: to ba ti di aro kutukutu ma la sise fun dadi mi ni sise kara
1: ise oko
2: eh
1: ise ase kara
2: ase kara ni o
1: ti won o fi so pe eku
2: ise eh
1: ba de ti ko le lataro
2: ah to ba de tun dosan mo tun lo le kewu ma tun la kewu agun meji tin ba ku ni le kewu lago merin mo tun lo oko
1: eh
2: eh bi mo se nse niyan
1: ko si faaye
2: rara gberu wa lati jo gberu wa lati jo gbon ba ni o se afi ko se afi ko se gbon won rin ajo yen sari yen lati be emi na e bere si ni on dadi wa won ni ise isagbe isode ni modela dadi mi ke ode ni gbogbo tin sise ogo yi tan kewu tan se gbogbo mo mo demo
1: nigba te nse agbe ten kewu
2: mo mo demo
1: so dem baba yin
2: ode ni baba to bi mi
1: ode pepe
2: ah ode gidi ni o ode gidi gidi go
1: oko ye gegela
2: baba mo daruko mi lepon abdaniu noruko mi abdugani kayide kayide ni daddy temi to bi mi
1: baba afada ti bori
2: o koda o po
1: be
2: be ni be ni be ni
1: e wa se freedom lodo baba yin
2: freedom agbe odun se freedom agbe odun se ti won ba koyan ni se agbe to ba ye baba tabeni to nko ni se agbe to ba tin ri pe o ti mo ainike aine pada to ti mo bi won se ngbe yi won se ngbe yi won kan ya se fun na ni won fun loko koko la la ru eleyi oni keju yen lo won de sadura fun
1: eh
2: won sadura fun ah adura wa nbe o to gbogbo nkan to ba tin fowo e se bayi ko ma lawo fun e
1: baba tin sadura fun
2: won sadura fun mi o o de fun mi loko ti ma ma ru
1: hm
2: ah fun mi loko ti ma ma ru mo de dupe
1: lodo lo ba ti won wa sadura fun ki won fun yin loko
2: hm
1: eyin na ba bere
2: ah emi na se bere ni e
1: e ti fe yawo ngba na be ti fe yawo
2: mi ti fe yawo
1: eh
2: ngba ti won ya se fun mi yen mi o ti fe yawo
1: e ti teni odun melo ngba ni
2: ngba yen mo wa ni bi omo ogun odun ngba yen
1: ngba to wa ya eyin na ba bere
2: be ni bere ugan
1: e tun lo le ke
2: be ni
1: e tun so be
2: ah igba ara labura
1: mete ta baba yin fi le yin lowo
2: patapata
1: ti o si tete
2: deni deni ta wa yi
1: e seun
2: hmm
1: wa deni le e keu gan
2: hmm bi se pe mo keu kan repete
1: eh
2: albarka lo wa nu
1: eh keyin o to ke bi won o to fi se imamu
2: hmm
1: o keu ni
2: be ni
1: igba wa yi to je pe leyin igba ta pari ko idaku ati awa na awa na o ma ma pa keu
2: keu na ne ke
1: eh
2: keu la ke alhamdulillah
1: baba mi be de to pari quran
2: adupe adupe
1: to ko ketuma
2: adupe lo dolo
1: abi ko
2: be ni baba ami baba
1: si agbe ta wa
2: hmm
1: e ri pe awon baba wa njo atan ti won ko bi orin te ni si agbe ise ile wa
2: be ni
1: e ti o sise yo jale yi ti ko lai si oko atada ko ti pe
2: ko pe ko pe
1: se ere nbe bi si agbe ni si agbe
2: ere nbe nbe biyan ba le farada ifarada ni gbogbo nkan
3: Dr. Scrap Recycle ati tamoto dirun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te to fi upgrade bo se car Truck, bus, trailer, ipo yo ki moto won wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori

0: mo tun ki wa kaabo sori eto wa eto adayeba oloye ewe nje adegoroye ige adubi agbefa gorite otun oluawo kaafata ni gbogbo tile ibadan won tun ti wa ni kale e mo ku kale baba
1: o je olotu ajinde aro mo je
0: gaji ile oloje nti le toko
1: ara o le wa wa o le mo ki gbogbo eyin ma gaji mi nle o kara o le
0: eyin na ka jo ibadan pelu ase
1: o awu gbohun
0: e je nbiri se etutu nbe abi o se tutu
1: ah olotu iru ibere wo le e wa fi nbere lowo mi
0: eh
1: adupe lodo olohun ngba ta ba tin da ko se nsi ta da ko se nsi se nsi
0: eh
1: ngba ti gba pe se nsi wa a ti gba pe tutu nbe etutu ko tu ko ba la won baba wa pe won bi wa nse dale oduwa ni ti o si le parun lai lai
0: eh
1: be ni olotu
0: se oto le tutu agba abi
1: bi fa ba se bere e ni orisirisi etutu ni nbe 256 in a page ifa iko kan lo ni etutu ti e ngba ta da ifa ni gba wa se eni to kokoko da ifa ikini nkan to sele si ru soro wo loni en to wa ni soro ikini nkan to fi rubo si soro re to fi tuba to fi tuse ko tu ko ba
0: ibi awu
1: lona 256 ti o si ma won aso mo gbe etutu nbe lo
0: ibi awu le nlo loni ko ibi ti mo nlo mo mo pe eyin na ti n ba ise yi bo ile ta si taye si ti mo yin o ko yin o baje ri ko si ni baje lai lai to ma ni kin ti e biri nbe yan ba sise bo eyan ma wo pe ah emi na ti lawon aseyori kan tori ti o wi pe eya wa wo mi e woran mi yo ni awon iran to ti da tawon eyan mo wi pe oye ka woran re looto kini awon aseyori teyin na de so wi pe ndi ise yi o ikan ninu awon mujisa olorun re
1: adupe lowo olodumare
0: olorun
1: yato si oro fatan tele to ba ni ka se tutu bayi ta ba dafa fun yan ti ba ni ki mo wo oro wa ko sayi mo le sare so bi meta perete tayi ba wa inu awon bi ti eru olodumare ti ba mi ti mo ti mo pon baba nla wa nile yoruba won se ore ase pe fun wa pelu ifa ti won gbe kale fun wa nijo kan mo se tutu fun alejo mi kan ti won wa eni iwa n so fun mi pe ngba baba mi ti nbe na ti wa da ifa won ni awon lo si Kano won na wa da ifa lowo baba mi won ni baba mi wa so pe Kano ta won lo yi o awon ori se nbe o sugbon ogun ni o le awon ku nbe pa awon eyan ba won di ogun won ba won di te sugba awon ori se lohun won legba awon kan na si lo ba nbe won ni gba tan ti gbo pa awon ori se won na sa lo sohun won na si ri se n toto won ni le badan na ko sari wa ko won ni tan fi dupe lowo Fanu tori pa ti gbo tele won na wa kole meji si Kano won lo ri le tan kole si won ni titi koko je kan won ni keji won ni na mu nle ba tun gbogun won ni gba tan ti gbo tele pe o de keni keji tun ti fe sele na ba talehun won ni ma se ko wa si agbegbe ibikan badan binu nibi ti yan kole si ohun ni yan wa ti yan ti kolehun won wa n da won eyan lohun were were ise an gba yan le la won na nsi ngbo wa daarin kan won lalejo ba da wai se mo pe fitila kan kiri na ri di are
0: alejo da
1: won lalejo da wai fo di osu meta gbako won na wa wo pe iru eleyi o sele ri won la won ala orisirisi la won la pe awon tan na nsaaju fun yan n gbogbo ogbon la won da won le awon ayawo awon wa so pe to fitila kan iri na ri di are ene jade ngba te sun ma won ti an be laarin ilu lenu si te de ibadan pada yi e jade sun ma won eyan lo wadi nti ba nsele nti ba nbe nbe ki won tan mo le si fun yin won ni lo saje kan wa sodo mi in to wa jo mi lojuju ni pe bi eni se wole agbalagba ni o to omo adorin odun okan ko 30,000 ni lokasi ni oni gbogbo ona tin ba mo pata ki n bo n da fa ki n si bo n se lagbaja bayi lagbaja bayi ni ya mi je jeje ni owo n wa mu mi bi igba ti mi ri owo ri pe eyan se ri bayi to je onimo to je ojogbon ti o si ti e fi ro wa di oto to si tenda ara re pe gba gbogbo ona to ba mo baba re lo wa bo mo se gba owo n bayi mo ba fowo nlele mo ba da fa fun koda gbogbo ohun ti mo ni nle pata owo oji ti a fi fun lowo toro ba mi lojiji pe laisi so pe ye bayi ni e mu wa mo koko ku fun won mo ba wa ba won si tutu yen majumo ngbo wa di arin oru won na lala kan mori ti won jo keji riyan ose keji ni won to wa won la won ri aburo mama awon mama won ti ku ti an bile mama awon dide tan de lati oke oya won ni oko ti nbe lowo aburo mama awon oko mama awon ni awon ebi ti lo ri igba won na wa nso fun mama awon wi pe kin le awon se te fi ndi awon lowo loju alaun won ni aburo mama awon wa nso fa won pe kin lo de ti wo na fi mu da awon laamu to fi nbere ile ebi won wa la won nso fa aburo mama awon wi pe awon oda soro ile ile baba awon debi debi ti le ya won ni won so pe to oda bo wa ni irin ajo kin lo wa fe bayi pe awon fe ke sanu awon na ni e kuku mo pe be ba bere nkan lowo awon awon ma fun yin won la won aya meje ti en wa joko lowo otun atowo si ibi ti aburo mama awon joko si lori aga laarin meji won na meje ti en jore aburo mama awon wa nbere lowo won lowo aburo mama awon pe ngbo se to ba bere nkan lowo omo yi si omo yi ma fun o won ni aburo mama awon wa so pe a ma fa won won ni la won ore won meje ti en ba so pe oda ma lo nti iwo oro wo wa won le to wa jo awon lojuju pawon oriri njo tan ti dele aye to si jo emi gan ti mo nsoro iloju ni pe ngba ale ma njo keji iya ina lo kokko wa kan ilekun laago meje aro o tun wa feju abi kan yin mama won sun pe o gbowo ole kokowo fun awon won ni bi an se wa jade tan ti yan lo bayi won na kan na le nu ile na ba ki tesi bi yumale allah akbar allah akbar won ni gbogbo awon olori won ni wa tun yoju pe a in to le ode iwo baba won ni pe mo ri nkan o mo ri nkan a ajele yin obirin yo ibi te fun mi mimoran pe ki n lo apere ti mo ri ti mo ri ti mo ri n to se le ri tora yi ba mo ko ma je pe nkan mi ni itumo to tun fe gbe wa o won ni gba ti eta ago meji lo san enikan tan ajo ni adehun 50000 naira to ti san 20000 lati bi osu merin won ni 30000 wole won ni gbodo woro le yan pa 15000 ko se yin o sa to ko le gbogbo owo ti yan pa o je 250000 ngbo wa dijo monday won tun a mo 50000 mi wa fun mi ni e ba tun sadua fun mi lopo lopo emi na wa ngbe sori emi wi pe ase looto ati lododo ni ma tose lo loyo ile ti o ba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba da fa ka se tutu o se se ta ba sari fun won lo se lasan komo sise to na na ti biyanju biyanju idi eyi ni pe imoran ti awon akawe iko wa ni pe ka ma wadi lori gbogbo n ta ba se ile ti oba toju eni su e da kan imarin berin lokun ta ba ti wa wadi olodun ni fun yan ni nkan si gbogbo awa ta ngba yan le olodumare oni je ka si yan gba le o a ni fo mo wa ki ise ta si ti o dejo ti o doran won ni gbe wa ba wa ka ma si wadi mo tose lo loyo n to ba jo nbayi on la si fi nwe ka ma si wadi lori gbogbo nti a ba se olodumare o mo gbowo wa sise o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tiwu toro ile ibadan lapapo magaji ile olu oje of oje ibadan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 08053459223 080 53 45 9223 elaboru elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iru fun
2: baba pere apo ni agogo wole ge olawo otun olawo olubada omo ilu akaran okun o ibi ewe gbe nje degbo fiditi sina ni adekoroye igi adubi nkayo anuma bi eye okun o Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adubi agbefagori ite omo dido wa mo gun mo te onisu loniyan ke yo mo se se ni ko ma je nbi eyin ri oja degba re nta ni wo gbe kale loota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa mo ru ori to gbe waye mo ba lode ewe nje adubi otun oluwawo le ibadan ni baba sale loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti sokale e ti ri akoma

gbagadagbagada ewe jẹ adubi bẹ tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe jẹ adubi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki fo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu ni bele ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wipe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kankan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu nibadan 08033

0: Langbe yen ti jina ti gbede. O gbona feli feli nu otutu yi. Banjo banjo banjo e waranti mi nta. So fe ra ni ton wo mi. Banjo banjo e waranti mi nta.
1: Aye fele ka.
0: Itunu dikse waranti mi nta. Ka fun yin lorin lolokan ojo kan ka seto to dun se ti araye.
2: Atuki loruko to mo ki o. To me bi to na bi loruko ti do mo ki.
0: O gaga mo nta lagba bi. E ke ba sori eto ta pe ni loyin ladun. Bo ba wa wonu yara yi o tumo si po si yara wo.
2: Ere asa latuki loruko to mo ki o. To me bi to na bi loruko ti do mo ki.
0: O pa dida lonje olohun oba mi ka lolohun oba mi mo jo nje adidun ni. Olowo te ri oni jo to be talakawo lai lai kalalong oba mi mo yajule ki gbogbo eda to da sori oke hepe ara america oni jo yaju sori lede nigeria o ara bodija oni jo yaju si felele ara felele oni jo yaju solo nsogo ara olohun sogo oni jo yaju si bere nbe o
3: oba wa lo jebe
4: chai emi se kabiyesi re oba tai magbe
3: oba ni
0: Eje nkan kan pa mi le se leyi to nje mi ni sina ko to di pe mo gori esin shishishin le se mi si lo sodo obi tan tin fe se pe se e tu ka ba sori eto yo ma dun gbogbo ma kan si o
3: ya
4: sala oya ju eniyan lo nfira e laja bi ma fi ti bon se
3: oba wa lo jebe o lo jebe oba wa lo jebe
0: frebele ko gbo mi daada mo so pe o si awo Ito eko wa naa lo wa yi sa ma ba mi peru soko yen e pe mewa nwaju mewa lotun mewa lo si yin beto yen ti gori afefe o lagelu won pe bi baba abado
4: o ti ya e ba mi boju ba popa ti muni muni ki mu
0: se n feel e lodo ti se n ririn ajule n gbo mi lasiko yi ni inu ile ti le wa le n gbo mi A jo gbadun e wa go kan gbere ni ki sere ki shawada Loko lo tu eto yi sina alaye ogo ede ofo ma le sofa Loko amoju ero fun sawata wa itunu Dixon Action ko bi ogogo ma laja Shodamo Dixon in jebe o ma laja ati wa nu ni
3: She
0: get back pay back shot, back pop action, jack shot, lock shot, man pack shot, lock pop ba. She get okay, it's all on her back. That ni lock pa abi o legu, moju be be be. Doctor of food, abi kini kapi. So di adet be ramo o T P M C T P to talenu. Don buku buku. Olu ato si Edward woli arin wa nu ni Elizabeth jeje
4: adura ni
0: Okay ikabo sori eto yin eto wa loyin ladun o tun ti bere lapa bi eja tun jo gbadun e be ba gbo bi eni pe eyan mo mo figun so gini a mo dun yan gidi abi ki eyan lo joko le so 7 yen ah mo dun yan gidi gidi o kola wole adeniyi kola des international lo ko mi mo nki ikabo sori eto yin lapa bi o eje mo forin ki mo bula en le me ku kale

0: bi faso
1: atode lo ni gbando kola
0: trabale ko gbo mi daada to ba se ndarapo mu wa kaabo sori eto ta pe ni loyin lado lapa bi o ma dun mirigede mirigede atujo ko je bi nodus 100 naira pe latarodo 1000 shen fi ile e sa
1: ipa to de lo ni gbando
0: Pastor Akode Ola Isaiah Agba ti wa nu ni. Won ni Colades 101 e ka le o, aku ojo yi o, o ma tura o, e ma beto bo. Ola ni agba bi aka won e ka le alaye ko ni baje aku eto. Ola Miki omo bile won ni aku eto ise ko ni baje ami. Miki omo bile lati apata. Gangan o ti mu yes Olayemi Olasko awon na nkiwa o e ma bo loju opo Facebook e wa lagelo FM 96.7 e ja kokko jolo mo mark register lagbo yen na rabale ko gbo mi daada oju agbo to wa ike se bi to si mo kan mo dale ru ngba ise po ti mu nkan mo kese bo wa ya
1: awa na mo dara dara o le mu e padanu ma
0: Prince Nuruddin Oladoke Adeniyi won ni good evening sir well done from Lanlate
1: you have to come to make your goal I know far while I'm on job
0: eh ta run bo le kan ta fe fi gbera wa debe labala koko
1: e mo ti
0: abala koko kun fun orisirisi dogangan Abala koko lati lo yikoto fun kaase tori e mu fi so pe ke lo ma re si bayi eyan meji dondo 25,000 in belet e tu fi sifaje ki sere ki sawada e tin gbo lore kore tawon eyan si ndupe lale oni awon to eyan o tu je won o tu dupe e lo ma re si bayi pelu 500 naira star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash tabilori website www.cashier.ng www.cashier.ng elomo re si bayi o agbon si job connect na tu wa nbe to pe eni ba to ba nwa ise awon eyan kan wa tan fe sise lasiko ta wa to pe ta ba ri ise won o se won isole o
1: won
0: isole ton ba ri ise gangan won o se o agbo ti job connect ni e teyin ba ni ise kan to le fo nje sori itabile awon eyan kan ko si wahala ko si damu ko si foro e kan si wa loju opo ti mo fe pe 0806874932 ise kan si nbe nsu kan bibi jo npe bi eyan bi merin loku tan wa eyan bi merin on loku tan wa Ole jen so kan bi ni iwo to ba ti le se ise 70,000 losu ni. Sugbo birin ni sha o obirin merin loku tan wa obirin won wa. So ba wo pe o n gbe bi junction soka inu soka boya sanyu na ko ti jina ju ba na to wo pe 70,000 o si le se nkan kan o le se na. Obirin ni iwo ni to sa n pon te la. 0806874932 e fi atejise sowo soju opo WhatsApp nikan han lagbo eyi ta run bo le ko gogan ta run bo labala akoko yi pe so ti ra nkan ri to je pe awon eyan ede eyan kan wa to je pe awon ife nu tun kan se won fe nu ba kilora o je le na ni kili ile kilo ko gan
1: Oya
0: le ore re je nkan kokko dodo tun dena so ti o ti niru ba pade ba nri
2: ah ah eje koko ki wa na pe aku ale o eyin ti a te ngba aku asiko ya ku orinrin o sojo sojo damu eh a dupe fọlọrun
0: ojo
2: foro ko damu ah gbogbo ala ma ni awon ore eja kuku pe ni alakada to je pe won fe mo package ara won ni waju wa kale ba ro pe boya won na won ni top standard because awon wuri la fi wuri ngba mi na ngba te ba ri especially te ba wa ninu school ipejo wa nu class ko so pe level kan na lejo wa so standard mo wa le aye so elomi wa to je pe o fe meet up pe lawon eyan bo yo ti ri ko nkan fo fa awon guys mo se ma nse in ti o fi wole se ara ni ko je ko na mo pe level to na o to ti won o so gbogbo nkan ti won ba ra se gbo mi gbogbo nkan ti won ba ra yo fe mo se bi en pe even ko ma maye tanta yo hype e gege bi to won ba wo won wa be ti mo ni won dada nu re sugbon te yan ba ti mo wa won eyan no mo play along pelu en o ti e to awon bobo kan te ko eko lawon ti wa ti won ko si ibadan le bi si tin lo ilorin gba so eko lawon ti wa asawon ereko awon le ko so si mo like kan mo package
0: awon ilorin lo la
2: ilorin mo ko lo ki to lo mo para si ko ni
0: school wo lo re
2: ilorin kwara funi na mo lo re mo para si na so o di ayi to jina si o kada wa so ni aljanna
0: o ti la aljanna ri bo se
2: ah no ke je ko a ma ngborun re ta ba ti wa a ma ngborun re so gaga bi mo se so lo awon bobo ye eko na ti wa so gugu nkan ti won ba wo na la wa na mo wo so gbo mo ari ke price ti won ma npo ju ti wa lo ah emo okay anyways won so ko nkan won ni eko so o ma je kikini eje mi not until ti mo to ra the same thing nijo temi na sere lo eko ti ma ri ke ah ah so bata ti bobo yi je n janu olori buruku si njo ni pe 50 kini kan 1000 ni a se bi less than 20,000
0: naira o ba de lo eko awon bi kan wa
2: awon bi kan wa je pe yes
0: ton ba ra ton ba ra ton ba wa de o ma je oye ope tuntun ni o
2: to rele yi wa 50 kini awon mo wo ke bi aso lowo ni bobo yi aso lowo ni bobo yi ani o pe ki to mo pe pure water le lomi mo ro sinu bottle water wa si class just to package yourself can you imagine
0: o lagbara o lagbara
2: so awon kankan o ma nsele to je ko normal laarin circle bi teyan ba wa awon lomi wa nwe ko won fe hype ara won awon lomi si wa ti de pe egbejegede won ra mo nduro si iye won ba ra nkan won so fun oyinu mimo ni
0: beni beni
2: so bo se wa ni yen
0: Oluwa tosi Edward je gbo lati odo re bo gbogbo nkan
3: dupe lodo lo eh lati odo temi bi mo ni awon re to ti po be dada mo ni awon re to po be dada te pe ni ngba ton ba ti ti o ba ra nkan gbo nkan ti o ba ni o ma fe number jen o ni ore kan ni ojo kan bo lati awon inu school so awon ore bi ni wa se won bo la to kan ni ti le to lohun ko se n to ma ri en to ba n se project ni school to n se project lowo
0: ayo
3: pelu bo stress je pe o ti pass through ti lecturer ni ka so ni abi ka jari shift kakiri o ma se n bo omo yen oju e ti gbugbe ti do o ti wa really bore mi de se n bo lele mi atore mi lajo lo ni school to je
0: ayo
3: so bore mi se n bo bo se ri gen lo kan ba o kan instead ko o ti e ki emi ki gen mu ajo chawada o kan ah won se won rin sin sin ba mood gẹ́ẹ̀ kò dá tẹ́lẹ̀ mood yẹn èyí tí ò dá yẹn ó tún wá di àìdá àìdá wọ́n á rí pé mood gẹ́ẹ̀ bàjẹ́ gan mo náà sọ pé ọ̀rẹ́ mi ò kí n ṣe nǹkan báyìí bọ́ tí wọ́n ilé rẹ̀ eléyìí tó bá ra nǹkan ó máa fẹ́ kẹ́ ẹ fẹnu pọ̀n mo tún á mọ̀ pé rírọ̀pù rọ̀ rẹ̀ tí ilé ìjẹ́lẹ̀ eléyìí tó bá ti wá rẹ̀ ní tìǹ àfọ̀rẹ́ mi ṣọ́dà mo ní infarct ó fine gan àfọ̀rẹ́ mi ṣe lè òun ló make sense ju so wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀
0: àmì ẹ̀ta àti lè sọ wọ́n fẹ́ràn ẹ̀tàn dáadáa
3: wọ́n fẹ́ràn ẹ̀tàn ó dáa kò dáa ṣáà sọ fún un kó dáa nígbà tó bá ti lè sọ pé kò dáa báyìí òun náà ti ba mood wọn jẹ́ nìyẹn èmi rẹ̀ sínú àwọn tó máa ń bọ ọkàn yẹn jẹ.
0: Jẹ́jú ọkàn yẹn.
3: Ah irọ́ mi kì í jẹ́jú ọkàn yẹn o.
0: Ṣìkẹ́ jágbọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ jágbọ́.
4: Kò síbi tí wọ́n sí.
0: Kò síbi tí sì ò sí.
4: Bọ̀ ilé ìtẹ̀mí lè rántí dáadáa torí mi ò fi bẹ́ẹ̀ ní irú wọn lọ́rẹ̀. Torí ọ̀rẹ́ tèmi bá ń bá ṣe tí àbálẹ̀ ìjọ máa sòótọ́ fúnra wákẹ́ sílé méjì lára jẹ́ kájọ mọ̀ kájọ ìjọ pákéjì ẹ̀ kẹ́mìtì ń ṣe dáadáa bọ̀ mo rántí ìgbà táwọn secondary school mo fọkọ bo ọmọ yẹn láṣìírí oyin dààmú lánìí so ìgbà yẹn ó dàbí ẹni pé ó ní exposure díẹ̀ níwọ̀n bá jọ àwa lọ because ọmọ mọ́mí làwa bọ̀ òun gbà yẹn ó ń gbé lọ́dọ̀ dáadìẹ̀ so ko fe jo bi pe keyan ma dagbe ni so to ba lo to ba de e kule e kaabo na ni e mo tokunrin ba nwo mo lopo gba won kan ma nwo ni wo pe oluwa sa toju e ni so what is cover ko to ba ti wa si school awa man kan socks meji po lo si school ni
0: okay
4: so oun na o ni awon socks bi orisi meta to no fi se fine get wa sin lole so ta ba si wa bele keji yen to ba tutu wa do ta ba ni a yin e un so original ni pe e to n ra yen lo original mo wa ran ti pe time kan wa ta every first term o loju omo ti o kin ra bata school ati awon nkan titun bi bag school nkan school bag school sandals socks nkan kan so odun yen mo wa ra bata kan lodo awon omo yibo bata to ye ke mu dalajo ni owo nu kolo ni mu fera o ba mba wa de school bata yen de fine koda mo fe le ni kan na mi instead ti bata yen o ba fi ja nbi ti mo like bata yen de so mo je wa de school ojo yen everybody ah she came bata e fine kini ko ibo lo ti ra mo sha ni ah songo ni o pe mo mi lo mo iye ti o pari e o tori igba mi awon iya wa na ta ba fun won lowo pe e ba wa ra nkan bayi to ba seku won le ni koda owo re o to gan mo be fi kun ni so temi ba so temi ko fun won to wa di pe omo wa de be o wa lo chip ju be la bo lo won ju be lo mi o le mo so mo je wa so ye wa ni ah ah toro je ibo medi ni o na ni bata ye se chip be yen at the end of the day igba ti temi ye o fi pari o ni extra bag ti mo ko slippers si wa si school tori sandal ti e gan ko pada lo tamu yen ja
0: okay
4: so awon eyan be yen wa to awon kan de wa to je pe won se bere o lati kekere lo ti bere tin to je pe
0: o pe elomi tun ma jogun e lara obi e to je pe bawon obi won se ma se ni
4: o wa be dada so teni e ba si wa dagba ati wa fi ru nkan be yen le o ma le gan so arin awon to ba de pe lore ibe na ni o ti fe ma feel are pe ah ore mi na si o ko lo nsa nu ni awon alakada ibi gbogbo ni won wa ke bi orin ati tope alabi to ni ibi gbogbo lo wa
3: ibi gbogbo na wa
0: o ti da

0: aje mo ipe yi. Hello.
1: Hello.
0: E ka bo sori eto.
1: Ah, e wa ka le o.
0: Yes sir.
1: Eto.
0: Yes sir. O ko ni le tin pe.
1: Oruko temi ni Akeye Ola Babamo. E ke lati Sabo Abeokuta.
0: Ah, e ka bo sori eto lati Abeokuta.
1: Inu mi ni o lati ba station ipade. O ni e mo ba station ipade.
0: Eti debi wa nu ni. O ti da. Eti debi wa nu ni. Lati gbongan e ka bo sori eto.
2: Ah, o se mere gidi ngba ta wa ni school.
0: Ya mo ngbo yin sir.
2: Ah. Ore mi kun. So ti mo ba ti ra bata. Yo ni ah, bata yi iso da gini fun ma ngba fa. O wa di jokun, a wa di olo bi todo ro nu. So mba ni ah, bata yi ile ni ko mu o ni ah. O le ma ba mi complain bi a ba gini ko. At the barren end, you know, that the Bashima.
0: Won so iriri won seyin o si n sele titi dasiko yi o ilara ojowu aye alakada awon nkan to n bi awon nkan won yi niyan be ba se n darapo mo wa
3: oni jo lo pade oni ilu alariya meji lo pade
0: ori eto yin eto wa loyin ladun na le wa yi te ba se n darapo mo wa o tumo si pe ki ma wi pe e si awo ibi to e ke wa na le wa yi lori awo yen Eye ki ma fi ki olojo bi oni. Eyan wa pataki pataki. Anybody ko banki ko banki. Olori Adebisi Olabisi Amoke Ade. Oko pataki lara ololufe ekan yi. Ololufe eto loyin ladun. Happy birthday to you ma. Emi yin o se pupo odun laye o. Eh ni podu je ngba kokan be bala ke ropo be ba ta ke to won gogo ke fi gbogbo ajora saje bi sese efun
3: awon ta america connection kon reti
0: gbogbo ri odun yi yo ju ti last year lo owo yin le fi gbeto yin happy birthday to you ma tudi adegbe nru amo o ti pi lo ni akiyin dada Frabale ko gba mi dada to ba se ndarapo mo wa ori eto yin eto wa loyin lado na la wa yi hello lapa bi o ko yin bi le tin pe yi yes ni bo le pe sir alabata abekuta
1: abekuta ni na
0: o so wa abekuta lale e ka bo sori eto sir Yeah, mo ngbo yin sir.
1: Mo ta ji ko wo mi na. Mo ti ni bi ore mi ti mo ti mo ta jo ka ya jo ti e ti ni. Hmm. Mo mo ni o mo so ni ko ti mo. I don't I mo ni de mo ni o like mi go.
0: Hmm.
1: Mo ma ra everything fun.
0: E ma ra everything fun.
1: Mo wa so fore mi. So
0: Ha, o ga. O gba.

0: Hello? Hello, Kaleo?
1: Ah, hello, Makwetu.
0: Yes, sir.
1: That is Latin, already the American.
0: Ekao, sorry, too. Yes, sir.
1: Oh, I'm going to get a few salary now for America. Hey! Sorry, I'm going to get back. I'm going to get back and I'm going to get back. I'm going to get back. Ebe pa won ri ko awon ilu so gbo lo ti ti je fun raise josi bi kan se ba ti travel lo se ko awon aso egbe ma re fun mi se na ti a pada si badan ina to mi kan to nbe a ti jo mo sise ngba school ajo lo kaka to bi lere pe nibo ni won ti ra aso e aso e ma da o ko le bere o yo wa lo se yi ya gbe mere lo soja won a mo wa so ka kiri won mo wa o wa lo roju keje aso ye nigba ti e ba gbede pe ijo kan o wa n ba re jale ma gbo da se iru tan bale le raun se iru tan bale le raun ya de aso ra nto fo ra so won ko fe ti egbe mi ni e se wa nbe jo kan aso nigba gi won igba kan aso kan ja de pe cashmere yo ro gruku o ba ra so ba gbede ba ba gbede le nigba ti mo ko gbe fere kan da te ru re ta fun eleyin e se cashmere ewo
0: awon ya tin awon ya tin mo tin gbe aye alakada mo jowo eyan ti pe o ko iso ni lo se bere on le tun gbo yen o.

Hello. Hello, Ekaleo. Hello, Ekaleo. Fun anfani eyin te ba se ngbo wa tabi te get ero banisoro ti mo pe jade lekan e je ntun pe ero banisoro te ma pe wa si onleleyi 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere +234 8142 49106 +234 8142 49106 ibere ti mo bere na ni wipe ti yoruba ba fi gba hun ta ba fi gba le sinu oku kini won biyanju ati se kini nkan ti o sele inti mi o bere nu ya wa bile ko daso lati ba wa dawon alakoko ti awon atapipon won ti so iyun olodun ni jari ponju o idibadu ni jari ponju bo eleyi igba ahun ni ta ba fi sinu oku kini won biyanju ati so ayo te ba ti pe wole ajo so ni e to ba fe gbianju pe enikan ti wa nbe hello agbo ntin wi o

o da fun ti koto ka se oju opo yen o to a yi o sa yi ba ko ni sugbo to ba daro la lori program alaje olawale amzat won la nfani ati gbogbo e papo e mo mi kan e mo sojo e nbe ku kale.

7 FM. Abalori jẹmo ki agba na la wa yi. Ibi ta tin forin Steven Oladipopo Olaore Owu Mila Orlando Owo ta ti fin jẹmo ke. Kini nkan ta yi fe mo nipa Orlando? Abi ki le mo nipa Orlando gangan ni ki mo so ni. Kini nkan ti e mo ranti be ba tin gbo orin Orlando Owo? Ati pe orin Orlando Owo o le fe kalo fun yin laajin. E mo pe orin o je ogun fun opopolopo eyan belomi ba nla nkan kan koja to ba gbo orin eleyi to ni fe si to feran ju bayi yo si dabi eni pe orin yen gangan lo fi kini yen sibe ni ara re o wale wo belomi o ba so pe ara ohun o ya igba kan wo ka bo ronu ni bo ba ti gbo orin ronu ku wada bayi oriri o pe wa ara re o wale wo orin Orlando Owo wo le fe kalo fun yin be ba se ndara po mo wa mo kin ka bo sori eto yin eto wa loyin da ladun lapa bi

0: Hello.
1: Hello, Apajo.
0: Yes, sir.
1: Akuyanju ni wai so.
0: Ami epo.
1: Lage lo ni jolo.
0: Ami Olorun.
1: I appreciate you. Ba je wa dan paro do re die die yo.
0: E seun o.
1: Olorun ni toju adua ti yin o. E pe fun wa o. Awa lo pe fun yin o.
0: Mi ami.
1: O da jo ba lo be awa na wa da so meta o te close.
0: E seun. Loju opo Facebook mo ri baba ti mi dudu yemi lati Atlanta Georgia lori de America lohun on ki wa loju opo Facebook be gele folake fun mi laye oke are o won ni eku eto e ka le o oladokun ayomide won ni kudos for you or molarai akom won ni well done jamiu ibolo bifakoride won ni always proud of you Blooda mi eku ojo meta e seun o eje mu ipe yi hello akwajun
1: tala de ya tuku
0: esa
1: international
0: mo gba yin sa
1: e ba wa taru
0: asaro
1: asaro ilepo rede
0: mi ilepo rede rede e seun o asaro elepo rede rede abayin wa abayin wa abayin wa abayin wa